0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

Isang maganda, mapagpala at mapagpalayang umaga sa ating lahat. Hindi po kayo naliligaw, ha? Ito po ang programang Max Servicio, pero pansamantala lamang po tayong humahalili, ha? Para sa programang Morning Report Pilipinas ni Ginoong Ira Panganiban. Kaya samahan niyo po ako sa loob ng isang oras ng makservisyo, pero huwag po kayong maliligaw dahil bukas po talaga ang ating programa tuwing Sabado po. Napapanood niyo po ang programang makservisyo kasama po si Ginoong Darwin Sorna at syempre po si Consi Tolmac Ignacio. Kaya kung mabibitin po kayo sa usapan natin ngayong umaga, ituloy po natin yan bukas ng umaga. Pero sa ngayon, unahin po natin ang ilang mahalagang issue na dapat nating talakayin. Marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago po yan, syempre, iimbitahan ko po kayong sumali sa ating talakayan. Ano? Mapapanood din po ang ating programa sa official YouTube channel at official Facebook page ng Radyo Bandido. Hanapin nyo lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Mag-like at i-follow na po sa ang aming official social media pages para makasali po sa ating talakayan. At bago ko makalimutan, hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako po ang inyong lingkod, Jessica David po. Gaya po ng aking sinabi ay pansamantala lamang pong kumahalili sa

Student Teachers Party List Representative Antonio Tino para po pag-usapan ang dalawang issue, no? Dalawang issue may kaugnayan sa isang guro na nasangkot sa isang violation sa daan. Trending po ito, no? Viral po ito. Sangkot din po dito si MMDA Special Operations Group Task Force Head Gabriel Go. I'm sure nabalitaan niyo na po ito dahil usap-usapan po ito sa social media, no? Si Ginoong Gabriel Go na sa kasalukuyan ay sinuspunde muna sa pagsasagawa ng clearing operations o field operations. Mamaya, turuhin natin yan kay Congressman Tino, no? Kung tama ba ang ating pagkakaintindi na suspendido lamang si Ginoong Gabriel Go sa pagsasagawa ng clearing operations pero hindi pa totally suspended mula po sa kanyang posisyon. Ano? Ano po bang masasabi niyo dito, no? Sa gaya po ng sabi ko hati ang opinyon ng ating mga kababayan, ng ating mga netizen dito sa issue na ito, no? Kasi sa kabilang banda, marami yung suportado at natutuwa sa ginagawa ni Ginoong Gabriel Go sa kanyang panghuhuli o paninita. Kasi alam naman po natin na hindi naman po lingid sa ating kaalaman na marami ang pasaway sa daan, ano? Kaya naman, di ba, may biruan nga ang sabi. Kapag tito-tita ka na, ang lagi mo nang ginagawa Gabriel Go and Chill, no? Kung may Senate flicks, kung may Senate hearing and chill, meron din Gabriel Go and Chill, no? Kasi nga, parang nakakatuwa na ng ilan sa ating mga kababayan, ng ilan sa ating mga netizen, yung ginagawang mga video content ni Ginoong Gabriel Go. No? Sa kabilang banda, marami naman ang pumupuna sa kanyang ginagawang pag-content, di ba? Para balansehin yung issue na ito, no? Marami ang pumupuna dun sa ginagawa niyang social media content, no? Yung kanyang ginagawang panghuhuli, pangtitiket, paninita dun sa ilang mga motorista, sa ilang mga pedestrian. Na parang ang tanong ngayon, ano ba ito? Operasyon ng MMDA, pero at the same time, content niya sa kanyang personal na Facebook page. Kaya naman, marami din yung bumabatikos sa ginagawa ni Ginoong Gabriel Go. At kung matatandaan nyo po, hindi ito ang unang pagkakataon na naging laman ng balita si Ginoong Gabriel Go, no? Kung maaalala nyo po, kung hindi po ko nagkakamali, taong 2025, noong nakaraang taon din, ano? Nang pinagpaliwanag ng MMDA si Ginoong Gabriel Go, no? May kaugnayan din ito sa kanyang ginagawang clearing operations o field operations. Makikita niyo po, iba-iba yung kung sinusubaybayan o nasusubaybayan po ninyo yung Facebook page ni Gabriel Go. Makikita niyo po, iba-iba yung eksena, no? Clearing operations sa daan, nandyan po yung paninita sa mga pasaway na motorista, mga walang helmet, o di kaya po ay mga nasa sidewalk, no? Kumaharang sa sidewalk, mga illegally parked na mga sasakyan, ano? Na nagiging laman ng content ng Facebook page ni Ginoong Gabriel Go. Para sa ilan nating mga kababayan, gusto nila ito. Diba? Gusto nila na do-document, gusto nila na nakikita. Kasi kumbaga nakikita natin yung aktwal na aksyon, hindi ba, na talagang nakikita natin na kumikilos ang MMDA, hindi ba, sa pangunguna nga po ni Gabriel Go dito sa kanyang special task force. Ayun nga lang po, kaakibat po ng paglalabas ng video, pagiging content ng mga ganito, no? Yung issue po ng privacy ng mga nasasama doon sa video. Yun po yung isa sa mga issue doon. Pangalawa, naroon din po yung komento ukol sa pamamaraan ng paninita ni Ginoong Gabriel Go. Isa rin yun sa mga komentong na ating nababasa, no? Pero yung sa mga

0: sa panig ng mga sumusuporta kay Ginoong Gabriel Go. Gusto nila yun eh, no? Nakikita talaga nila na kapag kapasaway ka naman talaga, eh nararapat lamang na sitahin ka, no? Pero kaya doon natin makikita, no? Titingnan natin kung paano babalansehin ng MMDA, titingnan natin yung mga mangyayari habang iniimbestigahan nila ito, no? Makakapanayan po natin dito ang ACT Teachers Party List or ang Alliance of Concerned Teachers kasi ang sangkot po dito sa pinakahuling video ni Gabriel Go, kung di po ako nagkakamali, nung Martes po ito nangyari at na-upload, ano, ang sangkot po dito ay isang guro na walang helmet na kanya pong sinita at tinikitan. Sa natura pong video, kung inyong pong napanood ito, nakiusap po yung guro na kung maaari, huwag na po siyang videohan. No? So, sa kabila po noon, sinabi ni Ginoong Gabriel Go na huwag mo na lang sabihin yung iyong pangalan, diba? Tapos naka-blur naman. Pero ang depensa po ng ilan, ang batikos po ng ilan, nandun pa rin yung boses ng guro, no? So, easily, pwede mo pa rin siyang matukoy yung pagkakakilanla ng guro. Diba? So ano po bang opinion niyo dito? Maaari po kayong mag-comment. Subukan po nating basahin ang inyong mga komento para hindi po ako mag-isa dito, para sama-sama tayo, no? Sama-sama nating pag-usapan ng issue na ito. At bukod pa po yan, dalawa po pala ng issue na may kaugnayan sa edukasyon ng ating pag-uusapan, no? Na ating tatalakayin kasama si Congressman Antonio Tino ng ACT Party List, no? Pangalawa po ay may kaugnayan pa rin sa issue ng edukasyon. Ito po yung nangyaring malungkot na insidente, no, sa isang grade 4 student sa isang paaralan sa Cavite, kung saan sumakabilang buhay po ang estudyante na ito. Matapos po niyang sumailalim sa pagpupurga o deworming. Although po sabi sa initial na findings, ano, hindi po direktang yung pagpupurga o deworming yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay, di ba? Ang nakasulat po ay septic shock, ano? Septic shock dahil po sa central nervous system infection. So ngayon po, para mapawi ang pangamba at mapag-usapan yung mga kaakibat na issue nito, kasi lumalabas po sa initial na investigation na ang nakukumpirmahin po natin kaya sa ating makakausap, ano, kung yung mismong guro yung nagbigay ng pampurga, syempre nariyan po yung tanong na wala po bang medical personnel, hindi ba? Tama nga lang ba na yung guro mismo yung magbigay ng pampurga, kahit alam lang po na common eh, no? Common itong parang common routine health routine ito sa ilang mga paaralan, di ba? So, dahil ba doon ayos lang na guro na yun ang bibigay ng gamot pampurga, hindi ba? O dapat pa rin ng mga medical personnel ito, no? So, yan po yung ating mga pag-uusapan mamaya. Magkomento na po kayo, sumali po kayo sa ating usapan. I-follow lang po at mag-like sa official Facebook page ng Radyo Bandido. Hanapin niyo po yan. I-share niyo na rin po ang ating Facebook Live para mas marami po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Bago po yan, bago po tayo tumugo dyan, isa po itong, unahin natin to, no? Isang magandang balita. Magandang balita ito, syempre, no? Para sa mga matutulungan ng ayuda, no? Dahil unahin po natin itong pag-usapan, dahil kahapon lamang po, ha? Inanunsyo po mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroon po tayong dagdag ayuda para sa mga Pilipinong nasa mahirap na sektor, near poor. Ito, mayroon palang ganitong kwalifikasyon, klasifikasyon, ano? Near poor at mga manggagawang may mababang kita. Okay? Tugon pa rin po ito ng pamahalaan sa problema ng mataas na presyo sa mga produktong petrolyo. Bunsod pa rin po ng sigalot sa gitna ng silangan. Ayon po sa Department of Social Welfare and Development, o DSWD na isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nangunguna po sa programa nito. Hahatiin sa tatlong grupo ang implementasyon ng mas pinalawak na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program. Ito po yung mas pinalawak o expanded na uplift program ng pamahalaan kung saan makakatanggap po, no? Makatatanggap po ng dagdag ayuda. Ito pong tinukoy ng DSWD, no? May tatlong grupo po ito. Parang nung nabasa ko po ito, nung na-research ko ito, parang grouping sa paaralan, no? May groups 1, 2, 3 po ito. Tatlo po ang grupo na maaambunan o mabibigyan ng dagdag ayuda ng pamahalaan, no? Ang group 1 po ay ang 3.5 milyong mga Pilipinong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. Ayan, maya-maya po lamang. Eh, may papakita tayong infographic mula po mismo sa ahensya o sa tanggapan ng DSWD. Maaari po kayong pumunta sa kanilang official Facebook page para mabasa po ito, no? Ang Group 1 po na makatatanggap ng dagdag ayuda ay ang 3.5 milyong mga Pilipinong benepisyaryo po ng 4Ps at ng Walang Gutom Program. Okay? Yung Group 2 naman po na makatatanggap ng ayuda ay ang 2.5 milyong mga Pilipinong mahihirap at yung tinatawag nga pong near poor na tukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System na isinasagawa ng naisinigawa, no, ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Yan po yung group 2 na tinatawag. Group 3 naman ang mga manggagawang may mababang kita base sa tala ng Social Security System o SSS, no? Para sa group 1 po o para dun sa mga benepisyaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program, makatatanggap po kayo ng isang beses. Isang beses lang po ito, ha. One time po ninyong matatanggap ang 2,000 piso para sa kada household. Muli po, isang beses lamang po makatatanggap ng 2,000 piso ang nasa group 1 o yung mga benepisyaryo ng 4Ps at ng Walang Gutom Program. Para sa 4Ps, one time top up po ito, ha, dito sa inyong 4Ps Land Bank o GCash account. Para naman po sa Walang Gutom Program beneficiaries, magkakaroon po ng manual payout o mano-manong pagbibigay ng aktwal na pamamahagi ng ayuda kasabay po yan ng inyong food redemption schedule. Para naman po sa group 2 na hindi kasama sa 4Ps at Walang Gutom Program, 2,000 piso po kada buwan ang inyong matatanggap simula ngayong buwan ng Hulyo hanggang Disyembre o kabuuang 6 na buwan. Muli po, ha, mula July hanggang December, makatatanggap po ng 2,000 piso kada buwan yung nasa group 2 o yung mga hindi po kasama sa 4Ps at Walang Gutom Program. Manual po ang pagbibigay ng ayuda para sa buwan na ito, para sa group 2, ha, para lamang po sa buwan ng Hulyo. Habang digital payout naman para sa natitirang 5 buwan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayo makipag-ugnayan sa PSA para sa group 2 po ito, ha, o di kaya ay sa DSWD. Para naman po sa group 3, kung kayo po ay empleyado at kabilang sa 2024, so tatlo po yung grupo dito, again, ha, para po sa group 3 na empleyado, kabilang sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS, may 20,000 pesos and below na SSS monthly salary credit. At kung kayo po ay nakapaghulog ng kahit isang beses lang noong 2025 at 2026 at meron po kayong disbursement account sa SSS sa hanggang April 30, 2026, automatiko pong i-credit sa inyong SSS disbursement account ang 2,000 pisong tulong simula ngayong buwan hanggang Disyembre. So katulad po no, ng group 2 mula po July hanggang December, automatico pong makikredit sa inyong SSS disbursement account ang 2,000 pesos simula po ngayong buwan hanggang December. Pero paalala po ng gobyerno at ang DSWD, kung ang isang household ay may mahigit sa isa sa kwalipikadong miyembro, tanging yung pinakamatandang miyembro lang ang makatatanggap ng financial assistance na ito para po sa group 3 o yung mga manggagawa po nating 20,000 and below, ano? Muli, para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ng DSWD sa PSA para naman po sa group 2, o di kaya po ay magpadala po mismo kayo ng mensahe sa DSWD official Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, ready na po itong report natin. Taga po muna tayo ng live report, no? Senador Raffy Tulfo, nag-abot po ng 500,000 pisong natulong sa naulilang pamilya ng napaslang na motorcycle rider. Para po sa detalye ng balitan ito, pakinggan po natin ang report ni Jojo Sikat. Kasamang Jojo.
1: Dumulog sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo si Nanay Nancy Norberto upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Fabio Norberto Jr., 46 years old, isang movie rider. Namatay si Fabio matapos saksakin ng ice pick at nakawan pa ng kanyang pasahero na kinikilalang si Jeffrey Katakutan, 43 years old, noong madaling araw ng July 14 sa may barangay 20, Caloocan City. Sa panayam ni Senador Raffy kay Nanay Nancy via video call na pag-alaman niya na patay na ang asawa ni Fabio at mag-isa lamang itong itinataguyod ang kanilang 3 taong gulang na anak na ngayon ay ulila na sa parehong magulang. Tinawagan naman ni Senador Raffy ang General Manager ng Bubit na si Wayne Nacinto upang malaman yung mga karampatang tulong na ibibigay nila para sa pamilya. Ayon kay Jacinto, may kakulang insurance policy ang kanilang kumpanya sa mga ganitong sitwasyon na aabot sa 500,000 pesos at magbibigay din daw sila ng cash assistance sa kabantay ng 500,000 pesos insurance dahil baka matagalan daw ang pagproseso nito. Agad din na papunta si Senador Raffy ng kanyang staff sa tahanan nila Nanay Nancy upang personal na may abot ang 500,000 pesos na tulong niya sa pamilya nila mula sa sarili niyang bulsa na labis-labis na mga ipinagpasalamat ni Nanay Nancy. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, kasama ng Jojo Sikat, ano? Isang malungkot na balita nga ito, no? Nakita po natin yung nangyari. Malagim na kinahantungan ng isang motorcycle driver, ano, na ang sakit, no? Ang sakit-sakit po sa loob na makakita ng ganitong uri ng mga balita. At kung di po ako nagkakamali, sa araw din yan, ano? Well, sa lahat naman po ng mga may mga police report, nakikita natin na may mga ganitong uri ng krimen. Ano? Pero sa araw din po yan, hindi lang po isa yung napaulat na na-hold up din. Ano? At masakit po dahil tulad po natin kumakayod. Kumakayod lamang yung ating mga kababayan tapos ganito po yung nakahantungan, di ba? Bukas sa ating programa, susubukan po natin makuha yung panig ng PNP o hindi kaya ng NCRPO, no? Dahil yung mga ganitong uri ng balita, di ba? Kung makita niya po sa social media, parang yung ating mga kababayan, parang ang bukang bibig ngayon, safe pa ba? Hindi ba safe pa ba tayo? Hindi ba? Alam niyo po, singit ko lang dito, no? Sabi ng aking kaibigan, sabi niya sa akin, parang ang palatandaan niya na parang dun sa kinabahan, ano? Kinabahan siya na parang talamak na naman, halimbawa yung pag nanakaw yung mga krimen, no, na natalabak, na marami na naman yung mga krimen sa daan. Noong ngayon lamang daw siya ulit naka-encounter ng lumapit sa kanya at sinabi, nag-alok na, "Uy, ma'am, ano, gusto mong cellphone?" Diba? Napaisip ako nga, no, parang dati ano yun eh, parang madalas, no, talamak talaga siya. Parang ang nabahagi niya lang sa akin ay parang bigla niyang naramdaman na parang for a long time, sa loob po ng mahabang panahon, eh, parang ang tagal niya ng parang college na pa huling naranasan yung gano'n, yung may lalapit sa'yo sa daan na, "Uy, gusto mo ba cellphone?" O, diba? Eh, parang matapos pong ilang panahon, eh, nakaranas siya ulit ng gano'n, yung merong nag-offer na, "Oh, gusto mo bang cellphone?" Diba? Parang, yun yung parang sa aming kwentuhan, eh, nasabi niyang, naramdaman niya na, "Uy, teka, parang nakakakabaha, nakakatakot." Diba? Pero ayan, ang bilis po ng oras, mag-time check po muna tayo, ha? Ipagpatuloy po natin ang ating kwento. Hindi na nga natin na napag-usapan yung natatapos lang na ikalawang linggo ng impeachment trial, no? Pero pag may oras tayo mamaya, isingit po natin yan. Pero sa ngayon po, mag-time check po muna tayo. Ang oras po sa ating ngayon, Philippine Standard Time, 8:31 po ng umaga. Huwag po kayong alaalis, ha? Magbabalik po ang programang Max Servicio dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
6: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
6: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: At nagbabalik po ang programang Max Servicio na pansamantala pong humahalili sa programang Morning Report ni Ginoong Ira Panganiban. Pero napapanood po tayo tuwing Sabado mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama po natin dyan si Ginoong Darwin Sornak at Consi Tolmac Ignacio, no? At ayun po, habang hinihintay natin siya, sana no, sana makapasok, baka na-busy si Kong Antonio Tino, pero kinokontakt pa rin natin siya, no? Nabanggit ko po kanina na isa po sa pag-uusapan natin ngayong umaga, ito pong dalawang mahahalagang issue na may kaugnayan po sa ating sa isang guro, no? Isang issue na kinasangkutan ng isang guro at sangkot din po o may kaugnayan sa isang mag-aaral sa isang paaralan sa Cavite, no? Yung una nga po, yung sangkot po yung isang guro, ito po yung viral video, no? Isang viral video ni MMDA Special Task Force Group Head Gabriel Go, nasa kasalukuyan po ay suspendido sa pagsasagawa ng clearing operations dahil nga po umani ng batikos ang kaniyang viral video na ngayon, million na, no? Million views na ang kaniyang in-upload na content o video. So parang yun nga po yung tanong, ano? Maituturing bang content, personal na content ni Ginoong Gabriel Go, yung kanya mga ina-upload na paninita sa daan, o content, official content ba ito ng MMDA? Hindi ba? Ano nga ba yung panuntunan dito ng MMDA? Kasi sa kabilang banda, kailangan nating ikonsidera din yung privacy concerns nung mga nahuhuli o yung mga nasasama sa video. Kasi katulad po nung nangyari sa insidenteng ito, nakiusap yung guro, no? Although naka-blur naman, no? Naka-blur naman yung mukha ng guro dito, maririnig po sa video kasi yung kanyang original na boses, di ba? Yung sa iba kasi pwede mong i-edit yun, eh. Di ba? Pwede mong i-edit yung boses mo. Pwede maging chipmunk yung boses mo, no? Pero doon po sa video, hindi naka... Yung original video, no? Hindi po naka-edit yung boses ng guro. So, pwede mo pa rin siyang matukoy, ano? At ayan. Ayan, sige. Paayos lang natin. Parang inaayos ni Congressman Tino yung kanya, ano? Pero, yun nga po. To give context po at background do. Hindi po... Maririnig mo pa rin yung original na boses ng guro. Sa kabila po nung kanyang pakiusap na kung pwede ay huwag nang videohan. No, huwag nang videohan yung ginawang paninita at paghuli. Paninita, pagtiket sa kanya ni Ginoong Gabriel Go. So, yun po. Sa kabilang banda, yun po yung ating iniisip sa banda naman ng mga bumabatikos dito nga po kay Ginoong Gabriel Go. At yung isang issue naman po, itong malungkot na balita tungkol po sa isang grade 4 student sa isang paaralan naman po sa Cavite, kung saan sa kasamaang palad po ay sumakabilang buhay matapos nga po yung ginawang deworming. Na although po, base sa initial na findings, ang sinasabi po ay septic shock, ano? Due to infection, central nervous system infection, ano? At, pero tanungin natin mula sa Alliance of Concerned Teachers kung sino nga ba ang meron nga bang may dapat managot dito, sinong dapat managot dito sa malungkot na pangyayaring ito, dahil syempre po, no, isang buhay ng isang mag-aaral ang sa kasamaang palad ay nadamay po dito. So, ito, wag na po natin patagalin, makakasama po natin live via Zoom si Alliance of Concerned Teachers Partyless Representative Congressman Antonio Tino. Kong, maraming salamat po sa inyong oras. Jessica David po.
1: Hi, good morning Jessica. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
0: Opo, kung no, unahin po natin itong issue, no, itong viral trending issue na ito, sangkot po yung isang guro na sinita ni ngayon suspended, well, ito pala muna po, no, linawin ko po mula sa inyo. Tama po ba ang aming pagkakaintindi ko na suspended lang po si Ginoong Gabriel Go sa pagsasagawa ng clearing operations pero hindi po sa kanyang posisyon? Tama po ba yan po?
1: Well, parang ganun nga ang report sa media na suspended sa gawain pero hindi siya hindi natanggal or I mean nananatili pa rin siya sa NMDA at well, yun na nga. Essentially hindi lang pinapatrabaho nung kanyang kasalukuyang posisyon.
0: Correct kong ano at isa po sa inyong panawagan kung kayo po mismo ipinapawagan niyo po yung matanggal no, masibak sa pwesto si Ginoong Gabriel Go. Ano po yung wisdom behind dito ko?
1: Dahil una hindi ito yung unang beses na may incident ganito na involve si Gabriel Go. So sometime last year ay meron din ganito, no? Almost same circumstance na nagvi-video siya habang may in this case sa clearing operation tapos sa police naman ang kanyang binastos. So naging malaking insidente ito. Umabot pa na kinailangang mag-apologize at nag-apologize ang MMDA at siya mismo sa PNP pati sa NAPOLCOM. Tapos naglabas ng directive. According to news reports, naglabas pa ng directive yung MMDA, si Chairman Artes ng MMDA na bawal na raw yung personal vlogging ng mga clearing operations. Ang sabi, again, according to news reports, ang sabi daw, kung magbablog, dapat lumabas sa official MMDA page. No? Kapag magbablog ng MMDA clearing operations. So, nagkaroon ng ganong insidente na pababastos, tapos meron pang bagong rule na finormulate at nilabas ang MMDA para matugunan yung pangyayari. And yet, ito nga, nangyari na naman uli, tapos may malinaw na paglabag pa dun sa supposedly pagbabawal sa personal vlogging. No? So, tapos, pinakamahalaga ay meron siyang binastos na mamamaya na nilabag yung right to privacy. For all of these reasons, tingin natin ay dapat masibak na sa pwesto o masibak na from MMDA, kumbaga, itong si Gabriel Go.
0: At sa pagkakataong ito kung tinyo, no, guro po yung nasangkot sa issue. So, kasi po, ang kumbaga, panakita nyo po, no, parang dalawang panig po ng ating mga kababayan netizens yung nagkokomenta, nagde-debate dito. Parang yung sa kabilang panig naman po, parang ang sinasabi naman nila, parang no one is above the law, diba? Kahit guro, hindi ba? So, parang nag-post pa nga rin po kong si Ginoong Gabriel Go na parang guro ka pa naman na dapat ikaw ang nagsiset ang example. So, your thoughts po dito ko.
1: Well, ganun nga comments nung kabilang panig na lumabag naman talaga siya, kamote, yung mga ganun, ano? Pero hindi yun yung point eh. Dahil wala namang nagsasabing, one, hindi siya lumabag, or two, dapat exempted siya from the traffic violation, no? Walang nagsasabi ng ganon. Ang issue rito, yung naging pagtrato sa kanya ng law enforcer, in this case, si Gabriel Go. No, so ang dinidiin nga na kahit sino pa man ang law enforcer, ang law enforcer parang guru din 'yan, lalo pa at naka-vlog, 'di ba? Ibang usapin pa kung tama ba o hindi na vlog, pero in this case na naka-vlog siya, in other words, kailangan na teacher by example, no? At dapat ang expectation natin ay dapat i-model niya yung ano ba ang dapat na asal ng isang law enforcer sa mamamayan na lumabag ng batas. No? So tama ba na pahiyain mo? Tama ba na bastusin mo? Na i-disrespeto yung request na wag i-video and so on and so forth. So yun ang issue rito, no, yung hindi yung dapat exempted siya kasi teacher siya, kung hindi yung expected na pag naasal at pagtrato ng mga nasa authority, in this case yung si Gabriel Go, sa mga mamamayan, no, dapat may respeto, may paggalang, may pagpapakumbaba, hindi yung mayabang. At kung titignan mo yung mga comments ng mamamayan, ganun ang tingin ng marami, no, sa asal ni Ginoong Go.
0: Kung magandang na nabanggit nyo, no, parang teacher din yan, ano, na parang makunay ko lang kung, no, kasi syempre public servants din, ano, di ba? Kasi may mga teachers din kung na ano na yun nga, na binivideo, kino-content. So, bilang mga babatas, kung sa tingin nyo ba dapat talakayin na ang mga nasa gobyerno, eh, hindi dapat kino-content kahit iti, alam ba po, mga teachers din, ano, or sa MMDA or any agency for that matter, hindi dapat kino-content yung kanilang trabaho.
1: I think, for example, sa Department of Education, naglabas na ng rules or guidelines kaugnay dyan at I think malinaw doon na sinasabi na hindi nga dapat, no, ginagawang, sabi nga, ginagawang content yung trabaho. So, kailangan may malinaw na distinction between yung official time, no, yung panahon na binabayaran ka or sumisweldo ka sa gobyerno at ginagampanan mo yung iyong trabaho bilang government official or government employee at personal time, no, so yung sarili mong oras, no, at so yun nga ang problema kay Gabriel Go, klarong-klaro na on official time siya, di ba? Pero yung vlog niya ay lumabas sa kanyang personal social media account, hindi sa official MMDA social media account. No, so yun, nagtatrabaho siya pero yung pagko-content niya ay para sa kanyang personal na account and therefore sa kanyang personal na pakinabang, no? So whether ang pakinabang na yan ay mas dadami ang kanyang followers or may monetization or whatever.
0: Siguro kung ang pwedeng gawin ng MMDA doon, kung talagang gusto nilang gawing official na may ganun sila na parang content na huli-huli sa official Facebook page talaga kung ng MMDA, ano?
1: Yes, exactly. And according to news reports na supposedly meron ng ganung directive or rule ang MMDA dahil doon sa insidente nga na nangyari last year. No, so kung totoo yung directive na yan, kasi news reports lang nakikita natin diyan based on statements made by Chairman Artes, malinaw na parang dinisregard at tuloy-tuloy na nilalabag ni Gabriel Go ang sariling rule ng MMDA dahil kung titignan niyo yung kanyang Facebook page ay puro content, no, yung puro content nung official na trabaho niya sa MMDA ang laman nung page nitong si ng personal page nitong si Gabriel Go. At yun din makikita mo eh marami talagang nagagalit na ginagawang content nitong si Go ang mga ordinaryong mamamayan na admittedly lumalabag, no? Pero sabi nga sa kaso ng teacher traffic violation ang parusa diyan ticket hindi yung pahiyain ka sa pamamagitan ng pag-content sa nangyari sa iyo.
0: Last point na lang sa issue na ito kung siguro no para lang mabalanse. Eh paano naman kung yung mga sumusuporta sa ginagawa ni Gabriel Go? Parang ang karamihan sa mga nababasa ko doon eh gusto nilang may gano'n na talagang makita parang in real time makikita para yung mga pasaway matakot na silang gumawa maging pasaway, di ba? Anong take nyo dito kung?
1: Sa esensya parang ang gusto you know yung action agad trial by publicity parang ganon. Kumbaga parusahan na yan, di ba? Parang ganon.
0: Parang ganon
1: po. Na hindi na sinasang-alang hindi na isinasaalang-alang yung karapatan ng mamamayan kahit pa lumabag ng batas. No? So, well, may problema sa ganyang mentalidad nga although it's very popular. Pero yan din mismo yung kaya naging posible yung tokhang no yung mga extrajudicial killings in the so-called drug war ng nakaraang administrasyon ganyan ganyan ang basis nung popularity no ng
0: ganong pamamaraan
1: nung ganong pamamaraan so I mean yun kaya actually, yan siguro ang explanation dyan. No? At nagmumula in the end sa frustration. No? Sa,
0: correct, frustration.
1: Nakikita kasi ng ordinaryong mamamayan na yung ating justice system, for example, ay hindi effective, mabagal. Yes. No? At pwedeng maikutan no lalo pa kung makapangyarihan ka o may mga koneksyon so kaya siguro natutuwa ang mamamayan well at least sa kasong ito nakita natin ito balida wala siyang helmet o deserve niya na yan mapahiya ng ganyan o maging content para matuto ang iba and so on and so forth pero as I said delikado nga yung ganun dahil may mga karapatan din kahit pa may nilabag may mga karapatan kailangang irespeto.
0: Correcto, no? Kung dito naman po tayo no sa isang issue kung saan saksamang palad isang grade 4 student naman po sa isang paaralan sa Cavite yung namatay matapos nga po yung deworming ano so sa pananaw po ng ACT Party List ko May dapat bang managot dito? Although sabi sa initial findings ay septic shock due to infection ito at hindi direktang galing dun sa deworming.
1: Well, yun na nga kailangang ma-establish yung fact, yung actual na ano ba talaga ang nangyari. So, katulad ng ganun, may kinalaman nga ba talaga sa deworming yung pagkamatay ng estudyante? No, at parang lumalabas may connection ba yung septic shock from infection oo sa deworming meron ba no so again this is baka kaso na naman ito ng trial by publicity na dahil okay nagkaroon ng deworming tas namatay therefore yung deworming na at yung ang cause of death and therefore yung teacher o yung eskwelahan ay ang may pananagutan so kailangan ma-establish muna exactly ano ba talaga ang facts of the case particularly dun sa usaping medical. No? So, yun yung unang-una. Pangalawa, siguro kailangan maging klaro rin. Yung deworming ay hindi naman talaga trabaho dapat ng teacher, pero
0: yes,
1: pinakakarga lang sa teacher, di ba? Dapat talaga health personnel yan.
0: Correct.
1: Professional health personnel.
0: Mm-hmm.
1: Pero ganyan nga ang alam naman natin, matagal nang gawain ng gobyerno na, well, teacher na lang ang paggawin nito, kaya dagdag ang napakaraming trabaho sa kanya. So, dapat talaga health personnel ang gumagawa, pero teacher in this case. So, dapat malinaw din, kailangan siguro imbestigahan din nito, no? Paano ba yung mga liabilities, no? So, kapag ka may halimbawa, hindi natin, halimbawa lang, halimbawa pero talaga problema doon sa gamot na in-administer, teacher ba ang may liability doon?
0: Ayun na nga kung ang ipinapangamba ko doon.
1: Mm-hmm. Dahil yung teacher naman, syempre, tatanggapin lang niya kung ano yung binigay sa kanya, tapos yun ang i-administer. No? So, it should also be clear sa patakaran ng DepEd in coordination with whether it's DOH or LGU or whatever, kung ano ba yung mga liabilities dito, if any. And again, mahirap yung basta trial by publicity again, tapos yung teacher ang masisisi kagad. For example, ngayon pa lang lumalabas, baka hindi naman pala yung deworming necessarily ang dahilan. No?
0: Mm-hmm. Totoo kong, no? Tsaka ako, yun nga po yung pangamba ko, dahil baka sa guro na naman mapunta yung sisi na in the first place, dapat nga po talaga yung mga health personnel kong, no? Na naka, talagang yun yung naka-assign doon.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Programa ito ng gobyerno, so sino ba ang dapat na may liability dito? Yung individual ba na teacher na sumusunod lang, kumbaga,
0: correct,
1: nagpapatupad ang sisisihin ngayon? Parang may mali doon, di ba?
0: Ayun. Kung maraming salamat po sa inyong oras at sa mga susunod po, hihingi po kami ng update at magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Jessica. Magandang umaga rin.
0: Nakausap po natin si Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tinio, kaugnay nga po nitong dalawang issue na may kaugnayan sa isang guro na nasangkot po sa isang viral video. Kasama din po dito si MMDA Special Task Force Head na suspendido po ngayon sa pagsasagawa ng clearing Field Operations Gabriel Go, at ito nga pong nasawing grade 4 student sa Cavite matapos po niyang sumailalim sa pagpupurga o deworming. Ano? Katulad po, balikan ko yung sinabi niya Congressman Tinio doon. Ano? Ako po personally, ang pangamba ko doon, kung sakasakali man, ano? Hindi nga eh. Kahit ngayon pa lang ang initial po na perception, parang hindi ba, sino ba yung nagbigay ng pampurga? Hindi ba yung guro? Diba? So, sana po maisip din natin na yung mas malawak, no? Mas malaking issue dito din na dapat talaga merong mga health personnel na naroon. Diba? Kasi katulad po nun, paano kung dahil nga kulang sa kawani yung gobyerno natin, mga personnel sa ano, walang mga nurse halimbawa, no? Ang nangyayari, lagi naman po ang tagasalo ng trabaho ay mga guro, 'di ba? So yung mga guro na lang yung nag-a-administer halimbawa, no? At kung katulad nga po ng sabi ni Congressman Tinio, kung sakasakali mang may problema doon, ang liability ba mapupunta sa guro e gayong napag-utusan lamang siya na siya yung magbigay ng pampurga? So, ang hirap. So dapat talagang paghigpitan yung mga ganitong bagay, lalo na kung medical or health wise, 'di ba, connected to sa kalusugan ng isang tao, talagang dapat maging maingat. Pero para po mapawi ang pangamba ha, ng ating mga magulang, mahalaga po ang deworming para sa mga bata. Kasi nahalaga po ito ng anumang vaccine, hindi ba? Kailangan po yan ang mga bata. Kaya huwag din po natin i-demonize yung mga vaccines, yung deworming. Ano? Mahalaga po ito, pero katulad po nito, may isang malungkot na insidente nangyari na sana po ay mabigyan linaw para malaman po natin at matuto na ang DepEd, LGU, Department of Health, para maiwasan na po ito sa mga susunod pa. Eksakto, punto 8:59. Tamang-tama lang po para sa ating pagpapaalam. Salamat po ha. Maraming salamat sa mga nakinig, nanood sa telebisyon at sa Facebook at sa YouTube Live. Muli po ha, bukas ang totoong talagang talakayan natin ang oras ng Max Servicio. Mapapanood po, mapapakinggan po ang Max Servicio tuwing alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Tuwing Sabado, kasama po natin dyan si Ginoong Darwin Shornack at si Consi Tolmac Ignacio. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsama sa akin ngayong umaga. Muli, ako po ang inyong lingkod, Jessica David. Pansamantala po ang humahalili para sa programang Morning Report Pilipinas ni Ginoong Ira Panganiban. Hanggang bukas po, mag-iingat po kayong lahat. Happy weekend!

0: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-sari mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
0: Kumusta mga katropa? Gulat kayo, no? Ang aga-aga namin, eh. Nandito kami sa inyong telebisyon at sa inyong radyo at mga cellphones.
1: At 8 a.m. po ng umaga.
0: Well, kasi po hindi po available ang ating kasamahang si Ira Panganiban, so kami po muna ang hahalili. So dalawang oras po ng Ang Buhay at Batas ngayong July 14, 2026. So, diba? At sa mga bago po nating katropa, pag meron po kayong problemang legal, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala ng private message. O kaya po, lumahok po kayo live dito sa amin sa show, punta kayo sa Facebook page ng DZRJ 810 AM Radio. At so, magtanong kayo dyan, mag-comment kayo dyan ng tanong. Sana iksian nyo lang po para mas madali po nating mababasa yan. Kasi marami po tayo, jam-packed ang araw natin ngayon. Maraming katanungan. So, this is your chance, diba? Kasi libre lang po, kasi natatawa ko.
1: Yung mga nagtatanong, diba, sa, natin, sa messenger natin na may bayad ba?
0: Or... Well, libre po na ako po. Public service po to para po sa inyo tong show na to. Kaya pansin nyo, hindi naman kami nagko-comment kung ano man nangyari sa politika because this show is a public service po sa inyo na magbigay po sa inyo ng payong legal. Kasi sabi ko nga, mahal magpakonsulta sa abogado.
1: Alam natin na ang Pilipinas, may problema yan. Pero tayo bilang mga Pilipino, meron din tayo.
0: May sarili din tayong problema.
1: Yes.
0: So nandito po kami ni Atty. Carlo naman para bigyan ng solusyon ang inyong mga problema.
1: Mm-hmm.
0: Bago ang lahat, Atty. Carlo, gusto ko kayong anyayahan po na mag-like, follow, and subscribe po sa aming Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram. Kasi po, 2,000 something na lang. Malapit na po mag 300,000 subscribers ang aming YouTube, no? At thank you rin po sa mga nanood kasi meron po rin kami
1: meron
0: mga...
1: 1.5 million views na, no? Na...
0: Doon sa Facebook po. Kasi I guess ang daming naging curious. Kasi iba po rin ang sweldo ng mga kasambahay, no? Sa regular workers. So sabi ko nga doon sa NCR, ang minimum wage ng kasambahay ay 7,800. At merong mababa, Tony Carlos, sa BARM na 5,500. So iba-iba per region. Pati rin po naman sa minimum wage ng empleyado.
1: Iba-iba per region.
0: Iba-iba per region. So grabe nga, Tony Carlos, sa akin sila nagagalit kasi ang baba, di ba? Sa akin nagagalit dun sa mga comments, sinasabi na masaya ka pa, ganyan-ganyan. Kasi parang wala ako, ako ay messenger lang po, no? Kung ano po ang sinabi ng Dole, yun po sasabihin ko sa inyo, di ba? Tsaka normally po kasi talagang wala naman rin kaming commentary sa mga legal advice kasi sinasabi lang namin sa inyo yung batas. So inaaway ako, Tony Carlo. May mga gagalit sa akin na gano'n. Sabi ko, hindi naman ako may kagagawan yan. Tagapagsabi lang po ko niyan para lang po maintindihan at maabot po, di ba, ng mga ating mga katropa ang mga batas natin.
1: Oo, kami po mga abogado, hindi po talaga pwede kaming mag-supplement, magdagdag po sa nasasabi ng batas. Ang pwede lang po namin gawin ay sabihin ng batas, subukang ipaliwanag ito ng base sa interpretasyon namin. Pero hanggang doon lang po, kung may kakulangan po, kunwari, kulang yung nadagdag sa minimum wage or mali yung sitwasyon na itinalaga ng batas, dito po pumapasok yung ating mga congressmen, ating mga senador na ngayon ay nag-impeachment proceedings yung ating senador.
0: Atty. Carlo, pero pagdating naman po sa minimum wage, hindi naman sa congress yan. Meron
1: WTB natin.
0: Yes. Kailangan tayo i-correct. Alam mo yun. Kasi
1: meron legislated wage hikes, ha?
0: Ayun, they can do that. Pero dinelegate naman nila doon sa Regional Tripartite Wage Board. Okay. Para hindi sila, ibang usapan po yung mga

0: Yung mga weavers natin, ito po ay gawa Kalinga, di ba?
1: Oh, di ba?
0: Oo, kasi may trade fair po nun sa isang mall at nakita ko. Alam niyo po, may kamahalan. Pero sabi nga niya, dapat susuportahan natin kasi hinahabi pa to ng gagamit ang kamay.
1: Oh, hindi po yung karaniwan po sa mga damit po natin na gawa ng makina. Ito po talaga with love and care po ng kapwa, ng kababayan po natin sa Pilipinas.
0: So, support local po tayo kasi syempre, sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo. At hindi po endorsement kasi binayaran ko naman to. Sabi nga nila kung gusto mo raw tumulong ay magbayad ka. Katulad ba, may kaibigan ka, nagbukas ng restaurant.
1: Mm-hmm.
0: Ang suporta mo, pumunta ka doon, kumain ka, magbayad ka.
1: Kailangan ka ng mga kabarkada mo, magbayad kayong lahat.
0: Kasi yung iba, akala nila, pag kayo may kaibigan sa, uy, may restaurant, pupunta doon, tapos hindi magbabayad.
1: Oh.
0: O kaya, let's say, may kaibigan ka na nag-online selling.
1: Mm-hmm.
0: Yung, kumbaga,
1: hindi ka ng 50% discount, kulang pa sa capital niya.
0: So, wag po ganun. Dapat ang pagtulong natin ay yung totoong suporta po. Kasi yung iba, akala niya, pag kaibigan, syempre, parang gigipitin na. Mm-hmm. Eh, ang ating mga kaibigan po, nagnenegosyo po para kumita. Hindi para, ano, malugi. So, yung ganun pong ating form ng pag-support. Wala kasi may kilala ako nun. Parang meron ako siyang friend, meron siya parang cafe. Tapos parang yung isa namin kaibigan, sabi niya, ah, Audi, parang pwede na ako magkape dyan, libre. Parang ganun pa yung thinking. Hindi mo, pinababagsak mo yung kaibigan mo pag ganun ang pag-iisip, di ba?
1: Mm.
0: Dapat tulong-tulungan kasi hindi naman nahuhulog po yung pera mula sa langit, di ba?
1: Oo, tsaka may gastos po lahat po ng nung ibisaserve po sa atin na pagkain. So, suklian po natin yung kabutihan ng kaibigan natin sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang negosyo.
0: Alala ko dati nung bago tayo nagsimula, yung bagong lawyers po kami at bago kami nagsimula ng law office, nakakatuwa po, doon mo nakikita yung mga totoong kaibigan na sila nagre-refer sila ng kliyente.
1: Mm-hmm.
0: Ma'am, maisip na tayo, ni-refer ko tong kakilala ko, ganyan. O kaya, di ba, pagka meron dating lumapit na, oh, Nikki, singin mo naman ako. Yung mga ganon.
1: Oh.
0: Pero meron din ako mga kaibigan na parang, yehey, may kaibigan na ako, abogado. Tapos kung magtanong, wagas, di ba? Alam nyo po, paminsan sinasabi ko sa kanila eh. Kasi yung magtanong, punta kayo sa Buhay't Batas. Magtanong kayo, doon ako manilibre ng sagot.
1: Oh, kasi public service po ito.
0: Pero, outside of this, tatlo po anak namin, di ba? Magastos po magpaaral, mahal ng tuition fee. Alabas po dito, eh syempre, trabaho ko, di ba? Kaya sabi ko nga, ini-enjoy ko itong mga time na to natin sa Amboy at Batas, kung saan eh, talagang nakakatulong tayo at libre po to. Kasi attorney Carlo, ang mahal-mahal po maningin niyan. Mahal po rate niyan. Pang foreigner ang rate niyan. Kaya ito, samantalayin po natin to. Okay, batiin ko naman dito si Mark Mallorca. Sabi niya, good morning po from Olongapo City.
1: Okay, kakagaling nung natin siya na month and a half ago, di ba?
0: Oo, dyan nagkaroon ng isang torneo doon. At bumabati si Edison Macasio. Morning po sa inyong dalawa. Ingat po palagi. Nako, thank you. Lahat po tayo mag-ingat palagi. Alam mo, yun yung isa sa mga nakakapraning sa buhay, no? Yung okay ka, tapos bigla may mangyari sa'yo, maaksidente ka. Meron, marami na po akong kaibigan. Meron yung heart attack. Grabe, napaka-tridor po niyan. Talaga yung batang abuga, kaising edad ko, di ba?
1: Bata ba yun?
0: Oo, grabe yun. Talaga, ang taas pa ng posisyon sa gobyerno. Tapos parang nag-basketball siya. Tapos parang biglang nahirapa. Tapos napunta siya sa isang government hospital. Parang hindi pinansin. Parang sabi, wala lang. Tapos pag-uwi niya, grabe. Tapos doon na siya na ano, talagang dapat.
1: Iba po talaga ang ano, kumbaga, ang bottom line po nito, pag-ingatan po natin yung kalusugan natin. So, hindi po natin dapat iindahin lang. Dapat action na natin kung meron po tayong nararamdaman. Maski kaunti, kasi po, eh well, ang good thing naman po, libre naman po ang medical and health services po sa mga government hospitals. Magpatingin po tayo at magpakonsulta po tayo sa doktor.
0: Ano ka ba? Alam mo sino ka magsalita? As if naman nagpapacheck up ka.
1: Oo,
0: isa, ako, pag, ako umaamin ako, hindi ako mahilig magpacheck up. Kasi paminsan ayoko malaman eh. Alam mo yun, parang pag hindi ka nagpa-check up, wala kang sakit.
1: Hindi po ganun sa sakit yun. Hindi po
0: ganun ako.
1: Hindi po mawawala ang sakit dahil ayaw nyo magpa-check up. Kung nandyan
0: ay,
1: po yan.
0: Ay, kita mo ko, healthy ako.
1: Maraming po yan.
0: Wala akong sakit. Kasi hindi ako nagpapa-check up. O, di ba? Healthy, healthy. Ganun lang tayo. Ikaw masyado tong ano eh. Para napapraning siya, ganyan.
1: Kasi may po yung mga kaso po na pwedeng kaharapin.
0: Ayun, ay, imaksapan yun.
1: Pareho lang yan.
0: Hindi.
1: Kung merong health sa ano, merong kalusugan ng ating katawan, merong kalusugan naman sa ating political at saka personal na buhay.
0: Ewan ko,
1: kailangan sumusunod.
0: Bakit masyado kang ano dyan eh, masyado kang hyper, baka magising yung kapitbahay, ang lakas lang.

0: Pasang boses mo.
1: Magising na tayo. Sama po kayo dito. Ang buhay pa tas. Huwag po kalimutan magtanong po.
0: Tanghaliin ang gising. O sige, Attorney Carlo, pakibasa ang tanong ni Jenny.
1: Galing kay Jenny. Attorney, good evening po. Public school teacher po ako. May isang parent po na pinaratangan ako ng nag-cause ng trauma sa anak niya. Nilibak o chinismis ako sa co-teachers ko. Plano ko po siyang ireklamo sa barangay sa ginawa niya sa akin. Bilang guro, ano pong pwedeng gawin at ikaso ko laban sa kanya?
0: Nako, kawawa din naman natin mga guro, no? Kasi parang they try their best na maging second parents, no, ng mga estudyante pag nasa classroom. Subalit, syempre, ito, aminin nyo ha, kayo mga parents. Tayong mga parents, paminsan OA tayo pagdating sa anak natin, di ba?
1: Kahit mali, tama pa rin kasi anak natin yung involved.
0: Halimbawa, sa tingin mo may ganun nangyari, may proper channels. Kaya nga sabi nga, hindi dapat tinadaan sa paninira. Dapat tumulog ka sa school na meron diyang proper committee to hear and kung ano man ang mga nangyari. Pero kasi, again, ang mali ay hindi na itatama ng isa pang mali.
1: Attorney Nikki, kasi chismis yan eh. Pag nagsalita ka ng isang bagay na masama sa isang tao, walang oportunidad na magreklamo at magsabi ng side niya yung pinagsasabihan mo ng masama. And worse, nasisira yung reputasyon niya dun sa tao na pinaparatangan mo ng masama sa laban sa kanya.
0: Whether true or not, Attorney Carlo, oral defamation ang tawag dyan.
1: Kung sinulat po kasi libel, kung sinabi naman po, sinambit, oral defamation po. Halos pareho rin po ang penalty niyan, 2 years to 4 years na pagkakakulong.
0: Oo, kaya wag po tayong basa-basa naninira. Kasi ibang tataka, totoo naman eh, hindi po, yung proof of truth sa ibang instances lamang niya nag-a-apply.
1: Pag-journalist ka, kunwari, ayan.
0: Oo, parang medyo nagkamali naman, mga ganon. Pero sa ganyan sitwasyon, pag kayo po ay nanira ng verbally oral defamation, kasi tulad nito, chinismis daw siya. At saka, alam mo, ating alagaan din ng ating mga guro, di ba? Huwag tayong masyadong ganun. May pamilya din yan, may anak din yan. So, kahit paminsan na-hurt tayo, let's say, ito kasi sabi ro, parang natutrauma, nagkukos ng trauma.
1: Nagkukos ng trauma sa anak niya.
0: Yun alam nyo, eto ha, teacher kasi rin ako Alam mo, may disiplina dapat sa classroom, okay? So, kung halimbawa, napapagalitan dahil nagkamali o maingay o kung anuman, I don't think that is causing trauma. Wag rin po masyadong balat sibuyas. Para rin to sa ibang uusapan, Attorney Carlo, yung abuse, di ba? Pero kung yung halimbawa, pinapagalitan in the normal course of things.
1: Kasi may ginawang mali.
0: Dapat po, wag to po tayo ma-offend, no? Ito dapat ay isang paraan para lumakas ang loob, tumibay ang dibdib ng ating mga anak.
1: Tsaka hindi po natin nababantayan yung anak natin ng 24/7, ng buong araw, magdamag, maggabi. Pag lumabas po yan, labas na po sa poder po natin yan, mabuti na nga po na meron tumitingin at gumagabay po sa kanya. At kung meron po kailangang instruction na sabihin para itama yung maling ginawa ng anak natin, magpasalamat po tayo doon.
0: Kaya alam niyo po, ako, dinidisiplina ko yung mga anak ko eh. Talagang pinapagalitan ko pag mali. Kaya yung mga yan, hindi yan makasagot sa akin. Ay nako, isang tingin kong ganun, no? Titigil na yan, ganun. Hindi kasi, alam niyo po, pag hindi natin dinidisiplina yung anak natin at sila'y tumanda at nagtrabaho at napagalitan ng boss nila, titiklop yan.
1: Oo.
0: Diba? Titiklop kasi hindi siya sanay buong buhay niya, hindi siya kani-criticize, bawal siyang pagsabihan. Hindi po ganun kasi hindi po tayo perfecto. And alam niyo po, sa mga constructive criticisms, tayo nag-grow. Kasi, diba, kung hindi kasabihan na mali ka, uulit-ulitin mo yun, akala mo tama yun. So, kailangan may naninita. At pag tayo po ay nag-go overboard sa ating mga gawa, katulad niya, nalimbawa, let's say, nakakabastos na, kailangan lalong sinisita yan, di ba? Kasi ako, ginaganong ko yung mga anak ko, paminsan, dati tuturuan ko rin, ba, sa public place, di ba? Bawa, biglang mag-cellphone, tapos ang lakas, ay, talagang pagsasabihan ko, i-mute mo yan, o mag-headphones ka, kasi meron tayong mga cashier ba, na hindi naman sa atin, wala ka naman sa bahay, so, baka na, hindi na-enjoy nung katabi natin table, yung kanilang dinner, kasi ang ingay-ingay na cellphone mo. So, ganun, alam nila yun eh. So, dapat ganun din sa...
1: May Latin ako naalala sa law school.
0: Ano yan?
1: Huwag na.
0: Ewan ko. Sige.
1: May Latin ako naalala. Yung gagamit po tayo ng bagay natin, huwag natin gagamitin yung ating ari-arian para sa ikaka-damage po, ikakasakit ng iba.
0: Ano yung Latin yan?
1: As...
0: O, tago, nakalimutan mo. O, di ba? Mabanggit mangkit.
1: Ito, sic putere tuo put alienum non laedas. O, di ba?
0: Ayun, ayan.
1: Do not go. Use your thing so as to injure another.
0: Sigurado ka?
1: Oh,
0: baka naman ibig
1: ako.
0: Baka naman ibig sabihin nun, do not eat oily food. Ganon. Hindi ba? Oh, anyway.
1: Ano mo talaga matututunan sa law school? Meron ko po kami mga professor na mahilig mag-Latin. Yun.
0: Ay, oo. Hindi, tsaka
1: kalimutan.
0: Nag-aral tayo ng Latin, di ba?
1: Oo. Nung, ano,
0: nag-masters kami, nag-aral po kami ng Latin. Pero ang hirap po talaga, pagka wala kang kausap.
1: Wala kang practice.
0: Wala kang practice. Di ba nag-aral din tayo ng Korean?
1: Oo, Korean Zip at tsaka Korean One.
0: Marunong po magbasa dati nun eh. Mga ano nila, Hangul ba yun? Anong tawag?
1: Galing anong lingwahe nila. Parang po siyang math. Yung parang hindi nyo na kailangan magkabisado, imbis figure out nyo lang kung anong construction niya. Tapos pag parang 1 plus 1, eh, yun na yung salita. Pero hindi na ako marunong nun.
0: Eh, hindi na rin dahil nga wala naman tayong kausap, di ba? Ang palagi ko lang nasasabi, samgyup, samgyup. Di ba? Ganun lang eh. Kaya, anyway, ba't pa tayo napunta dyan sa lingwahe na yan?
1: Okay, basahin ko yung tanong galing kay Japanese characters. Good evening po, attorney. Kamamatay lang ng pamangkin ko. Iniwan siya ng kanyang asawa at sumama sa ibang lalaki. Pinabayaan niya na nakailang beses ng pabalik-balik sa ospital. Hanggang ngayon namatay na. May karapatan po ba ang kanyang asawa sa bahay na siya naman mismo ang lumayas sa kanilang bahay at hindi inalagaan ng kanyang asawa na may sakit?
0: Kawawa naman. Saklap naman ang nangyari, no? Well, hindi rin natin alam buong story. Ba't umalis yung asawa, di ba?
1: Pero kahit i-assume natin na totoo yun, alam ko masaklap eh. Ang problema po kasi dito, sa batas po kasi, kung mana ang pinag-uusapan, may namatay, kung wala pong last will and testament na tinatanggalan ng mana yung isang tao sa bagay na ginawa niya laban sa namatay, eh nananatili pong tagapagmana yun. Hindi po nawawala yun. At sa sitwasyon na to, compulsory heir po yung asawa ng
0: yes.
1: Namatay na, yung asawa na naiiwan. So, since compulsory heir siya, kahit siya yung nang-iwan, kung wala naman pong legal separation o walang pagpapawalang disa ng kasal na nangyari, nananatili pa rin siyang asawa and therefore, tagapagmana. So, kung sila nga lang pong dalawa, baka sa kanya lang mapunta dun sa nang-iwan na asawa yung bahay nung namatay na asawa.
0: So, kung ako sa inyo, pag ganyan may mga sitwasyon, gumawa ka ng will, last will and testament, tapos dun mo i-disinherit. Mm-hmm. Eh, doon mo i-disinherit kasi katulad, hindi kayo inalagaan, inabandon na ka. So, pero kung wala kang last will and testament, eh, naku, makakapagmana yan. So, yun ang tip ko.
1: At napakasimple lang po nun. Ang kailangan lang po, ang sabi po ng batas, kailangan may petsa. Dapat sulat kamay at may pirma ninyo sa ilalim. Ilagay nyo po kung anong gusto nyo ilagay yun, whether tinatanggalan ng mana or hindi, nagbibigay ng mana sa ganito. Basta po may petsa, totally handwritten sulat kamay tsaka may pirma nyo, pwede na po yung holographic will at re-respetuhin po ng batas natin yun.
0: Okay, basahin ko naman may katanungan si Anonymous. Attorney, ito, nakakatawa to, parang recitation to eh.
1: Okay.
0: Sa succession, ako, ating Professor Balani, hindi ko makakalimutan, no? Nasa langit na siya. Oo. Yan. Attorney si Sophia at Teodoro ay magulang ni Romeo. Si Tashana at Esther ay panganay na anak ni Teodora at Sophia. Okay. Ang tanong ko po ay kung may karapatan po ba maghabol si Romeo sa lupa na naiwan ni Teodoro at Sophia kahit po meron na ginawang kasulatan si Sophia na ina ni Romeo. May PSA birth certificate po si Romeo, patunay na siya ay legal na anak ni Teodoro at Sophia. Sana po'y mabigyan ng kasagutan ang aking katanungan upang maipaglaban ang karapatan ni Romeo. Ano to, magkakapatid si Romeo, Tashana at Esther?
1: Oo, tatlo yung anak. Namatay yung tatay, naiwan yung nanay. Buhay pa ba yung nanay?
0: Eh, basta, hindi tinatanong niya, anong karapatan ni Romeo?
1: Meron
0: bakit pa ina-out ba siya?
1: Ina-out siya, parang lumalabas yung nanay, may ginawang kasulatan, iniiwan yung ari-ari, ano, pinapamana dun sa dalawa lang na anak. Siguro, illegitimate child, although may birth certificate.
0: Hindi, anak daw siya parehas ni ano eh.
1: Anak raw parehas Teodoro. Kasi sa PSA. Bakit hindi siya kinikilala?
0: Hindi ba kasi dahil yung panganay, no? Mukhang twins yata. Tapos itong si Romeo ay hindi panganay, bunso I guess. Alam niyo po, pagdating po sa manahan na magkakapatid, ay equal shares po yan.
1: Oo.
0: Okay, lalo na may proof naman, di ba, anak naman. Ewan ko bakit may ganun. Siguro baka inaasa, nagdududa. Na nga, hindi talaga anak, no? Pero patay na yung magulang, hindi mo ano, pwede attack collaterally, no? Basta-basta lang ng ganun. So pag mga magkakapatid po, hating kapatid, equal shares po.
1: Iba po pwedeng bawasan doon, kailangan equal sila.
0: Ibang usapan po kung illegitimate po mm-hmm. o yung isa, half ng share po ng legitimate child ang nakukuha ng illegitimate child.
1: Pero may karapatan pa rin.
0: Okay, pakibasa ang tanong ni Melanie.
1: Galing kay Melanie. May nahiram po kasi ako na 200,000. 1 year ko na pong tinutubuan ng 40,000 monthly. Halos kalahating milyon na pong patubo ko. Ngayon po, nakikiusap po ako sa hiniraman ko na ihinto na po yung tubo. Tapos po, uhulugan ko na lang po yung kapital. Kasi po, hindi ko po kaya yung tubuan. Kaso po, ayaw niyang pumayag. Ano po kaya ang pwede kong gawin? Sana po matulungan niyo po ako.
0: Okay. Grabe naman eh, no?
1: Oo, may matas yun kung ano. Kung 200,000 plus 40,000 a month, ilan yun? 20%? 5-6?
0: Sobra yun ah. Oo. Grabe naman yun, 200,000 yung utang, 40,000 kada buwan. Tapos
1: 1 million na raw yung patubo, bukod pa sinabayad.
0: Although again, wala na tayong usury law, but that interest is unconscionable. Mm-hmm. Pwede kang magpunta sa korte para pa-strike down yan.
1: Oo.
0: At magkaka-interest pa rin, hindi mawawala yung utang, hindi mabuvoid yan, may utang pa rin, pero i-impose ay legal interest rate. Okay?
1: Kailangan pumunta pa sa korte, yun nga lang.
0: Oo. So, pero grabe talaga, no? Kapit sa patalim pag ganyan. Oy, meron tayong report dito, no? May bagong yugto ng ugnayang Saudi Arabia at Pilipinas sa ilalim ng Vision 2030. Umaarangkada na. Meron ditong special report si Jojo Sikat.
2: Umarangkada na ang bagong yugto na ugnay ang Saudi Arabia at Pilipinas sa ilalim ng Vision 2030 sa panguna ni Dr. Jose Antonio Ejercito Goycha, Chairman at President ng GACCG Holdings Incorporated, isang holding company na may portfolio ng mga negosyo sa iba't ibang industriya na panahon na upang lampasan ang tradisyonal na ugnayan na nakasentro sa paggawa at remittances. Aniya, dapat itong palawakin tungo sa mas malalim na kooperasyon sa pamumuhunan, serbisyo, food security, enerhiya at human capital development sa ilalim ng Saudi Vision 2030. Ayon kay Goycha, ang trabaho ang nagsilbing tulay upang mabuo ang tiwala ng dalawang bansa, ngunit ang tiwala ang tunay na pundasyon na ugnayang ito. Sa ngayon, aniya, nakikita niya ay ang paggamit sa matibay na pundasyong iyon para sa mas mataas na layunin ng bansa. Sa ilalim ng Vision 2030, umusbong ang kahirian bilang lumalawak ng pandaigdigan sentro ng pamumuhunan, inobasyon, turismo, renewable energy, healthcare, logistics at digital services. Para kay Goycha, pagkakataon ito para sa Pilipinas na maging higit pa sa pinagmumulan ng mahuhusay na manggagawa at maging katuwang sa paglikha ng mga bagong oportunidad. Dagdag pa niya na kung maisasalin ito sa mas maraming pamumuhunan, inobasyon at konkretong proyekto, higit na makikinabang ang Saudi at Arabia at Pilipinas sa mga susunod na taon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat, no? Magandang news 'yan, 'di ba? Alam niyo po, hindi pa ako nakapunta ng Saudi Arabia, pero ang pagkaalam ko dyan ay mayamang bansa at maraming langis. So yan, maganda, kaibiganin po natin yung ganyang mga mayayamang bansa.
1: Marami na bilyonaryo dyan eh.
0: Oo, kasi
1: kailangan natin sa Pilipinas yan. Sana hindi na tayo third world country by 2030, di ba?
0: Wow, kailan kaya mangyayari yun? In my lifetime kaya, di ba? Kasi pinanganak ka.
1: Sabi rin nila, meron rin mga propeta na nagsasabi na magiging mayaman na rin ang Pilipinas by then eh.
0: Sana magkatotoo, di ba? Lahat tayo sana mag-benefit.
1: First world tayo, no? Parang US, ano? Parang Singapore.
0: Hirap kaya maging third world country, di ba?
1: Oo.
0: Talagang, aside from, syempre, hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo sa iba. Diba? Imbawa, yung ibang bansa, yung bakit ganun, yung mga infrastruktura nila, ang ganda-ganda ng bansa, ang linis, diba? Hindi amoy ihi, yung kalsada, alam mo yun?
1: Ito yung mga pangarap ko para sa bansa natin eh. Sana po yung piso maging 2:1, $2 to 1 peso. Ay, wow. Napakaganda po nun. Mas isang bansa tayo magpunta.
0: Hirap kasi pag may exchange rate ka, eh, no?
1: 61, 62, grabe.
0: Ang ano natin. Pero darating yan, basta walang imposible. Fight-fight lang tayo mga Pilipino. Bago tayo patuloy, Attorney Carlo, kailangan po nating magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang buhay.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: At kasama niyo po kami dalawang oras ngayon, simula 8 a.m. to 10 a.m. Akala ko 10 p.m. 8 a.m. to 10 a.m. Oo, para paghalili po kay Ira Panganiban. At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala niyo via private message sa Facebook page na Ang Buhay at Batas. Or kayo po, pwede po kayong mag-comment dito live, no? At sasagutin po rin namin yan.
4: Yes, libre po ito. Public service.
6: Babatiin ko naman dito si Marilyn Galura. Good morning po, Attorney Nikki and Attorney Carlo. Hi, Marilyn. Kasamaan ko yun sa Philippine Red Cross Rizal Chapter.
4: Hi, Marilyn.
6: Yes, nice to see you watching. So, basahin ko dito ang tanong ni Sheila. Nagpakasal po kami sa isang kasalang bayan noong November 2015. Pero nung kumuha po kami ng copy sa Civil Registrar, ang lumabas po ay June 30, 2016. Eh, ang nailagay na po namin sa birth certificate ng anak namin ay November 2015, which is yun naman talaga. Ngayon, nagtanong kami sa Civil Registrar for correction, ang sabi na hindi nila saklaw po yun kasi korte na ang nakakasaklaw doon. Ano po bang proseso ang gagawin at mga kailangan po namin? Salamat po, Sheila.
4: Sheila. Ang proseso sa korte talaga yan, di ba?
6: Korte yan. Alam niyo bakit? Kasi hindi naman yan kinoconsider na typographical correction.
4: Ibig sabihin po ng typographical correction o typographical error, dapat titignan niyo lang yung apat na sulok ng dokumento ng Philippine, ng PSA na gusto niyo pa i-correct at dapat nandun klarong-klaro at kitang-kita na typo siya o mali siya.
6: Kasi katulad po nito, ang tawag po dito ay substantive correction. Substantial correction. Kasi po, yung marriage . It will affect the legitimacy of the child.
4: Hindi basta-basta pwedeng baguhin po yun.
6: Diba? Kasi katulad niya, kung kinasal ka, pinalabas mo November 2015 kayo, o tapos pinanganak yung anak nyo ng January 2016.
4: Eh, gano'n, diba?
6: Eh, legitimate yun. Mm-hmm. Eh, kaso kung yun nga, iba no bas March. Diba? Kaya Sheila, alam natin yan. So, anong proseso, Attorney Carlo?
4: Ito, kailangan mo mag-file ng tinatawag na petition for correction of entries in the civil registry. Parang rule 108 yata yung rules of court. Now, kailangan ng abogado nun, evidently. Pero ito yung mga kailangan mong paghandaan kasi kakailangan ito sa pag-file ng petitioner. Unang-una, kailangan mo na ebidensya na ito talaga yung tamang taon at araw na ipinanganak yung anak mo. Paano ba to? Pinakamainam dito, pumunta ka doon sa ospital kung saan ka nanganak. Or yun, ospital na nga, probably, di ba? Kumuha ka ng medical records doon kasi yun yung nagpapatunay na nanganak ka nung araw na yon sa petsa na yon.
6: Hindi, ang gusto nilang i-correct is yung date of marriage.
4: Marriage ba?
6: Yes.
4: Oh.
6: Ikaw talaga kung ano sinasabi mo. Ikaw talaga. Kanina ka pa ha? Kanina ka pa. Sa birth certificate ng anak. So yun, kailangan mo na patunayan yung actual. Yan. Hindi, pero ano, court na yan.
4: Oh, hindi, pero ano ang kailangan niyang gawin? Pareho pa rin naman.
6: Punta ka sa court eh.
4: Oo nga, pero ano pang kailangan paghandaan? Yun yung in-explain.
6: Siyempre, yung mga proof na talaga nga namang ginanap yung kasalan on the day na sinasabi mo. So, pakita mo yung mga pictures and I'm sure meron yung parang tumatay yung...
4: May record yan sa munisipyo na nagkaroon ng kasalang bayan nung araw na yon. Kunin mo yung record na yung dapat certified copy kasi yun yung ebidensya mo na ikinasal kayo nung araw na yon.
6: Okay, pakibasa ang tanong ni Anonymous.
4: Galing kay Anonymous, attorney, maaari ba akong kasuhan dahil hindi ako nakakapagbigay ng suporta sa anak kong babae na nasa poder ng nanay at tatay ko? Hiwalay na po ako sa unang live-in partner ko. May tatlong anak kami, ang pangalawa at ang bunso ay nasa akin. Ang panganay nasa magulang ko. Sinusuportahan naman ng kanyang tatay pero gusto nila dapat raw mag-support din ako. May kaso po ba akong haharapin? Eh wala nga akong reklamo na hindi suod yung portal ng tatay ang dalawa kong anak na nasa akin. May bago na akong asawa at may isa rin kaming anak. Kasal po ako sa asawa ko ngayon. Kung may extra income po ako, pinapadala ko sa anak ko na nasa magulang ko. Bihira nga lang po kasi wala akong trabaho. Sana po masagutin niyo. Salamat po.
6: Anonymous, unang-una, di ba nga sabi natin ang suporta nakabase rin sa pangangailangan ng hihingi at kakayanan na nagbibigay. So, kung wala kang trabaho, wala kang kakayanan. Pero, alam mo, pinatira mo sa magulang mo yung mga bata eh. Meron din namang klaseng suporta na ipapatira mo, di ba? O kaya, merong ibang magbibigay ng suporta. May ganong klaseng tinatawag na ganyan.
4: May substitute parental authority po yung... magulang ayon po sa hanay ng family court.
6: So, considered as support na yun.
4: No, sino yung pagsusuporta mo sa kanya through your parents?
6: So, okay lang yun.
4: Parang yung nanay at tatay niya itong nagre-reklamo na dapat supporta rin.
6: Ah, nanay ba niya tatay nagre-reklamo?
4: Ikaw rin pala, tingnan mo.
6: Hindi, kasi...
4: Backfeeding.
6: No, hindi naman yun na nagre-reklamo kasi, oo. Oo, ah.
4: Dapat raw sumuporta din daw siya eh. Pero yun nga, sabi ni Attorney Nikki, may kakayanan ka ba? Eh, kumbaga sa abot ng mga kaya mo, nagsusuporta ka naman. Sabi mo, nagbibigay ka pero hindi lang madalang kasi wala kang trabaho. Kung hindi mo, wala kang kakayanan magbigay at meron namang sumusuporta sa anak mo, pwede na yun.
6: Oh, sige, basahin mo na yung susunod.
4: Tanong galing kay Kenverly. May pamangkin po kasi ako na bugbog po ng isang minor din. Halos malala po yung nangyari sa pamangkin ko. Ang sabi po nung bumugbog, iginaganti niya daw po yung kaibigan niya. Di niya daw po kilala yung pamangkin ko at di rin siya kilala ng pamangkin ko. Ang nanay po ng bata ay nasa ibang bansa. Ano po kaya ang pwedeng gawin para magkaroon ng hustisya sa nangyari sa pamangkin ko? Thank you po so much.
6: Yan, since ganado ka, ikaw sumagot.
4: O ganito, Kenverly. Certainly, nasaktan, binugbog ng grabe yung pamangkin mo, serious physical injuries yun. Hindi, walang pakialam yung batas kung minor de edad sila, pero dapat between 15 years old and 1 day to 17, dun pwede to 18, dun pwede siya makasuhan. Minor de edad pa rin yun. Meron nga lang gagawin pang additional steps para malaman kung alam talaga nun ng bugbog yung ginagawa niya, alam na mali ito. Pero base kasi dun sa kinuwento mo, pinagplanuhan eh. Igaganti niya raw yung kaibigan niya. Dun sa, dahil yun yung dahilan kung bakit nabugbog. Since merong ganitong premeditation po ang tawag dito, baka nga mas umakyat pa yung kaso. At kung maikukwento to, maisisiwalat na merong premeditation na nangyari, baka magkaroon nga ng discernment. At yun nga, kahit minor de edad, tratuhin siyang adult for purposes ng pag-file ng pagsampa ng kaso.
6: Parang dumadami ngayon ng mga kaso ng mga minors na gumagawa ng mga krimen. Okay. I think, alam nyo po, dapat ano rin tayo kasi na gagali tayo sa batas, di ba? Na bakit daw ginaganyan. Pero kung tutuusin tayo pong mga magulang, ang unang dapat tumitingin sa sarili natin. Kasi hindi sa sinisisi ko tayong mga magulang ha, pero malaki kasi ang ating kontribusyon sa paghubog ng pag-iisip ng ating mga anak. Kaya yan ang sinasabi ko si Attorney Carlo. Pag hindi dinidisiplina yung anak, 'Di ba? Hindi siya sinasaway pag siya'y nagkakamali. Eh talagang medyo ang epekto niyan ay kumbaga feeling niya malaya siya gumawa ng kung ano-ano. Hindi sa sinisisi ko po, pero alam niyo po, alam natin yan, bilang magulang, napakalaki talaga ng ating responsibility sa mga anak natin. Aminin niyo, di ba, meron kayong mga sometimes mga childhood scars na kumbaga dulot yan ng iyong kabataan. O kaya, let's say may ugali ka na nakuha mo sa magulang mo. Diba? Kasi so dapat tayo po ay maging good example. Importante yung kasi pag nakita rin ng anak natin na tayo yung kumbaga una pa na gumagawa ng mali, mas tutularan tayo. Kasi
4: Attorney Nikki, kasi nakakalimutan din siguro ng mga magulang, yung mga anak po natin habang sila ay nasa poder natin, habang minor de edad po sila, pag po sila ay nanakit, pag po sila ay nakadamage sa ibang tao, liable po tayo bilang magulang doon. Hindi lang po doon sa damage na ginawa niya, pati na rin yung damyos, financial, yung pera na kailangang ibigay para pag-compensate po doon sa na-damage po ng anak po natin. So, talagang pag-ingatan po natin ng pagpapalaki sa anak po natin kasi civilly liable din po tayo doon.
6: Hirap kasi po yung bata, kala niya para naglalaro lang sa buhay, no?
4: Oo.
6: May mga sa kanya amusing. Hindi niya alam nakakasakit noon or may mga dangers. So tayo dapat yan magkokoral sa ating mga anak. At talagang, yun nga sabi nga nila is importante daw yung talaga minomonitor mo yung screen time nila. Kasi dun paminsan nila nakukuha yung mga ideas or na, yung kumbaga may binivisit sila mga websites na hindi na dapat nila binibisita. Meron kasi ganyan, may mga group chat pala.
4: Na parang, hindi pala natin alam eh, miyembro pala yung anak natin doon.
6: Na mga parang mga hindi maganda yung sinusulong nila, violence o kung ano. Nababasa ko yan sa ibang bansa, usong-uso yan. May mga ganun. So, dapat minomonitor natin.
4: Dapat talaga.
6: Alam na mga anak ko yan, no, kahit teenager na yung mga yan. Ay, akin na cellphone mo. Che-check ko yan.
4: I-check nyo po talaga. Mm-hmm. Bilang pong mga magulang, may parental authority po tayo over doon. Meron tayong karapatan na gawin po yun.
6: Kaya kayong mga bata, huwag nyo gayahin yung mga sa mga Western world, na mga privacy-privacy. Walang privacy, no?
4: Pasasaraduhan ng pintuan, di ba? Nung malakas, di ba?
6: Ay, naku.
4: Hindi pwede
6: sa akin. Subukan na ng anak ko talaga. Okay. O, sige. Meron naman dito ang katanungan si Jaira. Attorney, pwede po bang magtanong kung tama ang gagawin ko? May nakaaway akong kapitbahay. At may mental abuse na ang mga anak ko sa mga pinagsasabi niya. Itatanong ko lang sana, tama po bang gagawin ko? Pina-psychology ko ang mga bata. May karapatan po ba ako na singilin lahat sa kanyang gastos? Okay. Anyway, alam niyo po, hindi po lahat rin, no, ng acts are considered as child abuse under RA 7610. So, paano ba yung nagiging child abuse, Attorney Carlo?
4: Pag po yung ginawa po natin ay nakaka-apekto po sa tamang paglaki, pag-develop po ng isang bata, ito po ay pwede makonsider na child abuse.
6: Hindi lamang yon, dapat may motive.
4: Oh.
6: Ang motive talaga is to really debase the integrity of the child, the dignity of the child. Kasi may mga kaso na po sa Supreme Court na yung nga, yung napagalitan ng teacher, hindi naman yung intention, so yung child abuse. Diba? So alamin mo bakit ba?
4: Pero mental abuse daw eh.
6: Pero ano yun? Bakit ginaganon yung anak mo? Baka ikaw yung kaaway. Oh, diba?
4: Mental abuse yung anak niya. Hindi naman sinabi niya may kaaway.
6: Kasi,
4: ito po, mga konsepto po sa batas. Pag po tayo ay criminally liable, civilly liable po rin tayo sa damage po. Pag tayo po ay may nakagawa ng krimen, lahat po ng epekto at consequences po nito kailangan po nating sagutin. Now, kung krimen po ang nangyari dito, kaya nga may kung, hindi tayo sigurado, Jaira, kung tingin mo krimen yung nangyari na yan, lahat ng epekto nito, kasama dito yung pagpapagamot ng anak o pagpapadala sa isang psychologist, obligasyon yun ng kapitbahay mo na nanakit at mentally abusing yung anak mo. Mini-mentally abuse yung anak mo.
6: Okay, next question.
4: May consideration nito.
6: Next question muna ito.
4: Sige, okay. Sabi ni Christina, Attorney, magpa-file po sana ako ng kaso against my brother-in-law. Ang nangyayari po, after ko pong makuha ang certificate to file action ng barangay at kumuha po ako ng complaint affidavit sa pulis, pagdating po sa prosecutor, hindi na po na-honor. According daw po sa fiscal kasi, pasok na daw po. Ano po ang pwede dapat kong gawin? Buhay ng pamilya ko po ang nakasalali po dito. Sana po masagot po ninyo.
6: Go ahead.
4: Christina, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng kaso yung pwedeng sinampa mo na dinismiss ng fiscal kasi sabi niya prescribed na. Meron po kasing mga stunning ang pag-file ng kaso. Yung mga mabababang uri po ng kaso tulad ng unjust taxations, like physical injuries, yung mga pananakit o pambubugbog po na hindi naman po grabe yung damages, yung less than 3 days po na pagpapagaling po ang kailangan po. 30 days po kailangan ma-file siya from the time na nangyari po yung krimen na yon. Kung hindi po, pag-final niyo siya, madidismiss sa piskalya. Christina, nabanggit ko rin kanina na pag merong ginawang krimen ng isang tao, meron din siyang civil obligation. Now, kung hindi mo na pwedeng i-file o dahil napasuna yung krimen, kasi po ang pag-file po natin isang kriminal na kaso, pagpaparusa po ito eh. Pero kung tayo ay nanghingi ng damages mula sa kriminal na kaso nito, meron pa pong civil code. Pwede ka pa mag-file ng damages kung Uber, total may certificate to file action ka naman. Ito rin po yung reminder po sa lahat na kung meron pong krimen na nangyari, huwag po natin uupuan yung kaso. Kasi dalawa po ang pwede mangyari. Pwede pong ma-dismiss yung kaso dahil paso na nga ito o prescribed na ayon sa batas. Or pwede rin na mawalan tayo ng ebidensya dahil yung mga witnesses umalis na, lumipat ang tirahan, nag-abroad na hindi natin mapatawag, or wala na po sa records yung ebidensya dahil nga sa habang panahon ng pinangyarihan po ng krimen. File natin po ito kagad.
6: Okay. Ito, may tanong si Rico Rashon, attorney, may anak ako na single mother at may anak siya. Ang tanong ko, attorney, sa birth certificate, nilagyan ng middle ID pala pwede yon. Paano, attorney, dadaan ba yan sa korte? Please advise us. Ah, so, kaya, ang illegitimate child po ay walang middle name po yon. Kasi po, apelido ng nanay ang gamit, di ba? So, pag nilagyan mo middle name, magmumukhang kapatid niya yun.
4: Pero para lumalabas ito, di ba ang definition rin ng isang correction na typographical, kailangan tingnan mo lang yung dokumento. Four corners, hindi ka dapat mag-represent.
6: I think if you were to ask me, judicial, ano na yan ah? 108, kasi merong may effect yun sa kanyang lineage. Ganun yun eh, pagka yung so,
4: dapat mukhang judicial. Dapat typographical
6: yung eh. Kaya sorry ah, kasi medyo magkakaproblema pag ganyan. Okay. Eto, meron, nasa na ba tayo? Okay, G?
4: Okay. G, tama. Sabi ni G ganito.
6: Yung is Christina, tapos na.
4: Tapos na. Tapos
6: okay,
4: na.
6: Si G sabi niya, pwede po bang kasuhan yung tao na nag-chat sa akin ng mga bastos? Ay, oo naman. Kayang-kaya. Meron po tayong Republic Act 113 Safe Spaces Act, no? So meron po yung online-based harassment yan.
4: Gender-based online sexual.
6: Yes. So, alam mo kasi may mga manyakis talaga. Mm-hmm. Ewan ko bakit may mga ganyan. So, pwede mo siyang kasuhan dyan. May kulong din yan. May fine na 100 to 500,000 pesos. And or imprisonment yan. Hanggang mga parang umaabot rin. Papalo rin yata ng 4 years. No, dahil manyakis ka. Imagine mo.
4: Nag-text ka lang ng bastos.
6: Hindi na po ito nung unang panahon. Alam niyo, nung unang panahon. Wala po, hindi po politically correct. Talagang may mga ganyang mga manyakis na parang wala silang criminal liability. Pero buti nga ngayon, talagang sinisafeguard na rin tayo. No? So, mapalalaki ka o babae ka. So, pag ganyan chinachat ka ng bastos, sabihin mo, pwede siyang makulong sa under the Safe Spaces Act. Ewan ko pa't may mga natutuwang taong ganun, manyakis, no? Ewan ko pa't sanay kayo sa term na manyak. Dati po kasi, baka hindi alam, manyak, pervert. Yun po yung ginagamit nyo pa ba yun ngayon?
4: Ginagamit pa rin yan.
6: Yung mga millennial. O, yun po ang tawag namin, pervert. So, manyak, pag manyakis ka. Alala ko dati nun, no? Talagang parang malaki insulto pag matawag ka ng gano'n. Kasi nga naman, pervert, ano ba yan?
4: Grabe rin yung pagtingin natin sa honor, di ba, sa sarili. Kasi pag natawag kang gano'n, sobrang nakakahiya na yun.
6: Yes. Okay, may tanong si Esmeralda. Morning po, may ask lang po ako. Ano pong pwede ikaso sa namahiya po sa akin na isang member po sa association namin, sinabihan niya po ako manloloko sa GC po namin. Ito, palagi namin sinasabi, ang group chat, no, hindi to per se privado. Pag ikaw ay nanira doon, hindi lang naman kayong dalawa na siniraan mo nakakita.
4: Meron pa yung
6: member, yung group chat members. At dahil napapahiya siya doon, this can be considered as cyber libel.
4: Kahit totoo po yung nilagay niyo sa group chat, kahit po totoo ito, pwede pa rin po makasuhan ng cyber libel kasi sabi po na revised penal code, whether real or imaginary, kung totoo man o katahang isip.
6: Kaya sa mga naninira po dyan sa group chat, mag-ingat-ingat po kayo because you can be held criminally liable. Mm-hmm. Eto palagi yung sinasabi. Kung wala ka na rin ang masabing mabuti, wag na lang. Imagine, tapos for everyone to see. Kasi unfair din naman yun, dami nakakakita. Para sa akin, no, kasi una, hindi mo na pagkakakitaan yung chismis. At saka para sa in this world, no, napakahirap na nga ng buhay, eh pag-iisipan pa natin na, let's say, ipabagsakin ng tao, o siraan, wag na yun. Diba? Maiksirin lang ang buhay natin. Let us spend it wisely, doing positive things at makatulong sa tao. Hindi ba mas masarap ang feeling na nakakatulong sa tao kesa nagbibigay ng pighati sa ibang tao? O, diba? Yan, sige.
4: Okay, sagutin natin. Tanong ni, abot pa tayo ni Renaline. Ito, sabi ni Renaline ganito, paitatanong lang po sana ako. Pwede na po ba yun na kasunduan sa barangay na bayad para sa damyos? Ay pwede na bang kanselahin po? Kasi wala naman po talagang ginawa yung anak ko about sa diskrasya na nangyari. Aksidente po at lumabas po sa investigasyon ng pulis. Ay self-accident po at wala po talagang ginawa yung anak ko at mga kasama niya. 2 buwan na po ang nakalipas at nagabot na rin po ako ng kalahating bayad na wala naman pong talagang ginawa yung anak kong kasalanan.
6: Mm-hmm.
4: Renaline, pumirma na kayo sa lupon sa barangay kasi yan po yung kailangan yung pag-ingatan. Once po na kayo ay merong representasyon na ginawa, pumirma po kayo ng isang kasunduan, hindi na po pwede itong talikuran. Kailangan nyo po magsampa pa ng kaso sa korte para po pabulaanan at pawalang bisa yung pinirmahan ninyong kasulatan. Meron pa pong paraan, yung mistake po. Kunyari, nagkamali ka sa pinirmahan mo. Pwede siguro yon. Pero pumirma ka, so mas pahirapan pa. Kasi kung pinag-uusapan natin dito ay yung gastos at pangalawa yung abala na pwede idulot, baka yung pagsampa ng kaso sa korte para para pabulaan na declare void yung agreement sa barangay, mas magastos pa kaysa dun sa damyos na napagkasunduan yung ibibigay sa barangay. Pangalawa, meron po kasi pag tayo po ay bumirma po sa isang barangay kasunduan na sa barangay na kasunduan po, meron pong 10 araw na pwede pong i-reject ito o bawiin ito. Pag lumipas po yun, wala na pong atrasan.
6: Alam niyo po, dapat nga kasi sa settlement talagang pag-iisipan din natin. Pero tandaan niyo po sa settlement, ito. Kasi nag-mediate ako sa mga ibang mga kliyente. Sa settlement, kaya settlement siya, no? Hindi natin makukuha lahat ng gusto natin. Mm-hmm. Ang nangyayari is give and take. Ibig sabihin, bigayan. So, ganun po yung settlement. So, hindi usually ideal, di ba? Kasi pagbigyan mo rin yung kabila. Ganun yun ganyan ang settlement.
4: At saka to, hindi sa settlement din po, hindi po pinag-uusapan dito kung sino may kasalanan. Kayo ay nakikipagkasundo at ang pinaka dahilan po kung bakit ka nakikipagkasundo sa isang settlement ay para po tumigil na para meron ng kapayapaan.
6: To buy peace.
4: Huwag po ng pagbili ng kapayapaan. Hindi po nagsisettle kayo dahil ikaw may kasalanan o hindi. Dapat nga po walang pag-amin sa mga settlement. Ang pinag-uusapan lang po dito, ayaw niyo nang ma-hassle, ayaw niyo nang magka-problema, gusto niyo na lang ng katahimikan, kaya pumapayag kayo na makipag-ayos. Hindi pinag-uusapan kung sino ang mali o tama sa batas, kung sino may kasalanan o wala.
6: Ako, ang priority ko bilang abogado is sinisettle no, kung kayang pag-usapan. Mm-hmm. Kasi alam po namin na napakahaba po ng litigation sa atin. Taon po ang bilangan. So, paminsan kasi, yung iba gusto na nilang matapos ang problema, so nagsesettle po. Yan po yung ating tinitingnan. No? Kaya pag may mga kaalala ko, Taloy, meron ako nakaaway na abogado, dahil nag-uusap kami ng settlement, tapos nag-a-argue ba naman ng kung ano sa batas. Hindi, sinabi ko, gawin natin sa korte yan. Sabi ko, kung mag-a-argue rin lang tayo sa isang mediation, kung mag-a-argue itong batas lang, tatalunin kita doon tayo sa korte. Pero kung nag-uusap tapos tayo na mediation, hindi. Pag nag-uusap tayo sa mediation, tayo nag-uusap, hindi batas ang pinag-uusapan. Rather kung ano ang sufficient na pwede bang magbigay na mapanatag ang kahit papano ang loob ng bawat isa.
4: Parehas.
6: So yan ang ano dyan. Kaya,
4: pinakulang may abogado.
6: Nagpapatawa ka. Okay, di ba? Sige, basahin ko dito may tanong si Anonymous ko na lang kasi hindi ko mabasa itong characters na to. Hello po, attorney. Tanong lang po kung anong dapat gawin. Pinost po ako sa social media dahil sa utang. Kasama pa anak ko. Ano pong pwede kong ireklamo? Ay nako, alam nyo, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, huwag po kayong mamamahiya sa social media. Kahit may utang pa yan sa'yo at hindi nagbayad, huwag nyo po ipopost yan. At kasi nakakapahiya po yon.
4: Magsampa po kayo ng small claims form lang po yan na nasa korte. Pupunta po kayo sa regional trial court or municipal trial court. May mga forms po doon pero sa MTC po talaga. Tutulungan pa po kayo ng court staff na mag-fill up ng forms. Ito po yung tamang pamamaraan ng pangungulekta ng utang.
6: Gawin nyo, magpadala kayo ng demand letter muna yan. Tapos likumin mo yan, ano yung kontrata ninyo. Tapos yon, magpunta kayo doon, mag-file kayo ng small claims. Bawal nga po kami mga lawyers doon. Mabilis lang po ang proseso noon. Yun po ang ating gawin kaysa po sa social media. Kasi imagine,
4: di ka na nakakolekta, nakasuhan ka pa ng kasong kriminal na
6: yes.
4: penalty ay 4 to 8 years ng pagkakakulong.
6: Kaya wag pong gawin yon. Kasi ang daming kawawa talaga eh. Na, katulad nito. Oh. Yun nga, dahil pati as anak niya, sinama pa. Mm-hmm. O, di ba, pinapahiya naman. So, pwede kang magsampa anonymous ng cyber libel dyan sa pinagkakautangan mo kahit di mo pa nababayaran yung utang mo.
4: Oh,
6: kasi krimen eh.
4: Parang tanong ni Gemma eh. Oh. Sabi naman ni Gemma, good day po ma'am. Ano pong pwedeng isang pangkaso? Pinost ako sa inutangan at ginawang content.
6: Grabe naman!
4: Pareho na yan, ano? Ano yun? Ginawa ka ng MTV? May MTV pa. Basta ginawa ka ng video na maikli, hindi ko maintindihan. Ginawang content eh.
6: Malamang siguro eh. Parang content pinahiya creator. Doon. Oo.
4: Ganun din yan eh.
6: Kayo pong mga content creator. Ay, sorry pala tayo doon. Hindi ako, ano, kumagalang ako ha. Oh. Hindi ako... pag ako rin nag-shoot as much as possible, hindi ako nag-ano ng mga tao, hinahagip ko. Kasi may mga privacy din man dapat sila. Ako kasi pag may nakita ko mga nag-shoot na content creator, umaalis ako kasi ayoko yung, di ba, malaman pa ng buong mundo ko anong ginagawa ko. Let's say, lumalamon ako ng hamburger. Di ba, kaya naman makita ka, makagip ka
4: pero
6: ng ganyan.
4: Pero kasi kay Gemma na, yun nga, pinost na naman na rin siya ng inutangan niya at ginawa pang content. So, regardless po kung ano man yung post na yun, kung ito po ay nakakapahiya, lalo na ito, ginawan pa ng content, klarong-klaro po, meron pong presumed malice po sa mga pag-post po natin. Yung mga nagpapautang, huwag yun ang bigyan ng balay yung mga pinautangan ninyo kasi hindi na kayo mababayaran yan, may haharapin pa kayong kasong kriminal.
6: Kung ako yan, aside from kasuha ko ng cyber libel, sabihin ko, oh, magkano kinita mo sa viral content na yan? Akin na yan.
4: Kung ano, kung may ano, kinita.
6: Pero alam mo na, ang nakalungkot po, pamisa napansin ko lang, no? Meron ako mga nakikita mga videos, di ba? Let's see, may aksidente. Mm. Iba, yung parang mas pinipili ng iba mag-viral, mag-video kaysa tumulong. Kasi parang, para sa akin, na dapat unu-una tayong tumutulong. Meron akong, alala ko noon eh, parang meron ng isang nag-shoot, di ba? Tapos merong nakita ko na dapa.
4: Oh.
6: Parang nagtawa na pa siya, patuloy-tuloy sila ng shoot. Ako lumapit ako noon, siguro okay ka lang. Diba? Parang tuloy tumatakbo na yung babae kasi napahiya siya. Pero sana mas wag nating kakalimutan maging mabuti o tumulong. Anyway, it's 9 o'clock at kailangan po namin magpatalastas. Meron pa po tayong isang oras. Mga katropa, mag-comment lang po kung meron kayong katanungan para matulungan namin kayo. Okay, wag pong aalis. Babalik ang buhay at batas.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

July 19. Aba, asan ba piging natin dyan? Hindi na ma-reach itong mga bata natin. Eh, talagang iba na. Nag-iba na ng... Oh. Nag-iba na talaga ang tindi. Ang titindi ng mga ito. On a Friday, TGIF, welcome po sa RJ Patrol. At tayo po'y magsama-sama 10 to 12 dito sa RJ Patrol. Galing nyo. Uy, si Ate Bing, si Pepe Iglesias Bermejo dyan sa Davao. Aba, naglalaklak ng ano ah, durian ah. Talagang literal na sinusunod niya yung payo ko para tumaas yung immunity niya. Nilalaklak niya yung tinitinda niyang durian. Keep it up! I-push mo yan, Ate Bing, Pepe Iglesias Bermejo, dyan sa Catalunan Grande, ang ating Zumba Queen. Bukas, ha? Zumba session tayo, ha? Tapag doon? Ang sabi ni Yoyoy Villame? Ang liog ta atong ikiling-kiling, ang hawak ta atong ikinding-kinding. Yan ang exercise. Rico Rasyon, shout out. Good morning, magandang morning, Sir Angelo A. Maraming salamat sa support. Rico Rasyon, si Angelo Ridaha, happy weekend morning to kayo, kabandido Kuya Angelo. Kaya po day, magkarinigan ulit sa Lunes, Malolos, Bulacan. Thank you, Angelo Ridaha, for your support sa RJ Patrol. Jaime Samoya Bernante, we are on the morning patrol, Sir Angelo Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning to all of you. TGIF, thank God, it's Friday. Angelo Ridaha, 10 araw na lang, Sona Nani, PBBM, sa Lunes, July 27, 2026. Tama, tama ka. Malamang pinsitter ko dito, uupo, kagalang-galang, pero medyo lamang siya ng dalawang paligo sa bigote at balbas. Malamang July 27, ang uupo ay si Johnny Gomez Live! Siya yung mas kagulang-gulang dito. Oh, Johnny Gomez. Tapos pagdating ng hapon, andyan din siya. Ay talaga namang, talaga namang, ay talaga namang, oh, ganun. Ay abay talaga. Di ba? Talagang Johnny Gomez is the man. Tatrabaho talaga ng husto, lalo Sonas. State of the Nation Address ng Presidente Bongbong Marcos. Kahapon, nabigay siya ng mga ayuda. No? Ang daming mga pinamimigyan ng ayuda. Sabi ni, sino ba nagsabi noon? Surely Uyang ba yun? Sabi, namimigay ng ayuda para may masabi sa Sona. Huwag ganon. Shirley. Ano nga ba talagang, alam mo nung ako'y director ng news organization, yan ay aming sinisilip palagi. Yung nakabit sa Malacanang, hinihinga na namin ng mga advance info. Kasi malamang sa malamang, medyo may kumakalap na. At saka, siyempre, nakakahalubilo nila yung tawag natin speech writer ng presidente. Eh, makakakuha sila ng tip, ano ba yung mga lalamanin ng speech ng presidente sa Sona, di ba? Oh, so, ganun na nga lang. Oh, 87 na tayo. Aba, congratulations, DCRH! Kauna-unahan sa Pilipinas. 87th year anniversary. Andyan si Freddy Elizalde, ang bossing, pinaka-bossing nila dyan. O, sino ba dumidikit sa kanya? Sip-sip. Ayan, si Angelo Palmones, ang aking tukayo dyan sa DZR8. So, yan ba yung ano mo at namayag pagka pa rin dyan? Joke lang. Yan ba ang ginapang mo? Kuya Deo Makalma, birthday kahapon. Uy, si Boss Deo, Idol Deo

0: makalma. Ang daming binabati dito. Hindi na ma-reach talaga itong mga to. Oh, andun din si General Nick Torre sa anibersaryo. Noong araw nung... I'm ulit. Noong araw, si The King mismo nakikita ko pag nag-anibersaryo yung Manila Broadcasting Corporation. DZRH! Andun yan. Yun, takbuhan yung mga talents dyan. Ang counterpart ko dyan as news director nung mga unang panahon ng 80s to 2000 ay si Andy Vital. Siya yung head ng reporters ng DZRH. So, the station that gave Cesar Chavez everything. The nerve to walk into sniper fire. But hindi naman eh, Idol Cesar. Uy! Meron bang nagsasabi na walang ginagawa ang vice presidente? Wala siyang silbi? Dahil wala naman siya, inalisan na siya ng mga cabinet position? Marami ba nagsasabi noon? Yung mga kalaban lang yata niya nagsasabi noon eh. Pero alam niyo ba, sa latest survey ng SWS, teka, sino ba yan? Medyo nakaboard tayo. Sandali lang at nakaboard tayo. So, si Vice President Sara Duterte na ngayon ay nililiglig, talk of the town, yung kanyang impeachment case dyan sa Senado. Aba, natunghayan nyo ba latest survey ng SWS? Tumaas pa yung satisfaction rating, net satisfaction rating niya. Nag-improve, even slightly, pero tumaas. June 2026. Ahead of her impeachment trial in the Senate, according to a social weather station survey released kahapon, Thursday. The survey conducted from June 20 to 29 found that 58% of adult Filipinos were satisfied with Duterte's performance. Sino may sabing wala siyang silbi? Wala siyang ginagawa? About 58%. Oh. Satisfaction rate, net satisfaction rating to, ha? While 26% were dissatisfied. Oh, siyempre, wala namang, you cannot win them all. May 26%. Tapos, this results in a net satisfaction rating of plus 31, the percentage of satisfied respondents minus those dissatisfied up to 2 points from +29 in March 2026. Congratulations, Vice President Sara Duterte. Tayo dito ay ano, neutral lang tayo dito. Wala tayong kinikilingan, wala tayong pinapaboran, at objective lang tayo. Delve lang tayo sa facts and details, yung latest. Alright, may Buenamano report. Senate President Win Gatsalya nakipagpulong kay outgoing Korean Ambassador Lee. Ugnayan ng Pilipinas at Korea mas lalong tumibay. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Nakipagpulong si Senate President Sherwin Gatsalyan kay Korean Ambassador Lee Sang-hwa noong July 16 na tatapusin na yung kanyang 3 taong panunungkulan sa Pilipinas sa katapusan ng buwan. Kinilala ni Senate President ang dedikadong serbisyo at mga nakamit na ambassador sa loob ng kanyang panunungkulan, kung saan lalo pang tumibay ang ugnayan ng Pilipinas at Republic of Korea. Sa kanyang bahagi, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Ambassador Lee para sa pagkakaibigan at pagkabagiliw na ipinadama sa kanya, at hiniling ang patuloy na tagumpay ng Senado sa ilalim ng pamumuno ng Senate President. Pinagtibay ni Senate President Gatsalyan ang kahalagahan ng pagpapalalim ng ugnayan sa lokal at parliamentary na antas, at binanggit ang aktibong sister-city relationship sa pagitan ng Butchon at Valenzuela na kanyang sinumula nung siya ay alkalde pa ng lungsod bilang presidente nga ng Philippines sa Republic of Korea Parliamentary Friendship Association. Naalala rin ni Senate President Gatchalian ang pinakahuling pagbisita ng kanyang counterpart mula sa Republic of Korea National Assembly sa Senado noong January 2026. Nagpasalamat din ang Senate President sa Republic of Korea para sa National Cyber Security Center sa Department of Information and Communication Technology, Valenzuela Campus, na isang $25 billion na joint initiative ng DICT at Korea International Cooperation Agency na pinakamalaking cybersecurity grant ng COICA sa buong mundo. Binigyan din ng dalawang panig ang lumalawak na economic at maritime cooperation ng Pilipinas at Republic of Korea na inaasahang maglilikha ng dekalidad na trabaho at magpapalakas nga sa competitiveness ng bansa, lalo na sa sinasabing shipbuilding. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Meron bang violent reaction dyan? Kaugnay sa balita ako about, alam niyo na, ano nangyayari? Di ba? Ahead of the impeachment trial, tumaas yung rating, net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Matakin nyo yan. Diba? May mga taga-Malacanang nagsasabing, wala namang ginagawa. Ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, nananatiling kontento ang karamihan ng mga Pilipino sa pagganap sa tungkulin ni Vice President Inday Sara Duterte. Nakapaloob sa survey na 58% ng mga Pilipino nagsabi na kontento sila sa pagganap ni VP Sara, habang 26% ang nasabing hindi sila kontento sa ikalawang quarter ng 2026. Ang mataas na rating ni Vice President Sara ay kabaliktaran. Contrast naman ang para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ng mga detractors ni Presidente Bongbong, lumagapak daw po at sumadsad yung rating. Net satisfaction rating ni President Bongbong sa negative 7. Uy, anong masasabi niyo diyan? Hindi ba anyway, every time naman tinatanong sa Malacañang kay Eusecler Castro, anong pakiramdam niyo diyan? Sabi ni Eusecler Castro ay hindi, wala kaming pakialam diyan sa mga survey ang sa amin, sabi ang presidente ay trabaho lang ng trabaho. Kahapon dumating siya galing Singapore, di ba? Ang daming mga komentaryo tayong tinanggap, ha? Sinasabi na kasama daw po niya, hindi na pina-validate hanggang ngayon eh. Kasama niya sa biyahe doon sa Singapore si former Speaker Martin Romualdez. Anong anyari sa travel ban na inisyu ng Sandigan Bayan, di ba? May expiration pala yun. Di ba? No less than Ombudsman Boying Remulyan noon ang humarang sa pag-alis, sa pagpapaalam ni former Speaker Martin Romualdez na makapag-follow up, check up sa Singapore. Papa-check up. Out of humanitarian gesture, dapat pinayagan, di ba? May marami tayong mga nakikitang ganun. Yung masyadong excited sa pagsisipsip sa amo ay nagagawa yung ganun. Kuminsan binabali pa yung batas para lang maging good sa kanyang amo. Di ba? Appointed ng presidente. Ang balita ngayon, kahapon narinig ko yung ang galing naman yan. Sabi, ang balibalita kahapon. Sabi, kandidato daw, gustong maging Chief Justice ng Supreme Court, si Ombudsman Boying Remulla. For the books na yan pag nangyari. Kapag nangyari, kasi November ang timeline, bababa si Chief Justice Hesmundo. Oh, Alex Hesmundo. Chief Justice of the Supreme Court. Ang bigat mo kapag nangyari yon. Parang may kanta ako narinig noon eh, kung ano, sugot na kong pat yun. Ibig sabihin, payag na akong papatayin. Ibig sabihin, parang so big deal na pangarap na nakamit mo. Ang laki-laki noon. Ilang taon na ba si, ano, how old is Ombudsman Boying Remulla? Diba, nasa 60s na rin yan, di ba? Yeah, senior na yan, di ba? Eh, kung maibigay pa ng President Bongbong Marcos yung Chief Justice position niya bago bumaba bilang presidente sa 2028, kung bababa man si President Marcos. Although, talagang mandatory yun. Di natin pwedeng ikaila na pagbaba ng Chief Justice, mag-a-appoint ang presidente ng kapalit. Di ba? Eh, sino-sino ba yung mga kandidato? Narinig ko kahapon, may umuugong na eh. From Department of Justice, Justice Secretary, to Ombudsman, to Chief Justice na Supreme Court? Aba, anak ka ng Diyos, Boying Remulla. Napakaswerte mo, napakapalad mo sa buhay mo. Mangyayari kaya yon, mga ka-RJ Patrol? Hindi malayo. Di ba nakikita naman natin eh. Yung pag-ombudsman nga niya, ang dami talaga at nagtaasan ng kilay, di ba? Paano nangyari yun? Minadali at saka talagang binura lahat yung mga sagabal. Kahit pa may mga mas, sabihin natin, mas kwalipikado para mag-ombudsman. Aba, talagang diyan ka. Dahil ikaw yung ano namin, pambato namin dyan ng administrasyon. Di ba? Diba, naisip nyo yan? Pag Chief Justice kaya? Yan tanong. Siyempre, magsasubmit ng shortlist yung Judicial and Bar Council. At may mga interviews pa gagawin dyan. Aba, ang tanong kasi, isa sa mga nasa likod ng isip ko, di ba may parang 8-year term ang ombudsman? Pwede ba yun na ibinubuno mo pa yung 8 years na term mo, na fixed term bilang isang ombudsman, ay nangangarap kang maging Chief Justice at nag-a-apply ka dun, pwede bang payagan yun? Yun ang tanong. Kapag pinayagan yun, at sabi ng batas ay hindi, pero pinayagan ng administrasyon, alam na. Alam na natin. Ang kasunod doon siya na. Di ba? Ang kasunod doon, wala na. Alam na. Anyway, break muna tayo. Oras, impundo alas 10:30 ng umaga.

0: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol! Alas 10:32 na po ng umaga sa ating TGIF episode ng RJ Patrol. Meron tayo sa Viber. Alright. Gawa tayo ng pagpanayam ngayon. Teka, hintayin natin ang sagot at alright. Tatawagan po natin. Okay. Alright. Kasi merong andito na tayo. It's 10:33 in the morning. Thank you, done, like, and share. Angelo Ridaha, thank you for your support. Angelo Ridaha, Recoracion, Jaime Samoya Bernante, puko na mo, RJ Patrol, na morning, Sir Angelo Luzon, Visayas, Mindanao. Musta na kayo? Maayong buntag sa inyong tanan. TGIF, si Charito Cabrera Diana, Boying Agnes is already 65 years old. Ikaw talaga, Charito, ha? Agnes pa nilagay mo apelyedo, ha? 65 years old na. Pag nag-reach na po ng 70, stop na po ang pagiging isang Chief Justice. Tama po. Retirable age ng Chief Justice ay 70. Oo, kaya nung araw, pag private employment, 60. Retirement, age. Pag government employment, 65. Kapag sa judiciary, judges at saka yan, justice ay 70. So, yan po. Yung, so, kung 65, plus 5 years. Kung, finally, Charito Cabrera, Diana, thank you. Hindi malayong i-appoint yan ni Lupin. Sino ba si Lupin? Nasa kanyang lahat, kapangyarihan as the chief executive. Yun nga po. Banggit nga natin, alam na. Kapag sinabit ang pangalan niya sa ng Judicial and Bar Council na nasa short list ng mga kandidato or aplikante, para sa Chief Justice. Alam na ang kasunod. Rick Orasyon, nag-apologize na pala yung Jolina May na employee ng Air Asia. Ito'y patungkol sa kanyang panawagan ng pagpapatay kay daw kay Senator Robin. Kasi naman, hindi maganda ang pinost niya. Nako, eh alam po ninyo yung social media, Rick Orasyon, hindi dapat inaabuso yan eh. Hindi dapat inaabuso yan. Pag nakikinig ba tayo sa buhay at batas ni Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas? Ano, eh, tantamount or equivalent to cyber libel kaagad. Yung mga paninira, whatever, yung pagdadamage ng reputasyon, integridad, o lalo na sa publiko, nilalabas niya sa social media, eh may katapat na medyo mabigat na, ano ah, may mabigat na kaparusahan yan, oh, penalty. Huwag po kayong, ano, medyo, yung freedom of speech or yung kalayaan natin na gumamit ay, ano, hindi absolute. Kapag nakakatapak na po tayo ng ibang paa, ng ibang tao, ay tigilan na po natin at baka may kaso tayong kakarapin. Oo. Teka, mayroon akong angkop na inihandang word for the day. Word for the day is survey. S-U-R-V-E-Y. Survey. A survey is a research method used to gather data from a targeted group of people through questions, interviews, or questionnaires to understand opinions, behaviors, or demographics. The primary goal is to collect information from a representative sample to draw conclusions or make informed decisions. Survey. Types of surveys: web-based questionnaires distributed live, distributed via email or links, utilizing tools like SurveyMonkey or JotForm. Interviews: direct conversations conducted either face-to-face or over the telephone. Paper or mail: physical questionnaires that participants fill out and return them to the survey group. Yan po ang survey. According to researchers, method standards, effective surveys rely on clear, concise, and unbiased wording to avoid leading questions to get the most accurate results. Define a target. All right. Oy! Welcome natin ang ating panauhing pandagal for today's episode ng RJ Patrol. Walang dilit iba kundi ang ating iniidolong dating Chief PNP, General Manager. Yung pagiging general niya, lagyan natin ng M para GM, MMDA. Walang dilit iba kundi si General Nicolas Torre III. Magandang umaga po, General. Andiyan ba si General? Jen? Andiyan ka ba, Jen? Medyo inayos lang po yung linya. Jen? Andiyan ka ba? Andiyan, Jen?
4: Yes, hello po!
3: Hoy! Magandang umaga po, General Torre III.
4: Yes, sir. Good morning.
3: Opo, matagal na po namin kayong gustong makapanayam kasi kukongratulate namin kayo sa inyong position dyan bilang General Manager ng MMDA. Kumusta na po kayo dyan, Jen?
4: Okay naman po, sir. Andito, patuloy ang pag-susupervise sa mga day-to-day operation ng ating mga tauhan sa MMDA.
3: Opo. Generally, ano po yung saklaw ng inyong ano mandato diyan sa MMDA, General?
4: Ang MMDA po kasi ay Created under 7924, RA 7924, at covered namin ang pitong areas. Among these seven areas are interagency coordination, flood control, traffic management, removal of the urban blight, solid waste management, greening, and kasama po dyan ang peace and order. So, ito po, kaya ang lahat ng mga ginagawa ng ehensya ay sinusupervise ng general manager.
3: Bagay na bagay po kayo dyan dahil lahat po ng binanggit nyong saklaw ninyo ay parang ano, parang kahit natutulog kayo, kaya nyo i-supervise sa general.
4: Sana po ay magawa natin ang ina-expect sa atin bilang general manager dito sa MMDA, sir.
3: Opo. Ano pong latest sa inyong plans and programs dyan sa MMDA as general manager, sir?
4: Well, marami pong sabay-sabay na mga programa tayong ini-enhance dahil ang MMDA naman ay hindi bago. Sa ngayon, ini-enhance lang natin ang ating emergency response. Kaya po, meron kaming hotline 136 at yan po ay aming pinopromote sa mga radio stations at sa ganito, sa mga interviews sa ganito. Ang ating service guarantee sa ating 136 is 5 rings. We answer in 5 rings. We will be with you in 5 minutes.
3: Cool.
4: And we'll be resolving your conflicts or kung ano man ang inyong mga concern in another 5 minutes. Like for example, nagkabanggaan sa isang area na covered ng MMDA, which is the 6 circumferential roads and the 10 regional roads of Metro Manila, which is essentially the major roads, EDSA, Ross Boulevard, C5, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, at yung iba pang mga kalsada natin.
3: Apo.
4: At pagkatapos, pag halimbawa, sabi mo, nabangga ako sir dito sa may EDSA Guadalupe, pwede bang magpadala kayo ng investigador at saka traffic enforcer para matulungan kami rito. So, ang aming service guarantee dyan, makakarating kami sa loob ng 5 minuto.
3: Uy.
4: At pagkatapos, habang ang aming enforcer ay papunta pa lang sa inyo, hinahanap na rin kayo ng metro base namin dahil may mga CCTV kami, hinahanap na rin kung saan ang banggaan, kumukuha na ng picture, kumukuha na ng video, lalo na kung ang banggaan ay nakuha na ng video, isa-splice na yung kaagad para pagdating na aming enforcer, sasabihin na lang sa mga parties concerned na tumabi na po kayo at ipapadala na lang namin sa inyong mga Viber, sa inyong mga cellphone, ang inyong picture at ang inyong mga video para pag kayo pumunta sa police at kumuha ng police report, ito na ang maging basihan nyo. Wala na kayo dito sa kalsada at hindi na dapat magtagal ang bara dito.
3: Kaya nga pala, pag yung may mga minor mga collision along EDSA, ang bilis po niyong i-clear yung medyo, siyempre, negosasyon yung nabangga at saka yung bumangga, in 5 minutes, dala-dala nyo yung response time na 5 minutes, General.
4: Opo, ganyan nga po. Alam nyo po, sir, yung kwento ko nga sa inyo na ikinuwento ko sa inyo ngayon, para hindi maging kwento, maging lived experience, tawag po kayo, sir, sa 136 ngayon at pagkatapos, pumili ka ng lugar sa EDSA na kunwari, doon kayo nabangga at pag sumagot ang aming reporter, ang aming call taker, sabihin nyo lang ho na tinetest natin ang system, kapanayan namin si General Torre ngayon, bigyan nyo ako ng picture nitong lugar na ito. At pagkatapos, time natin, sir, kung gaano kabilis makarating yung picture na yan sa inyong Viber.
3: Yun, ang galing naman.
4: Pwede gawing live yan, sir.
3: Opo.
4: Yes, sir.
3: Pero ano po yung pagkakaiba? Nakikita namin yung mga posters along EDSA ba? Siguro, interval of mga ilang... wala pa 100 meters, meron na ulit 136, nakikita namin yung inyong billboard, yung posters ng 136. Ang tanong, sir, ano po pagkakaiba nito sa response ng 911, yung 136?
4: Actually, complementary lang ho yan. Ang 911 man talaga is the National Emergency Hotline. Lahat ho ng mga emergency, banggaan, including banggaan, traffic accidents, at iba pang mga aberya sa daan, pwede namang itawag sa 911. Ang MMDA lang kasi ay walang control sa number ng 911 at suportado naman namin yan. Sila naman ay nagre-refer sa amin ng mga cases at kinukol ang atensyon namin pag may mga callers na nagbibigay ng ganyang report sa kanila. Ang sa amin lamang is alternatibo naman ito. Ngayon, kung medyo halimbawa, congested ang 911 or hindi nyo makontak or hindi nyo alam kung ano ang na emergency number at hindi pa nila halimbawa may mga kababayan tayo na hindi pa narating ng information regarding about 911, meron kaming inaalternatibo na ipinipresenta itong ang 136. Dahil itong 136, diretso ito sa ating command center dito mismo sa MMDA headquarters.
3: Opo. Isa pang tanong, General. Wala na kayo dito sa Orense, malapit sa Guadalupe Bridge. Sana po yung main headquarters ng MMDA.
4: Ang main headquarters ng MMDA ay nandito po sa Julia Vargas Corner, Molavi Street. Sa likod lang ito ng SM Mega Mall part. Ito siya ng Ortiga Center dito sa may Pasig City.
3: Yun po. Kasi the usual MMDA na pinupuntahan ng mga tao, parang ano po nangyari dito sa Luma, Jen?
4: I think that is already for disposition ng gobyerno. Hindi lang namin, hindi ako familiar sa kung ano ang mangyayari na dyan. Pero abandonado na po yan. May mga binabantay lang po natin mga gwardiya dyan at meron lang tayong mga ilang mga equipment na nandyan.
3: Opo. Sa traffic po, General, ano po yung saklaw ng MMDA? Yung non-contact apprehension policy, kayo lang po ang may kapangyarihan doon, mandato?
4: Ang NCAP naman po kasi ay metro-wide ang implementation niyan. Kaya meron lang ngayong lumabas na ginang ng Supreme Court ang mga petitions laban sa NCAP. Pero dahil ang rason lang naman ng Supreme Court doon is naging moot and academic ang lahat ng issues na nandun ngayon sa petition dahil nga lumabas na yung Metro Manila Traffic Code of 2023. So, uniform na ngayon ang enforcement sa buong Metro Manila at MMDA lamang ang naniniket at may obligasyon na mag-issue ng mga violation receipts. So sa ngayon, ang NCAP naman ay ginagamit natin ang teknolohiya. We are leveraging the technology para magamit sa pag-determina at pag-apprehend ng mga lumalabag sa mga traffic rules and regulations natin without the presence of our traffic personnel.
3: Oh, follow-up question, General. Paano po yung settlement? Halimbawa, napadala na ang address mo ng pag-violate. Halimbawa, number coding for that matter. Saan po isa-settle? MMDA pa rin.
4: Napakadali po niyan ngayon, sir. Lalo na napadali yan. Dahil ang NCAP nga, inilagay pa nga sa e-gov system. Pag nakatanggap po kayo ng notice of violation or chinek nyo sa myhulika.gov.ph ang inyong violation, meron hong QR code na pwede nyong iscan para kayo magbayad.
3: Pwede na pala yung ganun. Kasi nga, kuminsan hassle po sa mga motorista pag nagpaparehistro sa LTO. Tapos, halimbawa, nalipat in a certain scenario, General, nalipat ang address, tapos yung pinadalhan ng citation ticket ay yung previous address, so na ipon po doon. Pagdating ng araw na magre-rehistro, eh di siyempre hindi makakapag-rehistro dahil may pending to settle ng mga violation sa MMDA. So meron na online to settle.
4: Opo, meron na pong online. Kaya ganun din, kung ikaw ay bibili ng sasakyan mula sa isang previous owner at hindi segunda mano sa sasakyan, pwede mo na ring gamitin ang website ng MMDA, yung MMDA May Hulika, para ma-check kung meron existing na violation or may existing na mga bayaran ang sasakyan na binibili mo.
3: Yung pong ginagawa namin, General, kasi isa lang naman ang sasakyan namin, kailangan naming lumabas, implemented pa yung number coding. Halimbawa, tulad ko, alas 10 dito, lumalabas ako na alas 8 sa Cubao. Pwede ba yung tumatawid na lang kami dyan sa Tuason para hindi gumamit ng EDSA, dito na sa loob kami pumasok, ongoing, valid yung coding violation namin doon?
4: For as long as, may window hours naman, or kung hindi tatama, ang coding kasi ay specific ang time at lugar kung saan may violate, may pinagbabawal ang mga certain plate numbers depending sa araw. So, sundin lang ho natin yon. I think you will be safe.
3: Maraming salamat. Valid pa kasi tumatakbo ako na yun yung last digit ng number ng plate ko. Tumatakbo na ako. Pero tumatawid lang ako dyan sa EDSA. Hindi ako nagbabaybay sa EDSA para lang makahabol dito sa aking programa sa RJ. Anyway, Jen, sa trapiko, mayroong latest kami na nabalitaan. Yung inyong enforcer o yung head ninyo, si Mr. Go, suspendido po ba dun sa yung operation ng special operation na nagtatanggal, nagpapatanggal ng mga obstruction sa kalye?
4: Si Mr. Go ay atin lang iniligay muna sa opisina para mabigyan daan ang isang impartial investigation at pagkatapos para mabigyan din siya ng pagkakataon na makapaghanda ng mga dokumento na kanyang kailangan sa kanyang depensa sa mga allegations na nililevel sa kanya.
3: Opo. Hindi. Grabe, medyo maanghang yung mga salita ng mga taga-transport sector sa kanya po, General. Parang napanood ko si Manibela Mar Balbuena. Parang minumura niya ng husto si... Bumalik na daw sa China si Gilbert Go. May mga ganun pong mga reports na natatanggap dito sa RJ Patrol, General.
4: Nirerespeto natin ang opinion ng bawat Pilipino dahil demokrasya nga tayo. Ang sa atin naman ay hindi naman po pwede na tayo sa formality ng mga proseso dito sa MMDA, hindi pwede magdesisyon ng institusyon nang walang tamang proseso. So nandoon tayo habang nirerespeto natin ang opinion ng iba-ibang mga sektor regarding sa usapin na ito. Ang MMDA patuloy na nagsisiyasat in accordance to established procedures at para malaman natin ang punot dulo nito, malalaman ang katotohanan at ma-determine natin ang liability ng lahat ng involved dito.
3: Opo. Yeah. General, punta tayo sa SONA. 10 days to go. State of the Nation address ng Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano po yung plano ng MMDA kaugnay sa traffic management kaugnay ng araw na yon?
4: Ang MMDA ay isa sa mga force providers na nire-request ng SAA, ng Office of the Sergeant at Arms, na Office of Primary Responsibility dito sa activity ng SONA. So together with the other force providers like the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, and the local government unit of Quezon City, and the other local government units of Metro Manila, ang MMDA ay isa sa mga nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng tao, ng mga equipment at ng mga expertise para masiguro na ang pagdaraos ng SONA ay maging successful at magawa ng presidente ang kanyang report ng walang aberya.
3: Opo. Speaking of your programs and plans, General, ano po yung plano niyo pang i-implement as general manager ng MMDA when it comes to your scope, mandato ng trabaho?
4: Sa ngayon po, naka-center ang ating programa sa ating 136 kasi nakita natin sa ating pag-survey sa ating mga kababayan, palagi ang pangangailangan ay yung naghahanap ang ating mga kababayan ng gobyerno, ng presence ng gobyerno pag sila ay nasa panahon ng kapahamakan, panahon ng pangangailangan, gaya halimbawa kahit na napakasimple lang na na-flatan sila, hindi sila marunong mag-change ng kanilang gulong, ang tyrants sila ay wala, or na sila ay naaberya ang nagtumirik ang sasakyan nila, or may baha dito sa kanilang community, may mga squatter na nagtatayo na naman ng panibagong mga shanty sa mga lugar na hindi dapat. So yan ay ino-offer namin ang 136 bilang hotline na kung saan pwede silang humingi ng tulong, magbigay ng impormasyon at matawag ang atensyon ng gobyerno. So sa ngayon, aside from ina-advertise namin ang hotline 136, nag-organize din kami ng parang aming mga force multipliers. Kaya kami ay may mga 136 troopers at kung interesado ang ating mga kababayan regarding kung paano maging miyembro at maging bahagi ng 136 troopers na maging mata at tenga ng MMDA sa inyong mga community ay mag-visit lamang sa Facebook page ng 136 Troopers para sa additional information.
3: So ano po yung, interesado ka agad, ang dami mga nag-text dito, General. Ano ba yung requirements niyo dun para mag-qualify force multiplier ng 136 Troopers?
4: Ito po ay spirit of volunteerism lang. Gusto lang natin na ang ating mga kababayan ay maging aware na meron silang hotline na pwedeng matawagan at malapitan para humingi ng tulong kung hindi man para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga communities. So ito po ang Hotline 136 ay formal nating inoorganisa para magkaroon tayo ng mas maraming mata at tenga sa kalsada. At in the future, pag ito ay nagkaroon na ng enough na mga membership, kami naman ay mag-co-conduct din ng iba-ibang mga trainings, gaya ng halimbawa basic life support at basic life support sa ating mga communities para kung may emergency na pwedeng na talagang habang naghihintay ng formal na rescue or ng mga medics na mag-CPR sa ating mga nabibiktima, ang ating 136 troopers are capable of rendering the first aid. So ang isa natin na mga minimum requirements natin dito, dapat sila ay mga Filipino citizens, at least 16 years old para sila ay yung mga nasa high school pa, yung mga senior high ay pwede nating maisama, physically and mentally fit, good moral character, willing sila na mag-undergo ng training, at siyempre may pagmamahal sa serbisyo publiko at committed sila na tumulong sa ating gobyerno.
3: Oh, so, kailangan ba sila equipped ng knowledge sa skills sa shoot edit, yung gagamit ng gadgets para ma-document yung mga pangyayari, General?
4: Kasama po yan sa ating training na ibibigay sa kanila, sir, para mas makakatulong sila sa ating mga hangarin.
3: Speaking of shoot, iniimbitahan yata kayo ni President Boying Abasola ng National Press Club para sa NPC Shoot Fest sa August 1.
4: Yes, sir. No problem. We're very, very happy to join the NPC para at sumuporta sa NPC sa inyong mga adikain at inyong mga activities, sir.
3: Maraming salamat sa oras po ninyo, General Nick Torre. Could we have your parting words for your interview today, sir?
4: Maraming salamat, sir. Maraming salamat sa pagkakataon yung binigay nyo sa MMDA para maihayag namin ang aming mga programa. Kaya mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
3: Maraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa MMDA. General Nicolas Torre III, maraming salamat po.
4: Thank you, sir.
3: Thank you, thank you. General Nick Torre III, lagyan mo ng M, General Manager, Metropolitan Manila Development Authority. Yun ang magandang balita, mga ka-RJ Patrol. 5-minute response time. Isipin nyo, yun dati niyang project sa police, dinala niya dyan sa MMDA. Good afternoon, Ma'am Ina Gray from Melbourne, Australia. Thank you for your support, BFF ng RJ Patrol. Charito Cabrera, Diana. Parang naalala ko tuloy yung si, tawag dito, si Kaper, the late Kaper Silapid. Naming names ka. Sa isyong i-appoint bilang Chief Justice si Ombudsman Boying Remulla, sabi ni Charito, hindi malayong i-appoint yan, ilupin na sa kanya lahat ng kapangyarihan as the chief executive. Tapos si Lupin, i-appoint si Boy Agnes, Boying Agnes. Saan talaga Charito, ha? 65 years old. Thank you for the details, Charito Cabrera Diana. 65. It is 5 years to go before retirement kung siya ay i-appoint na Chief Justice of the Supreme Court. Oh. Naalala nyo, 53 years old lang noon yung isang Chief Justice na in-appoint ng the late President Noynoy Aquino. Naalala po ba nyo yun? Si Maria Lourdes Sereno, Chief Justice Sereno. Eh, pagdating ni Tatay Digong, isipin mo, 53, how many years before retirement? 7 plus, naging 60 plus 10. 17 years niyang hawakan sana Chief Justice. Kinat-short lang ni President Tatay Digong nung siya nakaupo. At pinalitan siya. By way of, hindi naman, impeachable official po yun, Chief Justice. Kaya lang, hindi na siya in-impeach by way of kuwaranto. Kuwaranto, parang yun ang naging paraan para pilitang bumaba sa pwesto yung noon ay Chief Justice. Uy, si Titus Almonte, nandiyan din sa Melbourne, Australia. Oh. Magandang tanghali, Sir Angelo. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Kumusta kayo dyan sa Australia? Break ulit tayo, ang oras impunto alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: RJ Patrol!
3: Alas 11:04 na po ng tanghali dito sa ating Friday episode ng RJ Patrol. Si Jaime Samoya Bernante, swerte ang Remulla Brothers, Sir Angelo. Kaso performances of duty ang kulang, purong-puro bending the law ang pinaggagawa. Sabi mo yan, ha? Jaime Samoya Bernante. Tatlo sila sa gobyerno, ang pagkakalam ko. Si Ombudsman Boyeng Remulla, ang eldest, sumunod si DILG Secretary John Vic Remulla at Juanito Victor ba siya? John Vic. At ang pangatlo ay si Gilbert Remulla, member of the board ng PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Oy, si Ate Bing, andyan, Febi Iglesias Bermejo. Malusog na sa pagkain ng mga prutas diyan, durian sa Davao. Sarap na sarap sa durian, ha? Sarap na sarap nga talaga. Pero may iba ayaw. May mga kilala ako na talagang wag daw, kung ayaw mong awayan kanila, wag mo silang alukin ng durian. Ganun. May report, Senator Alan Peter Cayetano, naghamon ang sabayang investigasyon sa Sea Games at flood control anomalies. Report ng DZRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
4: Sa kanyang Facebook live streaming, nagpatutsada itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaugnay nga sa pagpapaimbestiga ngayon ng National Bureau for Investigation o NBI sa 2019 Southeast Asian Games o Sea Games kung kailan naging chairman siya ng organizing committee. Mensahe niya sa Department of Justice, sa NBI at sa Palacio Malacanang, halata lang silang ng slight o kaunti lang. Naghamon naman si Senator Alan ng sabayang investigasyon kung ano ay iimbestiga na administrasyon ang SEA Games noong 2019 kung saan ibinida ng senador na naging overall champion ng Pilipinas. Dapat rin ano ang imbestiga naman ng minority bloc ang flood control scam. May lista na umano sila na matitibay na testigo at sinabi nito si Cayetano na madali naman ang investigasyon sa flood control at aniya sumusunod naman sa Malacanang sina Senator Papilio Lacson at Senator Erwin Tulpo at iba pang nasa Blue Ribbon Committee. Hindi aniya bad word ang flood control at ang bad words ay itong nagaganap na cover up. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Alam ko, kapag yung tinanong mo edad ng mga nagkakaedad na mga ladies, ang sagot sa'yo, don't speak bad words. Isa pang report, Special Action Force. Nakiisa sa National Safe School Summit at School Safety Drill. Report ng DZRJ reporter, Brother Romel Madrigal. Romel.
5: Nakiisa ang Philippine National Police Special Action Force o SAP sa Sinagong National Safe School Summit at School Safety Drill ng Department of Education sa Manila Science High School sa Ermita, Manila. Pinangunahan ni Education Secretary Sanay Angarang aktibidad na dinaluhan ng mga opisyal ng DepEd, Disaster Risk Reduction and Management Service at kinatawan ng Special Action Force. Isinagawang school safety drill sa iba't ibang gusali ng paaralan bilang bahagi ng pagpapatupad ng school contingency plan for active attacks and contextualized drills upang masukat ang kahandaan ng mga guro, estudyante at mga responder sa oras ng emergency. Kasabay nito, isinahimpapawid ng live ang safety drills upang mahigayat ang mas malawak na partisipasyon at mapalaganap ang kahalagahan ng kahandaan sa sakuna at iba pang banta sa kaligtasan sa loob ng paaralan. Ayon sa Special Action Force, patuloy itong nakikipagtulungan sa Department of Education at iba pang ahensya upang isulong ang mga programang magpapalakas ng school safety, emergency preparedness, at mabilis na pagtugon sa mga insidente bilang bahagi ng layunin na mapanatiling ligtas at matatag ang mga komunidad ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Romel Madrigal. Si Jaime Samoya Bernante, kayo mga ka-RJ Patrol, Sir Angelo, kasali ba tayo sa ayuda ng gobyerno? PUV, TNVS, 4Ps, may ayuda na naman. Sa commuters at vendors at private workers, wala ba? Beke naman, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Para daw sa commuters, vendors at private workers. Hello? Asa ka pa? Mukhang wala yan sa focus ng gobyerno. Bigyan ng ayuda yung commuter, vendor. Unless ikaw ay PWD, senior citizen, meron po yan. O kaya tinatamaan ka ng kalamidad, na biktima ka, ganun. Pwede. Ano ba yun? AX o in crisis situation, di ba? Ayuda in crisis situation. Maraming salamat po sa pagpanunood, Ma'am Ina Gray, si Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo dyan sa Davao, si Titus dyan sa Melbourne, Australia. Kumusta si Love at saka si Lumin, si Nanay, Mami,

Yung daw, ano ng mga gay, yung pulbo ng mga gay ay baking powder. Comedy kayo ha, o andyan, no? Intay kayo, baka mamaya sumulpot dyan si Shirley Oyang ha. Tuloy natin yung survey reports. 58% ang nasisiyahan sa performance ng Vice Presidente Sara Duterte. 26% ang hindi nasiyahan, dissatisfied. Si Senate President Sherwin Gatzalian, 45% satisfied. At 27% dissatisfied. Si House Speaker Faustino Boji D. III, 33% satisfied at 26% dissatisfied. Si Chief Justice Alexander Hesmundo, 35% satisfied at 26% dissatisfied. Ayun pa rin yan sa resulta ng pinakahuling Social Weather Station Survey, SWS. Assalamualaikum. Walaikum assalam. How is our brothers and sisters in the Muslims, in the Muslim community? Nakita ko ditong ano kaagad eh. May follow-up kaagad eh. May nag-post kaagad sa social media. Ito daw mga kakandidato sa 2028 presidential elections. Sino daw yung nakikita natin, ang taong bayan, na lalaban sa korupsyon, na nagpapapayat, nagiging undernourished ang kabanang bayan ng ating bansa. Dahil dyan sa korupsyon na yan. Sino ba yung mga bet nyo na kakandidato para labanan yung korupsyon sa 2028? Nauuna dyan si Vice President Sara Duterte na ngayon ay pinipilit na i-impeach dyan sa Senado. Former House Speaker Martin Romualdez. Former Speaker Senate President Tito Soto. Senator Panpilo Ping Lacson. Hindi na ba ito nang hinawa? Nakailang takbo na ito si Senator Ping? Apat na yata for presidency. Senator Risa Hontiveros. Ayun, sinasabi ay hahamakin lahat daw yung kanyang dating posisyon na ayaw sa mga Marcos, ngayon ay dumidikit na sa mga Marcos. Itong founder ng Akbayan Partylist Group, Risa Hontiveros. Sino to? Tulfo? Si Senator Rafi Tulfo? Kapatid niya, si Senator Erwin Tulfo? But sinama pa si First Lady Lisa Araneta Marcos. Tatakbo ba yan pagkapangulo? Para hindi naman masama. Kita niyo si Hillary Clinton, pagbaba ni Bill Clinton as U.S. President. Tumakbong presidente, pampresidente si Hillary Clinton, pero hindi po sinuwerte. Tinalo siya ni Barack Obama. Hindi malayo, impossibility, kung tutuusin. Nakalatag na ng network ang First Lady sa buong bansa. Malay nyo, di ba? Malay nyo, malay namin, Malaysia, sabi. At pinakahuli si John Vic Remulla, ang ating Secretary ng Department of the Interior and Local Government, DILG. Sino ba ang may chance dyan? Sino sa tingin nyo ang may chance ang manalo dyan para maging presidente sa 2028? Di ba? Abangan natin. Abangan ang mga susunod na kabanata. Sino ba itong nagsabi? Sa Supreme Court ito.

0: Saan ba yung Socorro? Occidental Mindoro? Socorro. Kasi itong malapit sa aking puso is itong Filfida eh. Philippine Fiber Industry Development Authority. Nanggaling sila dyan sa Socorro. Occidental Mindoro. Tinanggap sila doon, pinagkaloob ng pamahalaang bayan ng Socorro. Kina Yusek, yung Executive Director ng Filfida, Ali Atienza, Philippine Fiber Industry Development Authority, ng Filfida Mimaropa, Regional Director Adil Khan, sa kanilang courtesy visit sa tanggapan ng ating ng mayor doon ng Socorro, Doktora Nemen Perez. Naging makabuluhan ang pagpupulong kung saan tinalakay ang mga programang nakatuon sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng industriya ng abaka sa Socorro. Layunin nilang mabigyan ng mas maraming oportunidad, suporta at kabuhayan ang ating mga magsasaka at higit pang mapaunlad ang sektor ng hibla, o di ba? Abaka. Abaka farming. Nagkaroon ng kasunduan, MOA, LGU Socorro at Filfida para sa isang mas matatag, mas maunlad na industriya ng abaka para sa mga Socorrenyo. Alam po ninyo kasi ang layunin ni Yusek Ali Atienza, nakakausap ko po siya palagi. Itaas po yung, i-empower yung ating mga magsasaka sa pamamagitan ng mas malaking kita para hindi mamatay yung komunidad, industriya ng pagsasaka, yung occupation, vocation ng ating mga nasa probinsya, no, para magsaka. Dahil ang palaging dinadaing po ng mga magsasaka, yung hindi na mamanage, hindi na mamanage ng maayos, yung presyuhan, pati na, hindi na, lahat na natin, pati yung mga palay, lubi, bisaya ako, nyug, kopra. Eh, parang palaging na ipag-iiwanan yung mga magsasaka. Itong, mabuti na lang doon sa amin sa lugar namin sa Davao, eh talagang pinalaki, pinalagana, pinaunlad yung industriya ng, yung pag-plantation ng pagtatanim ng saging. Diba? Nakakita ng napakagandang, very lucrative business yung marketing ng saging from Philippines to Japan. Kaya itong abaka, kuminsan, siguro aminin natin, nung tinignan namin ang survey, 10 sa 16 regions in the Philippines, 10 lang ang may mga natatagpo ang natitirang mga magsasaka ng abaka. So, when in fact, ang tawag nila dyan, high value crops. Ang nakakadiscover ng kaperahan sa abaka, yung magagaling sa marketing, ini-export pa nila. Eh bakit tayo mag-e-export kung meron naman tayong makukuhang mga equipments, modernized equipments, para makapag-manufacture ng mga finished products out of abaka. Nababanggit ko, minsan sumaksi ako, tawag doon, I witnessed yung testing diyan sa Armed Forces of the Philippines. Dala-dala ng Filfida, yung bulletproof vest out of abaka at pinya. Di ba mga fiber yan? Oh, kaya palang pahintuin yung bala ng caliber 44 Magnum. Level 3A ang tawag doon, yung strip ng bulletproof. Isipin mo, eh, yung mga farmers na nagtatanim ng abaka, nakatanga pag hindi nila alam yung pagmumulan ng mas malaking kita. Dito lang sa Filfida, nakita ko yung layunin, purpose ni Yusek Ali Atienza. itaas yung presyo, buying price ng abaka, high value crops, pinya, marami tayo dyan sa Cagayan de Oro, nandyan yung Del Monte pineapples. Pagdating mo sa Pulumulok, South Cotabato, nandyan yung Dole plantations. So, yung ginagamit ng para sa mga Filipiniana, mga barong, husi, pinya, o di ba? Eh, talagang world class. Maituturing nating world class. Itong abaka ano, bags, dapat makita natin. Minsan maggawa tayo ng caravan o yung mall. Ano ba yun? Expo. Magkakaroon ng caravan o expo sa mga malls. Makikita yung mga signature bags ng France, Italy, USA. Kaya palang tapatan dito. Nasa skill lang yan ng weaving kung paano ginagawa. Eh bakit ano tayo? Kinakalimutan natin yung teknolohiya sa pagpapalawak ng fiber in the hibla. Kita nyo na yung mga buri, yung ginagamit sa mga banig, sombrero, o yung mga kapote, anahaw, o yung sombrerong buntal. Na-cover natin yan sa Baliwag, Bulacan. Yung ano bang product yun? Galing pa sa Quezon. Isipin mo, isang sombrero nagkakalaga ng 3,000 pesos. Sasabihin sa inyo na lang yan. Mahal-mahal pala. Pero hindi. Tingnan nyo, naka-issue sa ating mga highway patrol group. Yung mga nakabota na mga police na nakasakay sa mga big bikes, highway patrol group. Yung sombrero nila, out of buntal ang tawag doon. 3,000 pesos each. So, yung pinong-pinong pagkakahabi. So, diyan lang po matatagpuan sa Baliwag City, sa Bulacan. Baliwag, Bulacan. Tapos, made to order pa. Handcrafted. Narinig ko yung binabanggit ni Attorney Nikki De Vega na may parang love and care. Kasi handcrafted eh. Ibig sabihin, tao yung gumagawa, hindi makina. Yung naghahabi, nag-weave, ganun nga. Siyempre, kung minsan, pagkumparahin mo sa made in China for that matter, hindi naman siguro nakikinig ang China, no? Sisiraan natin sandali. Pagkumparahin mo, halos pareho na kung minsan eh. Dahil ang gagaling din naman ng technology doon sa China. Advanced na sila masyado eh. Mas mura pa sila. O, di ba? Eh, pero ito, patronize your own eh. Ibig sabihin, tingnan natin yung local industry. Kasi tulad ng mga comparative discussion ginagawa natin, yung mas malalaking kumpanya, kung minsan may kahating kasosyong mga dayuhan, foreigner, eh saan na pupunta yung pera natin pag doon tayo bumili? Dinadala nila sa kanilang bansa yung pera natin. Di ba mas magaling pumunta tayo dito sa local na grocery or ano dyan? Para yung pera ay dito lang, nag-iikot, nag-circulate. Yan ang marketing. Local. Made in China, ang dami. Naglipa na yan sa online. Kahapon lang binati ko yung aking delivery guest palagi pag may in-order ako sa Lazada, si Dan Sakayanan. Oh, kumusta ka na, Dan? Siya nagdi-deliver ng parcels. In-order mo sa online. Kinonfirm mo yung order mo in 5 days time. Andiyan, 5 to 7 days. China kasi. Sabi natin, medyo ano na tayo, sanay na tayong may sinabing, God created the world and the rest is China. Tapos sasabihin pa ng dating Senate President noon na akala ko, I'm sorry ha, nabawasan yung paggalang ko doon kay Mig Zubiri. Pero mo, Senate President siya noon, nung sinabi niya na lumalabis na yung China eh, pambubuli dyan sa West Philippine Sea. Ano kaya, i-boycott natin lahat ng produktong gawa ng China dito sa Pilipinas. Baka mahubuan ka, Senator Miggs. Dahil baka lahat ng suit mo ay made in China. O lahat ng nasa bahay mo. Diba? Parang, sabi ko nung araw, nung nabasa ko yun, napanood ko yung statement niya. Nag-iisip ba ito? Nag-iisip ba ito sa kanya mga sinasabi? Yun, yun lang. Uy, yung mga New Yorkers, nanonood din ang mga New Yorkers. Kumusta kayo dyan sa New York? AM, Angeli Marie Jimenez is watching. Thank you for supporting RJ Patrol. Kumusta si TJ? Si Vel Elise. Talaga namang ano, dalaginding na sa si, ang apo ko si Vel Elise. Mga New Yorkers, New York. Love you all. Diyan sa New York, Family Jimenez. Ganun ba? Bigla na lang akong napa-smile dito. Oh, anyway, yan mga ano ko yan. Si Titus dyan sa Melbourne, Australia is my son. Si AM, Angeli Marie Almonte Jimenez, is she's my daughter. Mga New Yorkers, yun namang nandun sa baba. Mga OC. I got to receive message naman from my daughter dyan sa Singapore, si Pat Almonte Ong. Kumusta si Justin Ong, si Sophia Ong. Yan ang pamilya Ong. Pag-angat mo nandun sa United Kingdom, Jersey, ang pamilya Bautista. My daughter is Micah, Michelle, Andrea. Kumusta si Rizal Bautista? At syempre si Zia Bautista, Almonte Bautista. Mga Britons na kayo ha. Mga full-fledged citizen kayo ng United Kingdom, ha? At sabi, ako nagising ninyo si Shirley Ouyang. Nako, sorry, late. Nag-charge pa. Good morning, Sir Angelo. Thank you, Shirley Ouyang. Shirley, walang magbabago pag sila ang tatakbo. Walang asenso, puro gulo. Mas maganda kung tumakbo sila palabas ng bansa at please wag na kayo bumalik. Sabi yan ni Shirley Ouyang. Sino pinatutungkulan mo? Yung mga presidential bulls na nabanggit ko? Maliban kay Vice President Sara Duterte, of course. Oh. Sabi ni Charito Cabrera Diana, baka ang mangyari niyan, i-appoint ni Boeing, si Boeing Agna sa as Chief Justice. Then si Matibag ang sa pagka-ombudsman. Wah, ayaw na Sir Angelo. Ayaw na. Ayaw mo na, Charito. Di ba masaya yun? Di ko naisip yun ha, Matibag for ombudsman. Aba, bago yun ha. Break tayo, ang oras in punto alas 11:30 ng tanghali.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 11:33 na po ng tanghali dito sa ating Friday episode ng RJ Patrol. Uy, alam ba ninyo yung balita na, although pangatlong araw ko na itong nababanggit dito sa RJ Patrol, yung pwede palang magpadala ng US military to rescue their citizen kapag inaapi ng International Criminal Court. Uy! At yung mga kaalyadong bansa, tulad ng Pilipinas, huwag na nating ilayo. Kapag naaapi ang citizen ng Pilipinas, pwede rin nilang padalhan ng US military sa The Hague, Netherlands, The Hague, para i-rescue. Eh, may sili na daw ang puwit ng mga nasa Malacanang dito sa balitang ito. Sabi ni, sino may sabi nito? The U.S. launched a whole of government campaign to dismantle ICC to protect its citizens. But in the Philippines, Philippines uses same campaign to voluntarily send its citizens to the ICC for trial and persecution because it's a failed state that cannot prosecute its own citizen. Aray ko. Masakit yan para sa mga Pinoy, ah. O yung mga nakikinig dyan na nasa Malacanang. Oo. Totoo ba na may sili na yung puwit ninyo? Hindi naman. Literal naman yun. Anyway, may report. PNP nakasamsam ng mahigit 19 milyong pisong halaga ng Cebu. 11 suspect arestado sa magkahiwalay na operasyon. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Patuloy ang pinahigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa illegal na droga matapos ma-arresto ang 11 drug suspect at makumpiska ang mahigit 2.7 kilo ng hininialan Cebu na nagkakahalaga ng mahigit 19 million pesos sa magkahiwalay na operasyon. Isinagawa ang mga operasyon sa Region 2, Region 4A, Region 5, 8, 10 at National Capital Region sa pakipag-ugnayan ng iba't ibang law enforcement agencies. Kabilang sa pinakamalaking operasyon ng pagsisilbi ng warrant para sa Alicia Isabela kung saan nasamsam ang halos 1 kilo ng hinihinalan Cebu na tinatayang nakakahalaga ng 6.8 million kasama mga baril at iba pang ebidensya. Sa Camarines-Sur naman, 3 high-value individuals ang naresto at mahigit 3.7 milyong halaga ng Cebu ang nakumpiska. Nagresulta rin sa pagka-aresto ng iba pang suspect ang mga bypass operation sa Ligan City, Batangas City, Maynila, Tacloban City at Naga City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Ortatis Jr., magpapatuloy ang legal at intelligence driving operation laban sa illegal na droga habang mahigpit na ginagalang ang karapatan ng bawat mamamayan. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang mga narestong suspect habang inihanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Eh, talaga nang namang salot. Salot yan sa lipunan. Oh. Yung illegal na droga. Oh, di ba? Sabi ko, paano hindi magiging salot? Eh, nasusunog yung utak ng mga gumagamit. Di ba? Sabi nila dahil hindi yan organic eh. Mabuti pa daw yung marijuana dahil halaman, organic. Kapag Cebu daw, puro chemical ang papasok sa katawan. O di, ano, mangyayari dyan. O, shout out tayo dyan sa Bacoor, Cavite. Paring Rex Miguel Rodriguez. Eh, yan nga sinasabi natin na paano yung utak ng lulong sa droga, di ba? Oo. Nakita niyo na yung Visconde Massacre ba yun? Natunghayan niyo ba yung hearing nun? Nakakatakot, ano? Nakakatakot. Pero mo bawat isa yung napas lang doon, may git 10 mga saksak. Patay na, sinasaksak pa. Eh di siyempre, lulong sa bawal na droga yung mga salarin. Yan na sinasabi nating nagiging ano, nagiging baliw ang isang tao kapag bangag, di ba? O si Jaime Samoya Bernante, matatakot ka ba o matatawa ka? Sabi ni PBBM, sang-ayon ba daw tayo na si PBBM ay magiging Prime Minister? Ako, Pilipinas, payag ka ba? Paktay na, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Shirley Uyang, Apeng Colmenares Daldal. Ha? Si Colmenares ba ay Apeng? Hingi ng backup kay Dabiana Angel Oxin. Bigla na lang nag-iingay kasi sunog at lot-lot kampo ng Colmenares, pati si Robin dinamay. Angel Oxin kasi openly inamin niya na kamag-anak niya yata si Attorney Nery Colmenares, di ba? So yun nga ang masasabi natin diyan. Naalala ko kasi nung araw, di ba may food pantry siya, unang-una siyang nag-food pantry. Pero naungkat yung pagiging ano niya. May simpatiya siya sa mga kaanib ng kilusang komunista. Hindi naman natin masasabing, hindi natin pwedeng husgahang sabing totoo or haka-haka. Pag sinabing may parang si party list, mamamayang liberal party list representative Laila De Lima, for that matter. Di po ba De Lima yung asawa ng cousin yata niya or kapatid? Hindi natin na-validate. Parang cousin. Cousin yung ang tawag dyan, cousin. Pinsan. Kapinsan sa amin. Kamag-anak. Yung asawa ni Joma Sison, di ba? Blood is thicker than water, di ba? Tapos siya pa ay naging chairperson ng Commission on Human Rights noon, si Laila De Lima. Paano niya i-babalansehin yun? Yung parang minamanage mo, pinoproteksyonan mo ang tao laban sa human rights violations, yung kamag-anak mo, nagpo-promote ng human rights violations, paano na lang yun? Paano mo ibabalansin yun? Communist rebels, ingat lang tayo, ingat, para, tama lang yung ating objective lang. Shirley Uy, ang alam kong Apeng Daldal na sinasabi ay si yung kamukha ni kung mahaba yung ngipin lang, si Chel Jokno, Attorney Chel Jokno. Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Si Colmenares, Nery pangalan niya, ay Ilonggo yan eh. Ilonggo. Tingnan mo pag yung nagsalita siya ng Tagalog, malalaman mo. Kasi tatakbo, walang asenso, mga punto ng mga Ilonggo. Ayun. Abogado yan ang alo. Ano ba yung inaabogado ni Nery Colmenares? Hindi po siya pinalad nung sila-sila nila Franz Castro, dating Teachers Party List Representative, tumakbong pagkasenador. Hindi sila pinalad na maging senador. Dahil sa Senado, medyo sabihin natin, parang butas ng karayom para makaging senador ka. Eto ha, may update. Ano pa ba? Yung mga pending oral arguments sa Supreme Court, di po ba? Nakatunghay ba kayo doon? Oral arguments regarding doon sa sabi nila mga budget insertions o and program funds o dun sa petition para questionin yung 2025 GAA, General Appropriations Act o National Budget for 2025. Bagamat pilit na inililihis sa impeachment ng mga umano'y nakinabang sa kwarta ng bayan, ay dapat nating balikan ang issue. Balik-balikan natin ang issue ng budget insertions sa ilalim ng Marcos administration. Dahil dito iniutos ng Supreme Court sa update na ito na ilabas ang umano'y nawawala o sadyang itinago ng mga dokumento sa budget insertions na siyang ebidensya sa posibleng pandarambong sa pondo ng bayan. Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. This is the directive of the court already. We want to know whether or not these documents on budget insertions exist or do not exist, or whether these documents do exist but they don't want to give it to us because of their institutional concerns. Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa. Sabi ni Solicitor General naman, Darlene Berberabe, Your Honor, based on our discussions, there is really no document. Pwede ba yun? Sabi ni Justice Kagiwa, I want to hear it from the horse's mouth under oath. Yun. O di, tingnan natin. Magkukumit ka ng perjury kapag under oath ka na at nagsinungaling ka pa. Yun ang problema doon. Mabigat na kaso yun, yung perjury.

0: So Ombudsman, ano, nag-report si Ombudsman Boeing na natanggap na ng Ombudsman ang counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman ang pagkakatanggap sa counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano. Abogado ni Senator Cayetano ang nagsumite ng kontra sa laysay kahapon o nung isang araw, July 15, 2026. Ang naturang kontrata sa laysay ay tugon ng mambabata sa nagpapatuloy na preliminary investigation ng Tanod Bayan o Ombudsman sa reklamong obstruction of justice. Inihain ng ilang miyembro ng civil society group habang hinihintay naman ng Ombudsman ang pagsumite ng counter affidavits ng mga correspondents ni Senator Alan Cayetano na sina Senator Robin Padilla at na-dismiss na acting Senate Sergeant at Arms Police Major General retired Mau Aplaska. Magugunitang naghain ng reklamong obstruction of justice ang Tindig Pilipinas kontra sa mga nabanggit na sina Senator Alan Peter, sila Robin Padilla at Aplaska, General Aplaska, dahil sa umano'y pagtulong na matakasan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pag-aresto sa kanya sa kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Alright. So, obstruction of justice. Mabigat na kaso rin po yan. Mabigat din pong kaso yan. Obstruction of justice. My report, City Treasurer's Office. Nagsagawa ng inspeksyon at recalibration ng mga timbangan sa San Pedro Town Center. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Patuloy na pinaigting ng City Treasurer's Office ang pagpapatupad ng mga pamantayan sa patas na kalakalan at proteksyon sa mga mamimili sa pamamagitan ng regular na inspeksyon, verifikasyon at recalibration ng mga timbangan na ginagamit sa mga pamilihan. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga kawanin ng City Treasurer's Office na pinamumunuan ni Ms. Enilyn Abaygar sa San Pedro Town Center sa Barangay San Antonio upang tiyaking ang lahat ng timbangan ay nagbibigay ng tamang sukat sa bawat transaksyon at sumusunod sa tinakdang pamantayan ng Consumer Act of the Philippines o Republic Act No. 7394. Layunin ang programa ng mapangalaga ng karapatan ng mga mamimili laban sa maling sukat o panlilin lang sa pagbili ng mga produkto. Kasabay ng pagpapaalala sa mga negosyante na panatilihing maayos at wastong nakakalibrate ang kanilang mga timbangan. Pinapayuhan din ng publiko na tiyaking may nakalagay na verification sticker sa mga timbangan bilang patunay na mga ito'y sumasa ilalim sa opisyal na inspeksyon at calibration ng City Treasurer's Office. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Kasama yan sa nabanggit nung... Sino ba nagbanggit kahapon na yung daw pong pinamamahagi sa ayuda na 10 kilos ng bigas, kapag pinatimbang mo sa tamang timbangan, ay nagiging 8 kilos na lang. Eh, naka-sealed and packed na yun. Oo. Sino may sala dun? Diba? Sinong nagburiki doon? Diba? Ito ngayon ang kailangan natin. Yung San Pedro Town Center pala, nag-recalibrate o inspection. O, siyempre. Kasi nga, bakit yung mga kababayan natin? Gumagawa ng mga ganung kabulastugan. Pandaraya sa kanilang mga customer. At pag na typecast ka na, nahalata na ganyan palagi ginagawa mo, nako, baka langawin na yung tindahan mo at hindi na sila pumunta sa'yo. report, DPWH Secretary Vince Dison ligtas na sa 2019 SEA Games controversy. Report ng DCRJ reporter, Chona Yu. Chona.
2: Absuelto na ng korte si Public Works and Highway Secretary Vince Dison sa umano'y anomalya sa konstruksyon ng 2019 Southeast Asian Games Sports Facility sa New Clark City. Si Dison ang tumayong chairman ng Basis Conversion and Development Authority nang itayo ang naturang pasilidad. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naimbestigahan na si Dison noon at napawalang sala na ng korte. Katunayan, mayroon anyang mga record ang korte na absuelto na si Dison sa kontrabersiya. Iginit pa ni Castro na tanging si Senador Alan Peter Cayetano lamang ang hindi naimbestigahan. Nabatid na si Cayetano ang tumatayong speaker ng kamera nang itayo ang pasilidad. Sabi ni Castro, base sa pagkakaalam ng Malacanang, agad na nilinis noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Cayetano sa naturang kontrobersiya kahit wala pang ginagawang imbestigasyon sa kanya. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chone Yu, mula dyan sa Malacanang. Yun nga, sinasabi natin. So, World War is happening now. Between Senator Alan Peter Cayetano and NBA Director Melvin Matibag. Abangan na lang natin. Papatutsadaan sila. Dahil nga dyan sinabi na may investigasyon na naganap dun sa 2019 SEA Games controversy. At dun sa investigasyon, absuelto na ng korte si noon ay chairman ng BCDA, Basis Conversion Development Authority, Vince Dison. Kasama niya doon ang chairman ng FISGOC na noon ay si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nabanggit natin na tapos yung tumakbo siyang vice presidente, pagka vice presidente. 2019 nangyari itong SEA Games. In-appoint po siya ni Tatay Digong, chairman ng FISGOC, tawag doon FISGOC. In charge doon sa pag-manage ng SEA Games. Sa pa-report, nagbabalik si Chonat, Pinoy Seafarers na naglalagay sa global o nalalagay sa global conflict, tutulungan ni Pangulong Bongbong Marcos. Report ng DZRJ reporter Chona Yu. Chona.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutulungan ng pamahalaan ang mga Filipinong seafarers na nalalagay sa langanin dahil sa global conflict at iba pang mga hamon. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa graduation ng Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales, sinabi nitong alam niya ang mga hamon na kinakaharap ng mga Filipinong marino kagaya ngayon na mayroong mga naiipit sa tensyon sa Middle East. Batid din ni Pangulong Marcos ang kinakaharap na hamon ng global certification ng Filipino seafarers na muntik mawalan ng visa sa Europa at naglagay sa alanganin sa trabaho ng libo-libong Filipino na marino. Ayon kay Pangulong Marcos, agad itong inaksyonan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pinalakas na pagsasanay, sistema sa pagtuturo na sumusunod sa international standards. Kaya naman, kumpiyansa ang Pangulo na patuloy na kikilalanin ang husay ng Filipino seafarers sa buong mundo. Bilin ni Pangulong Marcos sa mga nagtapos, palaging galingan na mamuno ng may kakayahan o kababaang loob at magsilbi ng may integridad saan man sila dalhin ng kanilang propesyon. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chone Yu. May announcement eh. Tinatawagan. Ting, ting. Parang nasa naiya si Chone. Maraming salamat sa report. Sabi ni Shirley Uyang, Angel Loxine, ikaw ang dapat gumising, hindi si Senator Robin, kasi ikaw kumakampi sa mga NPA. Sabi mo yan, ha, Shirley Uyang. Ha? Thank you for listening and support, Randy Santisas. Maraming salamat, Randy Santisas. Yun nga, seafarers. Kaugnay dun sa World War na binabanggit natin sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at NBA Director Melvin Matibag. Naka-schedule po si Director Matibag sa Tuesday. Magte-testify po siya dyan sa impeachment hearing, impeachment court sa Senado. Hindi pa siya nakaka-testify. Away na. Away na sila ni Senator Alan Peter. Palagay ko na petelegraph ni Director Matibag, medyo ang number one hostile judge niya dyan pag-testify niya sa Tuesday ay si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon pa lang, medyo nag-lay down na siya ng mga kampanya, propaganda para magkaroon ng parang matame niya ba? Yung bang mapapalamlubot niya, mapapalamya niya yung damdami ni Senator Alan Cayetano, Alan Peter Cayetano. Dahil doon sa pagbabanta niya, investigahan niya mga sabi overpricing ba doon sa naganap na SEA Games noong 2019. Tinuturo niya na walang bidding, sabi niya. Wala naganap na bidding doon sa mga nangyaring provisions doon sa SEA Games. Mayroon pang isa, sabi, pati kikiam na umano'y pinakain sa mga atleta, iimbestigahan ni Director Matibag. Ganun ba yun? Sabi niya, we heard na may mga perang ibinayad sa mga opisyal, yung uniform na binili, yung pagkain na sinabing chicken longganisa, tapos meron pang allegation na kikiam, titignan natin lahat yan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Naalala ko tuloy nung yung kasagsagan ng pagiging House Speaker ni the late Speaker Joe DeVee, Jose de Venecia, dyan sa Kamara de Representantes. Bago siya tumakbong pampresidente nung kinalaban niya sa presidential derby si ERAP, si President Joseph Estrada. Landslide si ERAP, naging presidente. That was 1986 bumaba, naging presidente si the late President Cory. 6 years after, 1992, si President, the late President FBR, Fidel Valdez Ramos. 1992 plus 6, 1998 si ERAP. Doon tumakbo noon si the late naman Speaker of the House, Jose de Venecia, na natalo eventually. Naalala ko nagkaroon ng mga kwento ng austerity noon, yung panahong nag-speaker siya So ang naging desisyon niya para mamanage yung upak sa kanya. sabi ni Romy Espeleta, andito si Happy Weekend po, Sir Angelo. Thank you. Uy, nangako na naman ang pambansang utangero, sabi ni Shirley Uyang. Tapos si Romy Espeleta, thank you, Romy. Paano pa niya matutulungan? Inubos na nila sa pagnanakaw ang pondo para sa bayan. Si BBM, alam na sa buong mundo, wala sa sarili kong magsalita. Romy Espeleta, yung universal ayuda para sa seniors, 2 taon na wala pang naibigay. Si BBM, wala sa katinuan ng pag-iisip. Nako po. Ang tindi mo, Romy Espeleta. Tama ba yun? Tama yung sinasabi mo. Balikan natin yung sinabing austerity time. Alam mo, pinapakain ni Speaker Joe DeVee nung panahong yun, as merienda, turon. Sabi tuloy nung sinisigaw daw ng mga magikero, yung mga magician, pag binubuksan yung bulaklak nagiging kalapatin, tawag doon, turon, turon. Anyway, happy weekend. Balitaan tayo ulit Lunes. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: BBC News with Ankur Desai. President Trump has accused China of extensive interference in the 2020 elections and alleged that U.S. intelligence had covered up Beijing's attempts to damage him electorally. Mr. Trump has repeatedly claimed that the election, which he lost to Joe Biden, had been rigged. But dozens of investigations, audits and court proceedings at all levels have failed to uncover any evidence of fraud. The U.S. has been carrying out a sixth consecutive night of strikes on Iranian targets, while Iran has been responding with attacks on U.S. interests in the region. Iranian state media say there were explosions in Bushehr, where the country's only nuclear plant is based. Japan's benchmark Nikkei stock index has fallen more than 4%, tumbling 225 points in morning trade on Friday. And President Xi Jinping of China has urged global cooperation for the development of artificial intelligence, or AI, saying it should not be dominated by a single country. Mr. Xi also said it should be ensured that AI was always under human control. The Australian government has expressed bitter disappointment that the authorities in Laos are not pursuing stronger charges in relation to the deaths of two Australian tourists. Bianca Jones and Holly Morton Bowles died after drinking bootleg liquor contaminated with methanol. The man who operates Donald Trump's teleprompter is being investigated for allegedly using inside information to place bets on the content of the president's speeches. Gabriel Perez is reported to have made more than $100,000 betting on the words and phrases Mr. Trump would use. And a study of a minimally invasive treatment for prostate cancer has found it's as effective as surgery or radiotherapy, but with fewer side effects. Focal therapy uses heat or cold to destroy cancer cells. And astronomers have detected an atmosphere around a rocky Earth-like planet outside of our solar system that could have liquid water on its surface. That's all from the BBC World News.
4: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: It's for your dogs.
7: The best dog places to visit.
8: The best training for dogs.
9: Okay. Coco, stick.
10: The best dog accessories and items.
11: The best dog hotels.
12: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: A Day in the Life of a Song, my original tribute to the Beatles. This is Jose Mari Chan.
1: Pare, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to.
2: Bravo, dietary supplement for men.
1: Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya.
2: Bravo, ang bagsik mo.
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: RJFM, the greatest and latest. Simply good music.
5: Three songs in a row.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

Isang maganda mapagpala at mapagpalayang umaga sa ating lahat. Hindi po kayo naliligaw, ha? Ito po ang programang Max Servicio, pero pansamantala lamang po tayong humahalili, ha? Para sa programang Morning Report Pilipinas ni Ginoong Ira Panganiban. Kaya samahan niyo po ako sa loob ng isang oras ng Max Servicio, pero huwag po kayong maliligaw dahil bukas po talaga ang ating programa tuwing Sabado po. Napapanood niyo po ang programang Max Servicio kasama po si Ginoong Darwin Sorna at syempre po si Consitol Mac Ignacio. Kaya kung mabibitin po kayo sa usapan natin ngayong umaga, ituloy po natin yan bukas ng umaga. Pero sa ngayon, unahin po natin ang ilang mahalagang issue na dapat nating talakayin. Marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago po yan, syempre, iimbitahan ko po kayong sumali sa ating talakayan. Ano? Mapapanood din po ang ating programa sa official YouTube channel at official Facebook page ng Radyo Bandido. Hanapin nyo lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Mag-like at i-follow na po sa ang aming official social media pages para makasali po sa ating talakayan. At bago ko makalimutan, hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako po ang inyong lingkod, Jessica David po. Gaya po ng aking sinabi ay pansamantala lamang pong humahalili para sa programang Morning Report Pilipinas. Mag-comment na po kayo, samahan niyo po ako ngayong umaga, ngayong episode. At susubukan ko pong basahin isa-isa ang inyong mga komento, no? Gaya po ng sinabi natin, marami, no? Marami tayong maiinit na issue at mga balita, no? Isa na po dyan sa second half po ng ating programa. Mamaya po, matapos ang ating 8:30 break, no? Makakausap po natin, makakasama po natin sa ikalawang bahagi ng ating programa si Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino para po pag-usapan ang dalawang issue, no? Dalawang issue may kaugnayan sa isang guro na nasangkot sa isang violation sa daan. Trending po ito, no? Viral po ito. Sangkot din po dito si MMDA Special Operations Group Task Force Head Gabriel Go. I'm sure nabalitaan niyo na po ito dahil usap-usapan po ito sa social media, no? Si Ginoong Gabriel Go nasa kasalukuyan ay sinuspende muna sa pagsasagawa ng clearing operations o field operations. Mamaya, klaruhin natin yan kay Congressman Tino, no? Kung tama ba ang ating pagkakaintindi na suspendido lamang si Ginoong Gabriel Go sa pagsasagawa ng clearing operations, pero hindi pa totally suspended mula po sa kanyang posisyon. Ano? Ano po bang masasabi niyo dito? No? Sa gaya po ng sabi ko, hati ang opinyon ng ating mga kababayan, ng ating mga netizen dito sa issue na ito. No? Kasi sa kabilang banda, marami yung suportado at natutuwa sa ginagawa ni Ginoong Gabriel Go sa kanyang panghuhuli o paninita. Kasi alam naman po natin na hindi naman po lingid sa ating kaalaman na marami ang pasaway sa daan, ano? Kaya naman, di ba, may biruan nga ang sabi. Kapag tito-tita ka na, ang lagi mo nang ginagawa, Gabriel Go and Chill, no? Kung may Senate flicks, kung may Senate hearing and chill, meron din Gabriel Go and Chill, no? Kasi nga, parang nakakatuwa na ng ilan sa ating mga kababayan, ng ilan sa ating mga netizen, yung ginagawang mga video content ni Ginoong Gabriel Go. No? Sa kabilang banda, marami naman ang pumupuna sa kanyang ginagawang pag-content, di ba? Para balansehin yung issue na ito, no? Marami ang pumupuna dun sa ginagawa niyang social media content, no? Yung kanyang ginagawang panghuhuli, pangtitiket, paninita dun sa ilang mga motorista, sa ilang mga pedestrian. Na parang ang tanong ngayon, ano ba ito?
operasyon ng MMDA, pero at the same time, content niya sa kanyang personal na Facebook page. Kaya naman, marami din yung bumabatiko sa ginagawa ni Ginoong Gabriel Go. At kung matatandaan niyo po, hindi ito ang unang pagkakataon na naging laman ng balita si Ginoong Gabriel Go, no? Kung maaalala niyo po, kung hindi po ko nagkakamali, taong 2025, noong nakaraang taon din, ano, ng pinagpaliwanag ng MMDA si Ginoong Gabriel Go, no? May kaugnayan din ito sa kanyang ginagawang clearing operations o field operations. Makikita niyo po, iba-iba yung kung sinusubaybayan o nasusubaybayan po ninyo yung Facebook page ni Gabriel Go. Makikita niyo po, iba-iba yung eksena, no? Clearing operations sa daan, nandyan po yung paninita sa mga pasaway na motorista, mga walang helmet, o di kaya po ay mga nasa sidewalk, no? Kumaharang sa sidewalk, mga illegally parked na mga sasakyan, ano? Na nagiging laman ng content ng Facebook page ni Ginoong Gabriel Go. Para sa ilan nating mga kababayan, gusto nila ito. Diba? Gusto nilang na-document, gusto nilang nakikita. Kumbaga,

doon. Pangalawa, naroon din po yung komento ukol sa pamamaraan ng paninita ni Ginoong Gabriel Go. Isa rin yun sa mga komentong na ating nababasa, no? Eh, pero yung sa mga sa panig ng mga sumusuporta kay Ginoong Gabriel Go, gusto nila yun eh, no? Nakikita talaga nila na kapag kapasaway ka naman talaga, eh, nararapat lamang nasitahin ka, no? Pero kaya doon natin makikita, no? Titingnan natin kung paano babalansehin ng MMDA. Titingnan natin yung mga mangyayari habang iniimbestigahan nila ito, no? Makakapanayan po natin dito ang ACT Teachers Party List or ang Alliance of Concerned Teachers kasi ang sangkot po dito sa pinakahuling video ni Gabriel Go. Kung di po ako nagkakamali, nung Martes po ito nangyari at na-upload, ano, ang sangkot po dito ay isang guro na walang helmet na kanya pong sinita at tinikitan. Sa natura pong video, kung inyong pong napanood ito, eh nakiusap po yung guro na kung maaari, eh huwag na po siyang videohan. No? So, sa kabila po noon, eh sinabi ni Ginoong Gabriel Go na huwag mo na lang sabihin yung iyong pangalan, diba? Tapos naka-blur naman. Pero ang depensa po ng ilan, ang batikos po ng ilan, nandun pa rin yung boses ng guro, no? So, easily, pwede mo pa rin siyang matukoy yung pagkakakilanlan ng guro. Diba? So, ano po bang opinion din niyo dito? Maaari po kayong mag-comment. Subukan po nating basahin ang inyong mga komento para hindi po ako mag-isa dito, para sama-sama tayo, no? Sama-sama nating pag-usapan ng issue na ito. At bukod pa po yan, dalawa po palang issue na may kaugnayan sa edukasyon ng ating pag-uusapan, no? Na ating tatalakayan kasama si Congressman Antonio Tino ng ACT Party List, no? Pangalawa po ay may kaugnayan pa rin sa issue ng edukasyon. Ito po yung nangyaring malungkot na insidente, no, sa isang grade 4 student sa isang paaralan sa Cavite kung saan sumakabilang buhay po ang estudyante na ito. Matapos po niyang sumailalim sa pagpupurga o deworming. Although po sabi sa initial na findings, ano, hindi po direktang yung pagpupurga o deworming yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Diba? Ang nakasulat po ay septic shock. Ano? Septic shock dahil po sa central nervous system infection. So, ngayon po para mapawi ang pangamba at mapag-usapan yung mga kaakibat na issue nito kasi lumalabas po sa initial na investigasyon na ang nakukumpirmahin po natin kaya sa ating makakausap, ano, kung yung mismong guro yung nagbigay ng pampurga, syempre nariyan po yung tanong na wala po bang medical personnel, hindi ba? Tama nga lang ba na yung guro mismo yung magbigay ng pampurga kahit alam lang po na common eh, no? Common itong parang common routine health routine ito sa ilang mga paaralan, di ba? So, dahil ba doon ayos lang na guro na yun ang bibigay ng gamot pampurga, hindi ba? O dapat pa rin ng mga medical personnel ito, no? So, yan po yung ating mga pag-uusapan mamaya. Magkomento na po kayo, sumali po kayo sa ating usapan. I-follow lang po at mag-like sa official Facebook page ng Radyo Bandido. Hanapin niyo po yan. I-share niyo na rin po ang ating Facebook Live para mas marami po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Bago po yan, bago po tayo tumungo dyan, isa po itong, unahin natin to, no? Isang magandang balita. Magandang balita ito syempre, no? Para sa mga matutulungan ng ayuda, no? Dahil nahin po natin itong pag-usapan dahil kahapon lamang po, ha, inanunsyo po mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroon po tayong dagdag ayuda para sa mga Pilipinong nasa mahirap na sektor, near poor. Ito, mayroon palang ganitong kwalifikasyon ay klasifikasyon, ano, near poor at mga manggagawang may mababang kita.
Okay? Tugon pa rin po ito ng pamahalaan sa problema ng mataas

0: na presyo sa mga produktong petrolyo, bunsod pa rin po ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nangunguna po sa programa ito, hahatiin sa tatlong grupo ang implementasyon ng mas pinalawak na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program. Ito po yung mas pinalawak o expanded na uplift program ng pamahalaan kung saan makakatanggap po, no? Makatatanggap po ng dagdag ayuda. Ito pong tinukoy ng DSWD, no? May tatlong grupo po ito. Parang nung nabasa ko po ito, nung na-research ko ito, parang grouping sa paaralan, no? May groups 1, 2, 3 po ito. Tatlo po ang grupo na maaambunan o mabibigyan ng dagdag ayuda ng pamahalaan, no? Ang group 1 po ay ang 3.5 milyong mga Pilipinong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. Ayan, maya-maya ko lamang. Eh, may papakita tayong infographic mula po mismo sa ahensya o sa tanggapan ng DSWD. Maaari po kayong pumunta sa kanilang official Facebook page para mabasa po ito, no? Ang group 1 po na makatatanggap ng dagdag ayuda ay ang 3.5 milyong mga Pilipinong benepisyaryo po ng 4Ps at ng Walang Gutom Program. Okay? Yung group 2 naman po na makatatanggap ng ayuda ay ang 2.5 milyong mga Pilipinong mahihirap at yung tinatawag nga pong near poor na tukoy sa 2024 community-based monitoring system na isinasagawa ng naisinigawa, no, ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Yan po yung group 2 na tinatawag. Group 3 naman ang mga manggagawang may mababang kita base sa tala ng Social Security System o SSS, no? Para sa group 1 po o para dun sa mga benepisyaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program, makatatanggap po kayo ng isang beses. Isang beses lang po ito, ha? One time po ninyong matatanggap ang 2,000 piso para sa kada household. Muli po, isang beses lamang po makatatanggap ng 2,000 piso ang nasa group 1 o yung mga benepisyaryo ng 4Ps at ng Walang Gutom Program. Para sa 4Ps, one time top up po ito, ha? Dito sa inyong 4Ps Land Bank o GCash account. Para naman po sa Walang Gutom Program beneficiaries, magkakaroon po ng manual payout o mano-manong pagbibigay ng aktwal na pamamahagi ng ayuda, kasabay po yan ng inyong food redemption schedule. Para naman po sa group 2 na hindi kasama sa 4Ps at Walang Gutom Program, 2,000 piso po kada buwan ang inyong matatanggap simula ngayong buwan ng Hulyo hanggang Disyembre o kabuuang 6 na buwan. Muli po, ha, mula July hanggang December, makatatanggap po ng 2,000 piso kada buwan yung nasa group 2 o yung mga hindi po kasama sa 4Ps at Walang Gutom Program. Manual po ang pagbibigay ng ayuda para sa buwan na ito, para sa group 2, ha, para lamang po sa buwan ng Hulyo. Habang digital payout naman para sa natitirang 5 buwan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayo makipag-ugnayan sa PSA para sa group 2 po ito, ha, o di kaya ay sa DSWD. Para naman po sa group 3, kung kayo po ay empleyado at kabilang sa 2024, so tatlo po yung grupo dito, again, ha, para po sa group 3 na empleyado, kabilang sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS, may 20,000 pesos and below na SSS monthly salary credit. At kung kayo po ay nakapaghulog ng kahit isang beses lang noong 2025 at 2026, At meron po kayong disbursement account sa SSS sa hanggang April 30, 2026. Otomatiko pong i-credit sa inyong SSS disbursement account ang 2,000 pisong tulong simula ngayong buwan hanggang Disyembre. So katulad po no, ng group 2 mula po July hanggang December, otomatiko pong makikredit sa inyong SSS disbursement account ang 2,000 pesos simula po ngayong buwan hanggang December. Pero paalala po ng gobyerno at ang DSWD, kung ang isang household ay may mahigit sa isa sa kwalipikadong miyembro, tanging yung pinakamatandang miyembro lang ang makatatanggap ng financial assistance na ito para po sa group 3 o yung mga manggagawa po nating 20,000 and below, ano? Muli, para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ng DSWD sa PSA para naman po sa group 2 o di kaya po ay magpadala po mismo kayo ng mensahe sa DSWD official Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, ready na po itong report natin. Taga po muna tayo ng live report, no? Senador Raffy Tulfo, nag-abot po ng 500,000 pisong natulong sa naulilang pamilya ng napaslang na motorcycle rider. Para po sa detalye ng balitan ito, pakinggan po natin ang report ni Jojo Sikat. Kasamang Jojo.
1: Dumulog sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo si Nanay Nancy Norberto upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Fabio Norberto Jr., 46 years old, isang movie rider. Namatay si Fabio matapos saksakin ng ice pick at nakawan pa ng kanyang pasahero na kinikilalang si Jeffrey Katakutan, 43 years old, noong madaling araw ng July 14 sa may barangay 20, Caloocan City. Sa panayam ni Senador Raffy kay Nanay Nancy via video call na pag-alaman niya na patay na ang asawa ni Fabio at mag-isa lamang nitong itinataguyod ang kanilang 3 taong gulang na anak na ngayon ay ulila na sa parehong magulang. Tinawagan naman ni Senador Raffy ang General Manager ng Bubit na si Wayne Jacinto upang malaman yung mga karampatang tulong na ibibigay nila para sa pamilya. Ayon kay Jacinto, may kakulang insurance policy ang kanilang kumpanya sa mga ganitong sitwasyon na abot sa 500,000 pesos at magbibigay din daw sila ng cash assistance sa kabantay ng 500,000 pesos insurance dahil baka matagalan daw ang pagproseso nito. Agad din na papunta si Senador Raffy ng kanyang staff sa tahanan nila Nanay Nancy upang personal na may abot ang 500,000 pesos na tulong niya sa pamilya nila mula sa sarili niyang bulsa na labis-labis na mga ipinagpasalamat ni Nanay Nancy. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasama ng Jojo Sikat, ano? Isang malungkot na balita nga ito, no? Nakita po natin yung nangyari. Malagim na kinahantungan ng isang motorcycle driver, ano? Na ang sakit, no? Ang sakit-sakit po sa loob na makakita ng ganitong uri ng mga balita. At kung di po ako nagkakamali, sa araw din yan, ano? Well, sa lahat naman po ng mga may mga police report, nakikita natin na may mga ganitong uri ng krimen. Ano? Pero sa araw din po yan, hindi lang po isa yung napaulat na na-hold up din. Ano? At masakit po dahil tulad po natin kumakayod. Kumakayod lamang yung ating mga kababayan tapos ganito po yung kahahantungan, di ba? Bukas sa ating programa, susubukan po nating makuha yung panig ng PNP o hindi kaya ng NCRPO, no? Dahil yung mga ganitong uri ng balita, di ba? Kung makikita niya po sa social media, parang yung ating mga kababayan, parang ang bukang bibig ngayon, safe pa ba? Hindi ba safe pa ba tayo? Hindi ba? Alam niyo po, singit ko lang dito, no? Sabi ng aking kaibigan, sabi niya sa akin, parang parang ang palatandaan niya na parang dun sa kinabahan, ano, kinabahan siya na parang talamak na naman, halimbawa yung pagnanakaw, yung mga krimen, no, na natalabak na marami na naman yung mga krimen sa daan. Noong ngayon lamang daw siya ulit naka-encounter ng lumapit sa kanya at sinabi, nag-alok na, "Uy, ma'am, ano, gusto mo cellphone, di ba?" Napaisip ako nga, no, parang dati ano yun eh, parang madalas, no, talamak talaga siya. Parang ang nabahagi niya lang sa akin ay parang parang bigla niyang naramdaman na parang for a long time, sa loob po ng mahabang panahon, eh, parang ang tagal niya ng parang college na pa huling naranasan yung gano'n, yung may lalapit sa'yo sa daan na, "Uy, gusto mo ba cellphone?" O, diba? Eh, parang matapos pong ilang panahon, eh, nakaranas siya ulit ng gano'n, yung merong nag-offer na, "Oh, gusto mo bang cellphone?" Diba? Parang, yun yung parang sa aming kwentuhan, eh, nasabi niyang naramdaman niya na, "Uy, teka, parang nakakakabaha, nakakatakot, hindi ba?" Pero ayan, ang bilis po ng oras, mag-time check po muna tayo, ha? Ipagpatuloy po natin ang ating kwento. Hindi na nga natin na napag-usapan yung natatapos lang na ikalawang linggo ng impeachment trial, no? Pero pag may oras tayo mamaya, isingit po natin yan. Pero sa ngayon po, mag-time check po muna tayo. Ang oras po sa ating ngayon, Philippine Standard Time, 8:31 po ng umaga. Huwag po kayong alaalis, ha? Magbabalik po ang programang Max Servicio dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
5: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
6: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
5: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
6: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Max Servicio Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: nagbabalik po ang programang Max Servicio na pansamantala pong humahalili sa programang Morning Report ni Ginoong Ira Panganiban. Pero napapanood po tayo tuwing Sabado mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama po natin dyan si Ginoong Darwin Sornak at Consi Tolmac Ignacio, no? At ayun po, habang hinihintay natin siya, sana no, sana makapasok, baka nabusy si Kong Antonio Tino, pero kinokontakt pa rin natin siya, no? Nabanggit ko po kanina na isa po sa pag-uusapan natin ngayong umaga, eh ito pong dalawang mahahalagang issue na may kaugnayan po sa ating sa isang guro, no? Isang issue na kinasangkutan ng isang guro at sangkot din po o may kaugnayan sa isang mag-aaral sa isang paaralan sa Cavite, no? Yung una nga po, yung sangkot po yung isang guro, ito po yung viral video, no? Isang viral video ni MMDA Special Task Force Group Head Gabriel Go na sa kasalukuyan po ay suspendido sa pagsasagawa ng clearing operations dahil nga po umani ng batikos ang kaniyang viral video na ngayon, million na, no? Million views na ang kaniyang in-upload na content o video. So parang yun nga po yung tanong, ano? Maituturing bang content, personal na content ni Ginoong Gabriel Go, yung kanya mga ina-upload na paninita sa daan, o content, official content ba ito ng MMDA? Hindi ba? Ano nga ba yung panuntunan dito ng MMDA? Kasi sa kabilang banda, kailangan nating ikonsidera din yung privacy concerns nung mga nahuhuli o yung mga nasasama sa video. Kasi katulad po nung nangyari sa insidenteng ito, nakiusap yung guro, no? Although naka-blur naman, no? Naka-blur naman yung mukha ng guro dito. Maririnig po sa video kasi yung kanyang original na boses, di ba? Yung sa iba kasi pwede mong i-edit yun eh. Di ba? Pwede mong i-edit yung boses mo. Pwede maging chipmunk yung boses mo, no? Pero doon po sa video, hindi naka... Yung original video, no? Hindi po naka-edit yung boses ng guro. So, pwede mo pa rin siyang matukoy, ano? At ayan. Ayan, sige. Paayos lang natin. Parang inaayos ni Congressman Tino yung kanya, ano? Pero, yun nga po. To give context po at background do. Hindi po, maririnig mo pa rin yung original na boses ng guro. Sa kabila po nung kanyang pakiusap na kung pwede ay huwag nang videohan. No, huwag nang videohan yung ginawang paninita at paghuli. Paninita, pagtiket sa kanya ni Ginoong Gabriel Go. So, yun po. Sa kabilang banda, yun po yung ating iniisip sa banda naman ng mga bumabatikos dito nga po kay Ginoong Gabriel Go. At yung isang issue naman po, itong malungkot na balita tungkol po sa isang grade 4 student sa isang paaralan naman po sa Cavite, kung saan sa kasamaang palad po ay sumakabilang buhay matapos nga po yung ginawang deworming. Na although po, base sa initial na findings, ang sinasabi po ay septic shock, ano? Due to infection, so central nervous system infection, ano? At, pero tanungin natin mula sa Alliance of Concerned Teachers kung sino nga ba ang meron nga bang may dapat managot dito, sinong dapat managot dito sa malungkot na pangyayaring ito, dahil syempre po, no, isang buhay ng isang mag-aaral ang sa kasamaang palad ay nadamay po dito. So, wag na po natin patagalin, makakasama po natin live via Zoom si Alliance of Concerned Teachers Partyless Representative Congressman Antonio Tino. Kong, maraming salamat po sa inyong oras. Jessica David po.
1: Hi, good morning Jessica. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
0: Opo, kung no, unahin po natin itong issue, no, itong viral trending issue na ito, sangkot po yung isang guro na sinipa ni ngayon suspended, well, ito pala muna ko, no, linawin ko po mula sa inyo. Tama po ba ang aming pagkakaintindi ko na suspended lang po si Ginoong Gabriel Go sa pagsasagawa ng clearing operations pero hindi po sa kanyang posisyon? Tama po ba yan po?
1: Well, parang ganun nga ang report sa media na suspended sa gawain pero hindi siya hindi natanggal or nananatili pa rin siya sa NMDA well, yun na nga. Essentially, hindi lang pinapatrabaho nung kanyang kasalukuyang posisyon.
0: Correct kong ano. At isa po sa inyong panawagan, kung kayo po mismo, ipinapanawagan niyo po yung matanggal, no? Masibak sa pwesto si Ginoong Gabriel. Ano po yung wisdom behind dito, kong?
1: Dahil una, hindi ito yung unang beses na may incidente ganito na na-involve si Gabriel Go. So sometime last year ay meron din ganito, no? Almost same circumstance na nagbi-video siya habang may risk, in this case sa clearing operation, tapos yes. Police naman ang kanyang binastos. So naging malaking insidente ito. Umabot pa na kinailangang mag-apologize at nag-apologize ang MMDA at siya mismo sa PNP pati sa NAPOLCOM, tapos naglabas ng directive, according to news reports, naglabas pa ng directive yung MMDA, si Chairman Artes ng MMDA, na bawal na raw yung personal vlogging ng mga clearing operations. Ang sabi, again, according to news reports, ang sabi daw, kung magbablog, dapat lumabas sa official MMDA page, no? Kapag magbablog ng MMDA clearing operations. So, nagkaroon ng ganung insidente na pababastos, tapos meron pang bagong rule na na finormulate nilabas ang MMDA para matugunan yung pangyayari. And yet, ito nga, nangyari na naman uli, tapos may malinaw na paglabag pa dun sa supposedly pagbabawal sa personal vlogging, no? So, tapos, pinakamahalaga ay meron siyang binastos na mamamaya na nilabag yung right to privacy. For all of these reasons, tingin natin ay dapat masibak na sa pwesto o masibak na from MMDA, kumbaga, itong si Gabriel Go.
0: At sa pagkakataong ito, kung tinyo, no, guro po yung nasangkot sa issue. So, kasi po, ang kumbaga, pag nakita nyo po, no, parang dalawang panig po ng ating mga kababayan netizens yung nagko-komenta, nagde-debate dito. Parang yung sa kabilang panig naman po, parang ang sinasabi naman nila, parang no one is above the law, diba? Kahit guro, hindi ba? So, parang nag-post pa nga rin po kong si Ginoong Gabriel Go na parang guro ka pa naman na dapat ikaw ang nagsiset ang example. So, your thoughts po dito, Kong?
1: Well, ganun nga ang comments nung kabilang panig na lumabag naman talaga siya, kamote, yung mga ganun, ano? Pero hindi yun yung point eh, dahil wala namang nagsasabing one, hindi siya lumabag, or two, dapat exempted siya from the traffic violation, no? Walang nagsasabi ng ganon. Ang issue nito, yung naging pagtrato sa kanya ng law enforcer, in this case, si Gabriel Go. No? So, ang dinidiin nga na kahit sino pa man ang law enforcer, ang law enforcer, parang guru din yan, lalo pa at naka-vlog, di ba? Ibang usapin pa kung tama ba o hindi na vlog, pero in this case na naka-vlog siya, in other words, kailangan na teacher by example. No? At dapat, ang expectation natin ay dapat i-model niya yung ano ba ang dapat na asal ng isang law enforcer sa mamamayan na lumabag ng batas. No? So, tama ba na pahiyain mo? Tama ba na bastusin mo? Na i-disrespeto yung request na wag i-video and so on and so forth. So, yun ang issue rito, no? Yung hindi yung dapat exempted siya kasi teacher siya. Kung hindi, yung expected na naasal at pagtrato ng mga nasa authority, in this case, yung si Gabriel Go, sa mga mamamayan. No? Dapat may respeto, may paggalang, may pagpapakumbaba. Hindi yung mayabang. At kung titignan mo yung mga comments ng mamamayan, ganun ang tingin ng marami, no, sa asal ni Ginoong Go.
0: Kung maganda na nabanggit niyo, no, parang teacher din 'yan, no? Na parang ma-connect ko lang kung, no, kasi syempre public servants din, ano, 'di ba? Kasi may mga teachers din kung na ano na yun nga na binibidyo, kino-content. So, bilang mambabatas, kung sa tingin nyo ba dapat talakayin na ang mga nasa gobyerno, eh, hindi dapat kino-content kahit iti, alimbawa po, mga teachers din, ano, or sa MMDA or any agency for that matter, hindi dapat kino-content yung kanilang trabaho.
1: I think, for example, sa Department of Education, naglabas na ng rules or guidelines kaugnay dyan at I think malinaw doon na sinasabi na hindi nga dapat, no, ginagawang, sabi nga, ginagawang content yung trabaho. So, kailangan may malinaw na distinction between yung official time, no, yung panahon na binabayaran ka or sumisweldo ka sa gobyerno at ginagampanan mo yung iyong trabaho bilang government official or government employee at personal time, no? So yung sarili mong oras, no? At so yun nga ang problema kay Gabriel Go. Klarong-klaro na on official time siya, di ba? Pero yung vlog niya ay lumabas at lumabas sa kanyang personal social media account, hindi sa official MMDA social media account. No, so yun, nagtatrabaho siya pero yung pagko-content niya ay para sa kanyang personal na account and therefore sa kanyang personal na pakinabang, no? So whether ang pakinabang na yan ay mas dadami ang kanyang followers or may monetization or whatever.
0: Siguro kung ang pwedeng gawin ng MMDA doon, kung talagang gusto nilang gawing official na may ganun sila na parang content na huli-huli sa official Facebook page talaga kung ng MMDA, ano?
1: Yes, exactly. And according to news reports na supposedly meron ng ganung directive or rule ang MMDA dahil doon sa insidente nga na nangyari last year. No, so kung totoo yang directive na yan, kasi news reports lang nakikita natin diyan na based on statements made by Chairman Artes, eh, malinaw na parang dinisregard at tuloy-tuloy na nilalabag ni Gabriel Go ang sariling rule ng MMDA dahil eh, kung titignan nyo yung kanyang Facebook page ay puro content, no? Yung puro content nung official na trabaho niya as sa MMDA, ang laman nung page nitong si nung personal page nitong si Gabriel Go. At yun din makikita mo marami talagang nagagalit na ginagawang content nitong si Go ang mga ordinaryong mamamayan na admittedly lumalabag, no? Pero sabi nga sa kaso ng teacher, traffic violation, ang parusa dyan, ticket, hindi yung pahiyain ka sa pamamagitan ng pag-content sa nangyari sa iyo.
0: Last point lang sa issue na ito, kung siguro, no, para lang mabalanse, paano naman kung yung mga sumusuporta sa ginagawa ni Gabriel Go? Parang ang karamihan sa mga nababasa ko doon gusto nilang may gano'n na talagang makita, parang in real time makikita, para yung mga pasaway matakot na silang gumawa, maging pasaway, di ba? Take niyo dito, Kong?
1: Sa esensya, parang ang gusto, you know, yung action agad, trial by publicity, parang gano'n. Kumbaga, parusahan na yan, di ba? Parang gano'n.
0: Parang gano'n po.
1: Hindi na sinasang-alang, hindi na isinasaalang-alang yung karapatan ng mamamayan kahit pa lumabag ng batas. No? So, well, may problema sa ganyang mentalidad nga, although it's very popular, pero yan din mismo yung kaya naging posible yung tokhang, no, yung mga extrajudicial killings in the so-called drug war ng nakaraang administrasyon. Ganyan-ganyan ang basis ng popularity, no, ng
0: ganong pamamaraan.
1: Oo, nung ganong pamamaraan. So, I mean, yun. Kaya, actually, yan siguro ang explanation dyan, no? At nagmumula in the end sa frustration, no? Sa
0: frustration.
1: You know, nakikita kasi ng ordinaryong mamamayan na yung ating justice system, for example, ay hindi effective, mabagal,
0: yes,
1: no? At pwedeng maikutan, no? Lalo pa kung makapangyarihan ka o may mga koneksyon. So, kaya siguro natutuwa ang mamamayan, well, at least sa kasong ito, nakita natin, ito, balida, wala siyang helmet. O, deserve niya. Na yan, mapahiya ng ganyan o maging content para matuto ang iba and so on and so forth. Pero as I said, delikado nga yung gano'n dahil may mga karapatan din. Kahit pa may nilabag, may mga karapatan, kailangang irespeto.
0: Correct, Kong. No? Kong, dito naman po tayo, no, sa isang issue kung saan saksamang palad, isang grade 4 student naman po sa isang paaralan sa Cavite, yung namatay matapos nga po yung deworming. Ano? So, sa pananaw po ng ACT Party List ko, may dapat bang managot dito? Kung, although sabi sa initial findings, septic shock due to infection ito at hindi direktang galing dun sa deworming.
1: Well, yun na nga, kailangang ma-establish yung fact, yung actual na ano ba talaga ang nangyari. So, katulad ng ganun, may kinalaman nga ba talaga sa deworming yung pagkamatay ng estudyante? No? At parang lumalabas, may connection ba yung septic shock from infection. Oo, sa deworming? Meron ba? No, so again, this is baka kaso na naman ito ng trial by publicity na dahil okay, nagkaroon ng deworming tas namatay, therefore yung deworming na at yung ang cause of death, and therefore yung teacher o yung eskwelahan ay ang may pananagutan. So kailangan ma-establish muna exactly ano ba talaga ang facts of the case, particularly dun sa usaping medical. So, so yun yung unang-una. Pangalawa, siguro kailangan maging klaro rin sa, I mean, yung deworming ay hindi naman talaga trabaho dapat ng teacher, pero
0: Yes.
1: pinakakarga lang sa teacher, di ba? Dapat talaga health personnel yan,
0: Correct.
1: professional health personnel. Pero ganyan nga ang alam naman natin, matagal nang gawain ng gobyerno na, well, teacher na lang ang paggawin nito, kaya dagdag ang napakaraming trabaho sa kanya. So, dapat talaga health personnel ang gumagawa, pero teacher in this case, so dapat malinaw din, kailangan siguro imbestigahan din nito, no? Paano ba yung mga liabilities, no? So, kapag ka may halimbawa, hindi natin, halimbawa lang, halimbawa pero talaga problema doon sa gamot na in-administer, teacher ba ang may liability doon?
0: Ayun na nga kung ang ipinapangamba ko doon.
1: Dahil yung teacher naman, syempre, tatanggapin lang niya kung ano yung binigay sa kanya, tapos yun ang i-administer. No? So, it should also be clear. Sa patakaran ng DepEd, in coordination with whether it's DOH or LGU or whatever, kung ano ba yung mga liabilities dito, if any. No? And again, mahirap yung yan na, no? Yung basta trial by publicity again, tapos yung teacher ang masisisi kagad. For example, ngayon pa lang lumalabas, eh, baka hindi naman pala yung deworming necessarily ang dahilan. No?
0: Totoo kong, no? Tsaka ako, yun nga po yung pangamba ko dahil baka sa guro na naman mapunta yung sisi na in the first place dapat nga po talaga may mga health personnel kong, no? Na naka talagang yun yung naka-assign doon.
1: Yeah, so programa ito ng gobyerno, so sino ba ang dapat na may liability dito? Yung individual ba na teacher na sumusunod lang, kumbaga,
0: Correct.
1: At nagpapatupad ang sisisihin ngayon? Parang may mali doon, di ba?
0: Ayun. Kung maraming salamat po sa inyong oras at sa mga susunod po, hihingi po kami ng update at magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Jessica. Magandang umaga rin.
0: Nakausap po natin si Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino, kaugnay nga po nitong dalawang issue na may kaugnayan sa isang guro na nasangkot po sa isang viral video. Kasama din po dito si MMDA Special Task Force Head na suspendido po ngayon sa pagsasagawa ng clearing Field Operations Gabriel Go, at ito nga pong nasa wing grade 4 student sa Cavite matapos po niyang sumailalim sa pagpupurga o deworming, ano? Katulad po, balikan ko yung sinabi niya Congressman Tino doon, ano? Ang ako po personally, ang pangamba ko doon, kung sakasakali man, ano, hindi nga eh. Kahit ngayon pa lang ang initial po na perception, parang hindi ba, sino ba yung nagbigay ng pampurga? Hindi ba yung guro? Diba? So, sana po maisip din natin na yung mas malawak, no? Mas malaking issue dito din na dapat talaga merong mga health personnel na naroon. Diba? Kasi katulad po nun, paano kung dahil nga kulang sa kawani yung gobyerno natin, mga personnel sa ano, walang mga nurse halimbawa, no? Ang nangyayari, lagi naman po ang tagasalo ng trabaho ay mga guro, 'di ba? So yung mga guro yun na lang yung nag-a-administer halimbawa, no? At kung saka katulad niya po ng sabi ni Congressman Tino, kung sakasakali mang may problema doon, ang liability ba mapupunta sa guro? E gayong napag-utusan lamang siya na siya yung magbigay ng pampurga. So, ang hirap. So, dapat talagang paghigpitan yung mga ganitong bagay, lalo na kung medical or health wise, di ba, connected to sa kalusugan ng isang tao, talagang dapat maging maingat. Pero para po mapawi ang pangambaha ng ating mga magulang, mahalaga po ang deworming para sa mga bata. Kasing kasing halaga po ito ng anumang vaccine, hindi ba? Kailangan po yan ng mga bata. Kaya huwag din po natin i-demonize yung mga vaccines, yung deworming. Ano? Mahalaga po ito, pero katulad po nito, may isang malungkot na insidente ang nangyari na sana po ay mabigyan linaw para malaman po natin at matuto na ang DepEd, LGU, Department of Health, para maiwasan na po ito sa mga susunod pa. Eksakto, punto 8:59. Tamang-tama lang po para sa ating pagpapaalam. Salamat po ha. Maraming salamat sa mga nakinig, nanood sa telebisyon at sa Facebook at sa YouTube Live. Muli po ha, bukas ang totoong talagang talakayan natin ang oras ng Max Servicio. Mapapanood po, mapapakinggan po ang Max Servicio tuwing alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Sabado. Kasama po natin dyan si Ginoong Darwin Shornack at si Consie Tolmac Ignacio. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsama sa akin ngayong umaga. Muli, ako po ang inyong lingkod, Jessica David. Pansamantala po ang humahalili para sa programang Morning Report Pilipinas ni Ginoong Ira Panganiban. Hanggang bukas po, mag-iingat po kayong lahat. Happy weekend!

Maganda hapon. Ay, naku mga ka-UGM, ngayon po'y araw ng Biyernes. Biyernes na. At syempre, dito pa rin tayo sa ating UGM, Ugnayan Gobyerno at mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. At marami na naman mga isyong bagong naglitawan ngayon. Ha? Marami mga bagong balita. Pero siyempre, unahin muna natin. Ano ba ang lagay ng panahon sa susunod na 24 oras? Ito po yung mula sa Pag-asa. Yung latest report nila ngayong alas 4 ng hapon. Ang sinasabi po rito is southwest monsoon na nakaapekto sa extreme northern Luzon. Kaya dyan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at sa Babuyan Islands. Ang mararanasan po dyan ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ang Metro Manila naman at iba pang bahagi na ating bansa ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman po yan sa localized thunderstorms. At ang ating pong araw, mamaya lulubog, ha? Alas 6:29 ng gabi at sisikatuli bukas alas 5:36 ng umaga. Ayan po latest mula sa Pag-asa, kaya dito na tayo sa ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Biyernes, 17 sa buwan ng Hulyo. Ayun ha, kung yung rating nitong si PBBM umangat pero negative pa rin, eto naman, eto pong rating nitong si Vice President Sara Duterte ay umangat ng 31 points. Yung net satisfaction rating nitong si VP Sara Duterte ay itinuturing pong good, ha? Classified as good daw ito. Dahil umangat ng 31 points dito po sa June 2026. Yan po'y lumitaw din sa survey ng Social Weather Station, itong SWS. At batay dito sa national survey na isinagawa ng SWS ng June 20 to 29, 2026, 58% ng mga respondents ang nagsabi na sila'y nasisiyahan. At yung kanyang performance ay tumaas naman ng 26%. Tumaas yung kanyang approval rating na 58% at yung kanyang dissatisfied ay nasa 26% na lang. Umi-increase din yan 54% at 25% satisfaction at dissatisfaction rating noong Marso. Pero ngayon po, dito sa survey ng SWS, nakita nila na itong net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte ay umangat mula dun sa moderate na 21 to 31 points. At ito ay nagpakita rin ang kanyang net satisfaction rating na lumago dito sa Balanced Luzon at Mindanao, pero dito sa Metro Manila ay bumagsak. At dun sa Visayas naman, nananatiling walang pagbabago. Yan ha. Diba yung kahapon, yung net satisfaction rating nito si PBBM ay nabawasan. Hindi, umangat naman. Ilang puntos umangat pero negative pa rin. Nandun pa rin sa negative. Kaya parang ganun pa rin. Kahit umangat ang rating, ay yung kanyang performance negative pa rin. Ibig sabihin hindi pa rin umakyat sa positive, ha? Ganun pa rin ang suma total. Parang wala pa rin. Yan, ha? Ayun. Okay, at ito. Ito pong MRT. Ba, marami na to, ha? Itong MRT4, kung alam niyo po, gusto nito, ha? Ito po yung dito sa Ortigas at Taytay Metro Line. Ang layunin nito mabawasan yung biyahe dyan na hanggang less than 30 minutes. Pero sa ngayon, ano pa ba ang ginagawa nito? Yan pong
matagal nang hinihintay na MRT4. Mukhang ito eh, ano, ha? Magbibigay ng direct rail connection sa pagitan po ng lalawigan ng Rizal at EDSA Ortigas. Yan ay tatakbo along Ortigas Avenue, yung Ortigas Avenue Extension, para mapaluwag ang traffic congestion dyan. Ito ay sa mga pinaka-busiest transport corridor sa Metro Manila. Ayan, 13.4 kilometers yan, elevated railway. Yan ay magkoconnect sa Taytay Rizal to Ortigas Avenue, dyan sa Quezon City. Kaya marami pong maseservisyohan ito. Libo-libo mga commuters wala dyan sa Taytay, Cainta, Pasig at mga kalapit na lugar ang inaasahang maseservisyohan nito. Kaya lang medyo ano pa to pinag-aaralan pa lang. Mukhang wala pang sinasabi kung kailan ito gagawin. Pero matagal na itong dapat matagal na itong ipagagawa. Pero sa ngayon hanggang ngayon ganun pa rin. Pero mukhang ang maganda dito, ito ay tinidevelop na ng Department of Transportation na ang financing nito, meron ha, mula po dyan sa Asian Development Bank. Yan, 13.4 kilometers ang haba. Ito ay fully elevated metro rail. 10 station magkakaroon yan. Ang ruta niya, Ortigas Avenue, EDSA, to Taytay Rizal. Inaasahan niya na ang araw-araw na mananakay dyan ay nasa 400,000 pasahero. Ang estimated end-to-end travel time naman ay less than 30 minutes. Mabilis-bilis yan, ano? Kumpara isa hanggang

0: Sa ngayon, yung alignment nito, 10 station, dyan sa EDSA, siyempre, nandyan yung huli. Tapos dyan sa Meralco, Chendisitas, Rosario, Brookside, Cainta, Monteverde, Tikling, Manila East Road, at Taytay. Yun yung magiging ruta niyan. Marami po mga pasahero dyan. Ay, yung mga taga Antipolo, dyan sa may Tikling. Pwede dyan, pag ganyan. So, ito raw loan approval and financial, ay ano to, close, matapos yung funding negotiation, natapos na yan. At magsisimula na itong civil work kapag yung financing ay na-finalize na. So, yung full construction, mga ilang taon din yan. Bago talagang mapakinabangan. Medyo matagal-tagal pa kasi yung hinihintay pa bago magsimula yan, yung pera dapat approve na, nandyan na. So far, pina-finalize pa rin daw. Pero at least maganda, may development na kahit papano. At ito naman, ilang taon din ang tat. Alam niyo naman, pag gumagawa ng mga ganyan, may mga delay pa, kaya taon. Nakita niyo yung LRT 7, di ba? Yung papunta sa San Jose del Monte, Bulacan. Hanggang ngayon ang tagal na tingga, lalo na yung Common Station dyan sa may North Avenue. Ang tagal na natingga. Ngayon mukhang sisimulan pa lang uli. Kaya yung mga commuters, hintay-hintay lang. Hintay-hintay muna. Darating din tayo dyan. Okay, may report si Jojo Sikat. Itong pagkumpirma, pagkukumpara ng Daily China sa mga Pilipino, sa mga umgoy. Ako yan, kinukundi na ng apat na makabayang sibikong grupo. Alam natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Kinundi na ng apat na makabayang sibikong grupo na kinabibilangan ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement ang ginawa ng China Daily nang ilabas nito ang isang AI-generated na video na naglararawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, na ang ginawa ng Daily China ay hindi lamang pagkwestiyon ng panilindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hinamak pa nito ang sambayanang Pilipino. Aniya anuman ang layunin nito, malinaw ang naging bunga, isa itong rasistang propaganda na gumagamit ng artificial intelligence upang hamakin ang isang buong bayan. Iginitigoy siya na walang puwang ang rasismo sa diplomasya, sa responsable pamayag at sa ugnayan ng mga bansang may paggalang sa isa't isa. Magugunita na ilang araw bago lumabas ang video, iginit ng ilang Chinese scholars ang walang batayang pahayag na pag-aari umano ng China ang Batanes. Mabilis itong pinabulaan ng mga opisyal, istoryador at mga sambayan ng Pilipino. Kalaunan binawi rin ng mga naturang pag-aaral matapos umani ng matinding batikos. Pinaalala ni Goycha na mahalagang sandigan ng Rules-Based International Order ang 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng opisyal na malaya ang China na questionin ng arbitral ruling, ngunit magkaiba ang pagtutol sa isang legal na pasya at ang paglapastangan sa isang buong bansa tulad ng ginawang pagkukumpara sa mga Pilipino na mga unggoy. Hamon pa ni Goycha, dapat agad alisin ang China Daily ang nakakayang bidyong ito at humingi ng walang pasubaling paumanhin sa sambayanang Pilipino. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, nagtatawag ng mga unggoy. Dinidipik nila, mukhang mga unggoy daw, mga Pinoy. Ayan, Pero wag na natin patulan yan ng ganyan din, Dahil parang ano, makikibaba pa tayo sa level nila, hindi maganda yon, ha. Pero ito po, ang ating Department of Foreign Affairs, kanina po ay naglabas na sila ng formal diplomatic protest dito sa isang payagan sa China, itong China Daily, na tungkol nga dyan sa depiction o paglalarawan sa mga Pinoy sa isang video at editorial cartoons. Tungkol dyan sa 2016 arbitral ruling na ito raw mga unggoy ang mga Pinoy

0: Sabi po ng DFA, ito ay dehumanizing and racist. So ito po ang ating DFA, Department of Foreign Affairs. Ang sabi nila, ang Pilipinas first conveyed its firm objection to the offensive content. Ayan po sabi nitong si DFA Secretary, Undersecretary Leo Herrera Lim, ay sinabi niya na yung issue na yan, dinulog na nila direkta dito sa Chinese ambassador, itong si Jing Chan, sa isang face-to-face meeting noong July 16, 2026. Sabi nitong si Herrera Lim, pagkatapos nila mag-usap, iginiit nila na ito mga materials na yan, alisin na. Dahil yan daw, yung mga content na ganyan ay inconsistent, hindi na aayon sa mutual respect na inaasahan sa pagitan ng dalawang bansa. At hindi raw ito pumapabor dun sa maayos at maganda at stable na management ng bilateral relations. So, ang Department of Foreign Affairs natin ay nag-issue na nga ng formal diplomatic protest. Kinukundi na yung video na yan at yung cartoons. At sabi nila, itong China Daily ay went beyond legitimate political debate by resorting to demeaning, dehumanizing, and racist depictions of Filipinos. Yan ang sabi dun sa statement na inilabas ng Department of Foreign Affairs. Bang klase itong mga Chinese na ito, no? Dinadaan na nila sa ganyan. Kumbaga, parang nambubos ka. Gusto tayo mag-react. Pero wag na natin patulan yung mga ganyan. Parang makikibaba pa tayo sa level na ganyang hindi dapat patulan yan ng ganyan din. Sa ibang klase na lang natin na patulan yan, huwag dyan. Ito po, ito naman, ang Senate Committee on Social Justice ay nagsimula na po ng deliberation dun sa panukalang batas na naglalayong palakasin itong suporta ng gobyerno para sa mga senior citizens at bigyan ng proteksyon ang karapatan itong mga street vendors. At ito pong committee chairman, si Senator Erwin Tulfo, binigyang diin niya na itong legislation na yan ay magbibigay ng priority sa kapakanan nitong mga vulnerable sectors. Sabi nito si Senator Erwin Tulfo, ang kanyang committee ay magsasagawa ng pag-aaral dun sa mga proposal na may kinalaman dito sa National Commission of Senior Citizens. Kasama na dyan yung dapat bang manatili na isang independent agency ang CS ang itong NCSC o ito ay maging isang policy making body na naka-attach dito sa Department of Social Welfare and Development. Ayan po ang pinag-aaralan din nila. Pero maganda yan yung kapakanan ng mga senior citizen. Yan ang dapat tinututukan talaga. Hindi lang daw ito question ng organizational structure. Ito ay question din ng pagiging epektibo. Kung sila ba'y nagagawa nila ang trabaho ng maayos. Sabi niya, sabi nito ni Senator Tulfo, na ito mga lawmaker dapat ay tingnan nila, alamin kung anong arrangement ang pinakamaganda para ma-improve yung serbisyo dito sa mga nakatatandang Pilipino, itong mga senior citizen. Ito pang Social Justice Committee ay tinignan din nila yung proposed Magna Carta for street vendors na naglalayo naman niya na magtatag ng isang malinaw na karapatan at responsibilidad para dito sa mga vendors habang binabalanse naman yung kanilang kabuhayan with public order at natong mga local government regulations. Sabi pa nito si Senator Tulfo, ito raw mga street vendors ay kabilang dito sa mga pinakamatinding o mga hardest working Filipinos, pinakamatinding magtrabaho ng mga Pinoy. Marami sa kanila ay umaasa dyan sa kanila mga maliliit na negosyo at yan yung kanilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Kaya sabi niya, yung excessive requirements at yung confiscation ng mga goods during enforcement operations, madalas daw, yan ay nagtutulak dito sa mga nagsisikap ng mga vendors sa nalalo pang mabaon sa utang. Kasi inuutang nga lang naman nila yung ano eh, yung kanilang puhunan, di ba? Usually, nangungutang sila sa mga Bombay. Di ba? Ganyan eh. Utang sila sa umaga, magtitinda sa maghapon, sa hapon eh, dadaanan na sila nung nagpautang, babayad na sila. Ganun, sa umaga, ganun na naman, utang. Usually, ganyan eh. Yung iba naman, eh, lingguhan ng bayad. Depende sa usapan. Pero pag siyempre, yun nga lang, ibang klase, pagka doon ka ng utang sa mga ganyan, ano, eh, pwede yung kamot sa ulo lang, pagka wala kang pambayad. Ha? Sabihin mo, wala pa, okay lang yun. Okay lang sa kanila, o sige, susunod. Yan. Pero wag babayad ka, siyempre. Kasi hindi ka na makakautang pag susunod eh. Pag wala pa eh. Wala ka ng pampuhunan, pagka ganon. So, pagka ganyan naman, nababaon sila, eh, mahirap din, ano. So, sabi po nito si Senator Erwin Tulfo, pagka daw itong mga paninda nila ay kinumpiska, eh paano nila marerecover yung kanilang mga puhunan, kanilang investment? Ha? Lalo silang mababaon sa utang. Ayun ang sabi. Kaya dapat daw dito, may malinaw tayo mga patakaran para dyan at makapangalagaan yung kapakanan nitong mga street vendors. Diba? Tama naman yun. Ha, maganda nga. At least ngayon, eh, napapansin na yan dahil maraming ang nangyayari niya na dati pa, ano? Eh, ngayon, eh, eto na. Kahit pa paano, ito pong ating mga nakatatanda, mga, eh, marami rin sa mga, ano, eh, mga senior citizen, mga street vendors din, eh. Kasi, lalo na, yung mga walang pension, di ba? Eh, doon lang umaasa ng kanilang kabuhayan. Lalo na ngayon, hindi na sila makapagtrabaho ng regular na trabaho. Eh, kahit pa paano, meron sila na pagkikitaan. Kaya lang, pagka may mga nagpapatupad ng mga clearing operations, may nagpapatupad ng mga kontra sa vendor, eh yan po ang problema. Kasi madalas, yung kanilang mga paninda, yun ang kinukumpiska. Yan, ha? Lalo nung dati, ha? Yung mga nauna mga operation, ako, kinukumpiska talaga yung mga paninda. Kasi ang katwiran, eh, para wala na silang itinda. Ayun, ha? Si pagka nandiyan pa yung paninda, magtitinda, babalik din yan. Pero pag kinuha ng mga paninda, ay hindi na sila makababalik. Hindi na sila makapagtitinda dyan. Ayun po ang kanila namang katwiran. Pero siyempre, kawawa naman yung mga vendor na yun na lang, ang tangin nilang kabuhayan, eh yun pa yung ano, yun pa yung parang ginigipit, di ba? Ginigipit sa kanila. Sila sa kanilang paghahanap buhay. Ayan, okay. Ito, nako, ito, sa Supreme Court po ito. Ang Supreme Court ay na-clear na po itong political analyst at inquirer columnist si Richard Haydarian, ano? At itong si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at Presidential Anti-Poverty Czar Larry Gadon did sa direct contempt o indirect contempt. Ang sabi po ng Supreme Court, ito raw kanilang sharp criticism of the High Tribunal's ruling on the impeachment proceedings in favor of Vice President Sara Duterte. Nung mga panahon na yan, nung nauna, hindi ito, yung nauna, ay nakapaloob pa rin dun sa ambit ng constitutionally protected freedom. So yun, ibig sabihin eh, nakapaloob pa rin sa freedom of speech. Dun sa 87 pahinang unbanked decision na na-promulgate po noong April 8 at nirelease lang kaya makailan, ano? Sinabi ng Court Suprema na dinismiss nila itong consolidated petition para sa indirect contempt laban dito sa mga nabanggit na tatlong public figures at dinidescribe na iyan daw eh, nothing more than hollow insertions which are devoid of factual or legal substance. So walang kwenta raw yung petition. So yung petition daw do not demonstrate a direct and substantial link between the impugned statements and any actual tendency of inciting the public to likely and imminently obstruct, degrade, or interfere with the orderly administration of justice. Yan po yung nakasulat dun sa desisyon na sinulat nito si Senior Associate Justice Marvick Leonin. Ayun, so na-clear na po yung tatlo na pinakakasuhan ng indirect contempt ng korte. Kasi binabatikos nila dati yung ano eh, di ba nag-desisyon yung Court Suprema na yung impeachment complaint, yung nauna, yung unang impeachment complaint nung last year, na dabandi kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional. Di ba yun yung naging desisyon ng Court Suprema? Kaya wala na, nawala yung impeachment na yan. Nag-motion for reconsideration ang House of Representatives pero lumitaw. Parang na ganun pa rin yung naging desisyon ng Court Suprema. At pati dun sa issue ng ano ng one-year bar, na nilinaw na rin doon. Ayan, ha? Binabatikos nila. Kaya may mga nagsampa ng petisyon para sila ay makasuhan ng indirect contempt. Pero wala naman daw, sabi ng Court Suprema, wala raw. Hindi yan na walang kwenta yung petisyon. At yung sinabi ng tatlo, yung mga batikos nila, pumapaloob sa freedom of expression. Okay, magbe-break lang muna tayo. Oras natin, 31 minutes makalipas ang alas 4.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
2: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik tayo sa ating UGM, ugnayang gobyerno at mamamayan. Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Report si Romel Madrigal. Ito, 2,500 na mga Lagunense tumanggap ng medical at burial assistance dyan sa San Pedro. Alamin natin report. Mula kay Romel Madrigal. Romel?
2: Humigit kumulang 2,500 Lagunense ang tumanggap ng medical at burial assistance mula sa pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa isinagawang distribution program ngayong Biyernes, Hulyo 17 sa San Pedro City. Pinangunahan ni dating Louisiana Vice Mayor Louis Vic Jacob bilang kinatawan ni Governor Sol Aragones ang pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Layunin ng programa na mabigyan ng agarang pinansyal na ayuda ang mga pamilyang nangangailangan ng suporta para sa gastusing medikal at pagpapalibing. Isa sa mga benepisyaryo ang nagpayag ng pasalamat sa natanggap na tulong at sinasabing malaking ginhawa ito para sa kanilang gastusin sa pagpapagamot. Ayon kay Jacob, malinaw ang direktiba ni Governor Sol Aragones na sa ilalim ng gobyernong may solusyon, hindi dapat paghintayin ang mga lagunensing nangangailangan ng agarang tulong. Patuloy naman ang pamahalang panlalawigan ng Laguna sa pagpapalawak ng mga social welfare program upang mas marami pang mamamayan na mabigyan ng napapanahon at makabuluhang ayuda sa oras ng kanilang mga pangangailangan. Ako si Romel Madrigal, nagbuhulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Romel Madrigal. Tutuloy pa rin itong ating mga balitaan. Ito po si PBBM. In-extend na ng panibagong round itong financial assistance sa mahigit na 7 milyong mahihirap at itong mga low-income households na apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Na dahil dyan sa panibagong nagsimula na naman na gulo dyan sa Middle East. Ayan po, doon sa sinabi po ni PBBM na ang gobyerno, in-expand nila ito para masuportahan ito mga Pilipino sa pamagitan ng 12.375 billion na pesos na United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ito pong assistance program na yan ay ipatutupad ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim ng programa, yung agarang tulong daw ay ibibigay din sa 7.5 million households o 37.5 million Filipinos sa buong bansa. At sabi dito, yung mga residente niyan, nasabi po ni PBBM, 1.5 million low-income workers at ang kanilang pamilya na ang kanilang mga records have been verified by the Social Security System will receive 2,000 per month from July through December or 12,000 for the entire 6 months. Ayan, 2,000 per month ay bibigay sa kanila or 12,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. Ayan po, marami-rami yan para dun sa mga kababayan natin na talagang maapektuhan nitong panibagong pagtaas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayun, alam nyo ba, pagka dito po, yung pagtaas ng produktong petrolyo, nako, kamot na naman sa ulo itong mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan, lalo na itong mga jeepney drivers. Humihingi na nga sila ng dagdag singil sa pasahe. Pero yan po'y pinag-aaralan pa, ha? Pinag-aaralan pa ng LTFRB, pinag-aaralan pa rin ng gobyerno kung yan ba'y ibibigay yung mga ayuda na yan, kung paano. Ayuda ba o pagpatataas ba ng singil sa pasahe? Magkano ang itataas sa singil sa pasahe? Kasi kailangan i-balance rin yan eh. Dahil alam nyo naman, yung mga sumasakay dyan, mga mamamasahe, hindi naman din mayayaman, di ba? Yan naman yung mga ordinaryong manggagawa rin na nangangailangan rin ng tulong. Yun. Kung tutuusin nyo, itong mga jeepney drivers, yung mga chopper, may pagpapasahan. Pagka tumaas ang presyo ng petrolyo, tumaas ang diesel, ipapasa nila sa mga mananakayan. Ah, itong mga pasahero, kanino nila ipapasa yan? Eh, last na sila, di ba? Wala nang pagpapasahan yan. Ito, para makakuha natin yung konteksto. Ah, alam nyo ba kung magkano tinatayang presyuhan ng petrolyo next week? Nako. Ah, next week po, ang diesel, ito, batay pa lang ito sa 4 na araw na trading dyan po sa Mean of Plat, Singapore. Ibig sabihin, hanggang kahapon, meron pa ngayon. Meron pang trading ngayong araw na ito na tapos na rin, tapos na. Ano? At dyan po natin malalaman, base dun sa resulta ng trading ngayong araw na ito, malalaman natin kung ito bang in-announce na ito ng Department of Energy ay mababago pa o hindi, tataas ba lalo o bababa pa. Diba? Ayan po yan. Kasi ang projection po dito ang presyo ng diesel tataas ng hanggang 10 piso, 10 pesos and 50 centavos per liter. Ayan, ha? Ganyan na naman ang mga taasan. Ha? Super big time na naman. Yan na naman ang taas ng presyo ng mga petrolyo. Ang gasolina, ito, hindi naman ganong super big time. Pero big time din. Kasi na ina-expect nila next week, tataas ito ng hanggang 4 pesos and 50 centavos per liter. Ayan na naman tayo. Babalik na naman tayo dun sa, kailan yun? Pebrero, Marso, di ba? Ganyan, Abril. Tapos po, problemahin na naman natin yung supply ng ating na fuel. Mauubos na naman. Dahil, ayun na naman eh. Wala na naman makalusot dyan sa Strait of Hormuz. Wala na naman. Hinaharang na naman ng Iran at ng US. Dalawa na humaharang ngayon. Dati Iran lang eh. Eh ngayon eh, US na. Kasali. O kaya yan po. Itong presyuhan na yan. Nako, eh, talagang malaking epekto na naman po sa atin yan. Ha, itong ganito. Itong ina-expect na yan. Itong mga major pump price hikes na inaasahan po next week. 10 pesos and 50 centavos per liter sa diesel. Increase yan, ha? At 4 pesos and 50 centavos sa gasolina. Ito po'y dahil dito sa panibagong tensyon sa Middle East. Ayan po sabi ng mga nandyan sa oil industry. Yun, ha? Ang sinasabi po rito, ha? Itong world oil prices are mainly supported by an elevated geopolitical risk premium. Na ito po ay ngayon na ang Iran umaatake na naman sa mga commercial ships. Sinasalakin na naman nila yan. Na dumadaan dyan. Gustong tumawid dyan sa Strait of Hormuz. Ha? Nalabas dun sa inaprobahang ruta ng Iran. At yung retaliatory strikes naman ng US dyan sa Iranian military asset. Kaya itong nangyayari po na yan, malaking epekto na naman sa supply ng produktong petrolyo. Ganyan po ang sitwasyon natin ngayon. Kaya talagang pag tayo po nandito na naman at katulad nung nangyari nung Pebrero at Marso, eh baka ito na naman, malaking dagok na naman po ito sa ating ekonomiya. At syempre, tagtaas na naman ang presyo ng mga bilihin. Ayan na naman po tayo. Ganito na naman ang mangyayari sa atin. Ha? Kaya ganyan. Yung kerosene, tataas din po yun. Ha? Kasama po sa tataas itong kerosene. Kaya nasa nun din. Mahigit na 10 piso rin ang itataas ng kerosene sa next week. Kaya kailangan na naman natin dito maghigpit na naman ng sinturon. Ha? Magtipid na naman tayo. Yan po ang importante. Pagka mga ganito ang ating sitwasyon, lagi tayong dapat marunong tayong magtipid. Ito na po ang kailangan nating gawin.

0: Okay, may report si Jojo Sikat. Ito si Senator Robin Padilla, nakiisa na rin sa pagkundina dito sa China Daily sa pagkumpara sa mga Pilipino sa mga unggoy. Ayan, Illuminati report. Ha? Jojo?
1: Nakiisa itong si Senador Robin Padilla sa mariing pagkundina ng Department of Foreign Affairs at ilang NGOs sa AI-generated video na inilabas ng state-controlled na Chinese media outlet kung saan ginawang unggoy ang Pilipino at dinidiktahan pa ng Estados Unidos at Japan ang kanta. Ang video ay tugon sa paggunitang ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kung saan ibinasura ang pag-aangkin ng China sa halos buong West Philippine Sea. Sinabi ni Padilla na ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakabababang paraan ay hindi katanggap-tanggap at dapat lang nakundinahin. Iginit din na senador na hindi dapat gamitin ang freedom of expression at debating pampolitika sa pagyurak nga ng dignidad na isang lahi o bansa. Dagdag pa ni Senador Padilla, anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mabansa ay dapat lutasin sa pamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mahinaong pag-usap at hindi sa propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamayan at sirain ang tiwala sa isa't isa. Sinabi rin ni Padilla na dapat patuloy na ipagtanggol ng Pilipinas ang lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang sinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nakikiisa rin sa panawagan ng senador na alisin sa social media mapanlait na content at nananawagang pairalin ang katotohanan, paggalang at pagiging responsable. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan, ito ngayon ang issue. Dahil yan nga, ginagawang inalintulad sa mga unggoy, ang mga Pinoy. Ha? Mukhang matindi na ang tama sa China nitong patuloy nating paggigiit dito sa arbitral ruling diyan po sa West Philippine Sea na ang Pilipinas ang nabigyan ng karapatan diyan po sa bahagi na yan at pinawalang visa yung nine dash line ng China na ngayon is 10 na. Ha? 10 na yung kanilang putol-putol na guhit. Naguhitan. Baka sumunod eh, iliko nila yung guhit. Kasi dati diretso lang yan eh. Sa gilid ng Pilipinas. Baka iliko nila, isama na yung Batanes. Isama, ipaloob na sa guhit. Kaya, ako eh, dapat yung ating Coast Guard, saka ating Navy, magbantay kayo dyan ha. Baka magaya yan sa sa Baho de Masinloc, matatandaan niya yun. Ha? Abay, nung umalis yung nagbabantay, di ba nagkaroon standoff doon, yung barko ng Philippine Navy at China. Eh ngayon, nag-referee US. Abi, umalis pareho. Ay di umalis. Umalis ang Pilipinas, yung China, hindi pala. Umalis sila sandali, bumalik din. Tapos binakura na. Binantayan na nila, hindi, wala na. Pati mga isda, mga Pinoy, hindi na makapasok doon. Eh baka mangyari, ganyan din ha. Huwag kayong malilingat ngayon. Ah, baka pag nalingat tayo dyan eh, itong ating Navy at yung ating Coast Guard eh. Baka makita nyo eh, mayroon ng mga barko ng China Navy dyan at Coast Guard na nakapalibot dyan sa Batanes. Ah, ina, parang hindi na pwede makalusot dyan yung mga Pinoy. Ayan, ha? Eh, paano yung mga Pinoy na nandun? Chinese na. Mga ganun na. Sa bagay, alam nyo, mga ibatan. Mga ano yan, eh? Mga singkit. Mga singkit ang mga, mga ibatan, eh. Ay, chinito. Tawag natin chinita saka chinito, di ba? Mga ganun na nga. Hindi, iba yung singkit kasi maliit na maliit talaga matanon eh. Ito yung mga chinito, mga chinita. Magaganda matan mga ibatan eh. Saka magaganda yung mga ibatan. Matatangos ang ilong yung mga ibatan eh. kayo napunta dun sa Batanes, nakita yung mga native, ha? Maganda yung mga native na ibatan. Ayan, ha? Okay, nako, ito po. Si Ombudsman na Boying Remulla, ito na, sinasabi na niya na malapit na. Ayan, ha? Malapit na raw nila masampahan ang kaso itong si dating Speaker Martin Romualdez. Ito po'y may kinalaman dun sa flood control mess. Ha? Yung mga naiinip dyan, yung mga naghihintay, nasa na yung mga tinasawag nilang mga big fish. Ha? Nasaan na raw yan? Bakit hindi pa nakakasuhan? Eh, sinasabi nilang big fish dito, tinuturing dyan eh. Isa dito eh, si dating Speaker Martin Romualdez. Diba? Tap, pilit din nilang iniuugnay itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya masigasig na masigasig silang sa pagsusulong na makasuhan na yung mga yan. Pero ito po, sa ngayon, sabi po ng Ombudsman, eh, tinatapos na nila yung kanilang preliminary investigation dyan. At anytime, nako, eh, baka magsampa na rin sila ng kaso. Eto, alam nyo, pag nagsampa na yun ng kaso, malamang yan, plunder yan eh. Ha? Pag plunder, eh kulong na yan. Kasi ang plunder, walang piyansa yan, hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng piyansahan yan eh. Ha? Kaya talagang ano yan, shoot sa banga, kumbaga, di ba? Nasa huyo na yan pagka ganyan. Sigurado makukulong pagka yan eh nakasuhan. Di ba? Eh, katulad yan, si Senator Marcoleta, nakasuhan ng plunder, o paglabas ng pagkasampa, di ba, sinampa ngayon yung kaso, ay susunod yan, labas ng warrant of arrest. Yun na yun. Ha? Eh, buti nga yan eh, Biyernes isinampa yung kaso, ang Sandigan Bayan, dinefer na nung, hindi na tinuloy yung maglabas ng warrant of arrest nung Biyernes. Naglabas sila ng warrant of arrest, eh Lunes na. Yun, ha? Kasi weekend na raw eh, sabi ng Sandigan Bayan eh, kaya hindi na nila nilabas na, hinintay na nila sa Lunes. Ayun, ha? Ngayon, eh yan na, antayin natin. Dahil pag naisampa yan sa Sandigan Bayan, malamang yan, eh kulong agad yan. Okay, eto po. Doon si Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, eh, susuportahan daw niya itong investigasyon ng NBI dito sa sinasabing mga anomalya, dito sa mga proyekto doon 2019 Southeast Asian Games. Eh, di ba, naging ano nga ito eh. Naging issue pa nga itong usapin na yan doon sa pagpapatuloy ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte nung Miyerkules. Kasi marami raw mga nadismaya dahil irrelevant eh. Hindi naman daw yun ang topic sa impeachment eh. Wala namang kinalaman sa impeachment. Eh, yun ang napag-usapan ng mahaba-habang oras din. Yan tungkol dito sa mga anomalya dun sa 2019 Southeast Asian Games. Eh, kasi inuna na yan eh. Yan ang inuna ng grupo nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya doon na na-focus yung mga usapan. Ngayon, pagkatapos po noon, eh nagpayag naman ng itong si Senator Alan Peter Cayetano na susuportahan niya itong gagawing investigasyon ng NBI. Ah, pero sabi niya, eh gagawin lang niya yan kung itong mga minority senators will be allowed to probe into the flood control mess. Ayun, ha? May kondisyon. May kondisyon itong si Senator Alan Peter Cayetano. Susuporta daw siya sa dito sa investigasyon na gagawin ng NBI para dyan sa mga sinasabing anomalya noong 2019. Actually, ito pong NBI eh, maglalabas na rin ng subpoena para paharapin yung mga may kinalaman dito. yung mga sangkot dito. Pero sinasabi nila, yung itong si Secretary Vince Deason ng DPWS na siyang pinuno ng BCDA nung panahon na yon, dyan sa Clark, dyan nilagay yung proyekto sa Clark. Ano na raw ito? Absuelto na. Pero yung mga iba, hindi pa. Kaya ngayon nila iniimbestigahan. Ay, kasama nga dito, itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang gusto nitong si Senator Alan Peter Cayetano, susuporta siya, pero dapat daw, ito mga minority senators, payagan sila na imbestigahan itong mga anomalya sa flood control. Ayun, ha? Kasi, di ba, pinipilit nila talagang busisiin yan. Pero may nag-iimbestiga naman eh. Nandiyan naman yung Senate Blue Ribbon Committee. Kaya lang, hindi sila kontento at sa tingin nila, may pinapaboran dyan. Ha? Sa tingin nila, merong pinagtatakpan sa ginagawang investigasyon nitong Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ngayon, siyempre, ng majority sa grupo nitong si Senator Sherwin Gatchalian, na baka may mga pinagtatakpan dyan. Kaya ang gusto ngayon, dahil nga diba yung tatandaan nyo yung issue ng mga mali-maliitang pera na yan, pati itong 18 na nadagdagan pa ng 4 na mga dating tauhan, itong si dating Congressman Saldico, ha? Na pati sila ay nagsagawa ng mga paghahayag. Diba? Ano nangyari? Natigil. Ngayon, tahimik na ngayon eh. Tahimik eh, diba? Mapapansin nyo, tahimik ngayon eh. So, ang gusto ngayon nila, imbestigahan din tao. Yung kondisyon na yan, nilabas nitong si Senator Alan Peter Cayetano matapos ngang i-announce nitong si NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan na nila itong procurement para sa SEA Games noong 2019. Yun, ha? Alam nyo, ang pinuno ng organizing committee ng 2019 SEA Games, ito mismo si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan. Yan daw proposal na yan sa NDI, sa Malacanang, sa DOJ, imbestigahan itong 2010 Southeast Asian Games o 2019 Southeast Asian Games na ang overall champions, di ba? Naging ano to, ang Pilipinas, di ba? At yan tiningala ng mga entire Southeast Asia. Ngayon, imbestigahan daw yan ng mabuti. Give your all. Yan ang sabi nito si Senator Cayetano doon sa kanyang Facebook live stream. Lagi naman nagla-live stream yan si Senator Cayetano. Sabi niya, we will support you totally. Ha? Then I, along with the 10 of our companions who are now in the minority, will investigate flood control. So what? Sabi niya, deal. Deal daw. Ayun, ha? Tinatanong niya, payag ba kayo? Imbestigahan ng flood control, imbestigahan nyo rin itong nangyari dun sa 2019 na SEA Games. Kasi nga, ang sabi nitong si Senator Alan Peter Cayetano, yan daw intimidation. Yan pag-iimbestiga na yan. Dyan sa 2019 na Southeast Asian Games, yan daw ini-intimidate lang itong minority dyan sa impeachment trial. Ha? Ayan yan. So, siyempre, nung inungkat nga nila yung issue na yan nung Miyerkules, sinuportahan siya nung kanyang kapatid. Siyempre, magkapatid yan, di magsusuportahan yan. Di ba? Dun sa issue na yan at talagang kinwestiyon nila. Bakit ngayon iimbestiga ng NBI yan? Yun, ha? Bakit nga naman na-tiyempo? Bakit nga naman natapat pa? Kung kailan ngayon ito, di ba? Na itong si Senator Alan Peter Cayetano ay masigasing dito sa pagsusulog nitong sa issue ng flood control. Ha? At masigasing din sa kanyang papel bilang minority dyan sa impeachment court. Diyan na tempo naman yung investigasyon. Ha? Kaya siyempre, ito si Senator Alan Peter Cayetano, eh, nilalabas niya yung pagdududa. Ano ba meron? Yan ba'y talagang ini-intimidate lang? Ibig sabihin, tinatakot niyo ba kami? Ha? Para, ano yan, para pumabor sa impeachment, para matanggal doon si Vice President Sara Duterte. Yan, ha? Kaya ngayon, sila na ngayon ng ano, siya na ngayon ng humingi ng deal dito sa ano, sa ombudsman. Ha? Sige, imbestigahan nyo na yan lahat, susuporta, pero kailangan payagan din sila na imbestigahan itong flood control. Okay, tuloy pa rin. Ito naman si Senator Erwin Tulfo na siyang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee kanina po. Eh, binanata naman niya itong si Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi niya, tinawag niya Boy Banat eh. At sinabi niya, relax, relax ka lang. Kasi nga, hinamon itong si Senator Alan Peter Cayetano yung investigasyon, di ba? Sige, imbestigahan nyo. Imbestigahan din namin yung flood control. Yan. Eh, sabi nito si Senator Erwin Tulfo, sabi niya, inimbestigahan na raw nila itong flood control. At magsasagawa pa rin sila ng mga investigasyon dyan. So, sabihan daw ito si Senator Alan Peter Cayetano na relax lang. Ha? Huwag masyadong hot, huwag masyadong ano, mainit dyan. Sabi niya, really, Boy Banat? Just say whatever, sabi nito si Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, he just has to wait because the Blue Ribbon Committee has yet to be formally convened. The point is, we will get to that. We will not stop investigating the flood control issue. Ayan po ang sabi nito si Senator Erwin Tulfo. Sumagot agad eh. Sumagot agad ito si Senator Erwin Tulfo. Yan, natanong, siyempre, natanong kasi siya ang kanyang reaction eh. Dahil nga nag-live dito sa Facebook si Senator Cayetano. Kaya si Senator Tulfo, Senator Panfilo Lacson at iba pang senador na nasa Senate Blue Ribbon Committee na dati pa nag-imbestiga na dyan, sabi nila, malapit na matapos yan, ha? Iniimbestiga na nila yan at meron na nga raw silang ano eh, yung ano, partial report, di ba? Kaya, ayun, ngayon, itutuloy nila yan. Kaya lang ano pa eh, di ba? May impeachment pa eh. Siguro inuuna lang nila. Pero hintayin natin. At ano ba mangyayari dyan? Okay, magbe-break na muna tayo sandali. Oras natin, 1 minuto na, makalipas ang alas 5.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
4: Baron Carl Serrano as Pavarotti.
5: Che bella cosa da giurare su.
6: Jazz Hara Unghi as Karen Carpenter.
7: There's a kind of hush all over the world tonight.
6: Marty Linyan as Air Supply.
7: Here I am.
6: And of course, Jerome Everdome as Elvis Presley. And after the clones, my band and I will make you dance.
8: Twist and shout, twist and shout.
6: Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun in celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
8: Happy anniversary, baby!
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay, Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik na tayo sa ating UGM. Ugnayan ko Bjorn at mamamayan. Raul Virtudazo po. Pangalawang bahagi ng ating UGM ngayon pong araw ng Biyernes, ika-17, Samba ng Hulyo. Ayan, at tuloy-tuloy yung ating mga balitaan. Ito, yung palang pag-aari ng gobyerno dyan, dun sa Atrium of Makati, naibenta na. Ha? 1 billion pesos. Yan, hindi po buong building yung pag-aari ng Philippine government doon. Yun lang fifth floor. Na ang kabuang sukat ay yung fifth floor yan na merong 24 condominium units at 21 parking slots. Yun po ang binenta ng Pilipinas. Yun yung pag-aari ng Pilipinas doon eh. 1 billion pesos. Sabi po ng Department of Finance, yan daw 1 billion pesos na yan na pinagbentahan, ano raw ito? Ha? Tumubo raw ang gobyerno dito. More than double, kasi 400 million yung initial value niyang unit na yan, ha? Yung buong fifth floor dyan sa Atrium of Makati. So yan daw nagpapakita nitong patuloy na pagsisikap nitong Department of Finance sa ilalim ng kanilang privatization office, ano, na gawing pera yung mga idle government assets. Dali niyan sa market, maibenta, at sa mga well-planned and competitive transactions. Katulad nito, more than double daw nung initial value niya na 400,000 pesos. Ngayon ay naging 1 billion pesos nila na ibenta. Yan, ha? Magaling daw sila magbenta. Yan ang sabi ng Department of Finance. Kasama raw ito dun sa mga nakalinyang ibebenta sa publiko ngayong 2026. Yan, marami pala mga nakalinya ngayon na ibebenta ngayong 2026. Yung mga apat daw yan eh. Apat yung idle assets ngayon ng gobyerno na nakalinya na for disposal ngayong 2026 habang minamadali ng gobyerno yung pagsisikap na may angat yung kumbaga kumita sa pamagitan nitong privatization. Yun, ha? Kaya yan po isa doon sa mga naibenta na itong pag-aari ng gobyerno dyan po sa Atrium of Makati. Okay, may report si Jojo Sikat. Itong 1,156 na mga PDLs, mga persons deprived of liberties, ay napalaya doon ng Bureau of Correction simula June 12 hanggang July 17. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Ipinagmalaki ng Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na mula June 12 hanggang July 17 na 2026 matagumpay na nakapagpalaya ang Bucor ng kabuang 1,156 persons deprived of liberties o PDLs, kabilang ang 54 na individual na dumalo sa culminating activity na ginanap ngayong araw sa Bucor headquarters sa Muntinlupa City. Ang pinakabagong batch ng mga napalaya ay nakadagdag sa isang makabulang milestone sa ilalim ng Administrasyon Marcos at ay taas sa 33,919 ang kabuang bilang ng mga PDLs na napalaya mula June 30, 2022. Kabilang dito itong 2,032 na mga Muslim PDLs kung saan 79 ang napalaya mula June 12 hanggang ngayon. Nagbigay si Director General Katapang ng detalyadong breakdown ng mga paraan ng paglaya ng mga PDL, kabilang dito yung acquittal na may 83, expiration of sentence na pinakamalaki sa 929 katao, probation na pinagkaloob sa 15 PDL, habeas corpus na may 48 na napalaya, parol na ibinigay sa 80 bilanggo at isang kaso ng transfer of custody ang mga napalayang PDLN ang galing sa iba't ibang correctional facility sa buong bansa. Nanguna ang New Bilibid Prison na may 473 na napalaya, sinundan ng Davao Prison ng Penal Power na may 279, Sablayan Prison ng Penal Power na may 141, Iwahig Prison ng Penal Power na may 102, Salomon Prison ng Penal Power na may 91, Leyte Regional Prison na may 48 Correctional Institution for Women o CIW na may 57 at CIW sa Mindanao na may isang napalaya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Talagang pinaluluwag nila yung ano eh, ha? Yung Bilibid. Yung iba nilipat, yung iba ayan, pinapalaya na nila. Okay, maganda nga po muna dito kay Wilming Manlongon. Manlongon. Ayan, at si Jaime Samoya Berlante, sabi niya, 10 days na lang. So na, anong klaseng pangako naman kaya maririnig natin? Sabi niya, hashtag, maramdaman naman kaya ng taong bayan, ha? Magandang hapon daw mga ka-UGM, sabi ni Jaime Samoya Berlante. Ito si Wilming Manlogon, ako sabi niya, ito raw Administrasyon Marcos, walang ginawa kundi ang pamumulitika, kaya ang bansa ngayon ay walang direksyon, walang pinatutunguhan, puro kaguluhan. Ay marami siyang sinabi, sabi pa niya, parang isang bangka ngayon ng Pilipinas, bangagang may hawak ng manubela, kaya hindi alam kung saan na tutungo. Palutang-lutang ang Pilipinas, nakawalan, kaya walang kaayusan. Ay, pero magsasaka sa Quezon, nakatanggap na naman ng 2K plus lang yan, ang ayuda. Ha? Pero pag mga adik, eh, daming ayuda. Walang sapat na ayuda sa mga magsasaka. Ang tagal nang walang nakapag-tanim na minsan hindi man lang nabigyan ng ayuda ng mga magsasaka. Yan, sabi nito si Wilming Manlogon. Tuloy po tayo. Nako, itong populasyon ng Pilipinas eh, unti-unti na raw na tumatanda. Ha? Tumatanda na populasyon.

15, not 24.3 years old ang median age at 25.3 years old naman noong 2020. Ibig sabihin daw niyan, ang populasyon ng ating bansa ay unti-unti nang tumatanda. Ha? Pero alam niyo, may magandang ano yan eh. May magandang epekto rin yan eh. Na ganito yung nangyayari sa ating populasyon. Eh kasi noong mga panahon, 1980s hanggang 90s, alam niyo ang demographic sketch ng Pilipinas, napaka nipis nung nasa tuktok, pababa, parang triangle na pababa. Ibig sabihin, yung mga matatanda, kakaunti, yung mga nasa working age, kakaunti, tapos ang daming bata na sinusuportahan. Ha? Kaya dito may magandang epekto rin ito eh. Kung ang demographic sketch natin ay gumaganyan na, di ba? Yung mga working age, nasa working age, ay sila na yung nasa gitna. Mukhang malaking epekto yan sa ating ekonomiya kasi mga nagtatrabaho na yan eh. Yun lang, kailangan din natin may trabaho. Kasi baka itong mga working age, walang trabaho, walang pinagkakakitaan, eh wala rin epekto yun. Hindi rin uunlad ang ating ekonomiya. Kaya siguro dapat, habang ganito, yung ating demographic sketch, ay dapat sinasabayan din ng gobyerno na magkaroon tayo din dito ng ano ng mga makaplika ng trabaho. Ito ang ano eh, ito ang nakikita ko eh. Doon sa binabalita natin kanina, dito sa Uplift, 'di ba? Ang laki ng ang nilalaang pondo billion, 'di ba? Billion piso ang nilalaang pondo diyan. Eh pero pag titingnan natin 'yan eh, gagamitin lang, ibibigay, walang balik. Walang pakinabang kumbaga. Meron naman kasi yung ating mga kababayan eh matutulungan. Pero ibig sabihin, pwede namang matulungan sila na yung pinantutulong eh meron din balik sa gobyerno, 'di ba? Meron ding nandiyan na para magamit pa at mas marami pang matulungan. Kasi biro niyo billion yung ginagastos sa ayuda. Ha? Eh bakit kaya itong billion na yan eh hindi gamitin para makalikha ng hanap buhay doon sa mga binibigyan ng ayuda? Sa halip na bigyan ng dole out, eh bigyan sila ng trabaho at yung pera na gagamitin pang dole out sa kanila, eh gawin ng ano, ha? Pang negosyo, di ba? Eh kaso parang ang ating gobyerno nakatutok lang sa ano eh, pagbibigay ng ayuda na ganyan eh. Sa tingin ko, dahil yung ating private sector ay hindi ganong nag-i-invest dun sa mga ibang industriya, eh baka itong mga billion-billion piso na yan na ginagamit sa ayuda, pwedeng invest ng gobyerno. Gobyerno na mismo ang mag-invest dyan sa ano, ha? Sa mga infrastructure na o mga negosyo na pwedeng yung mga bibigyan ng ayuda, sila na ang maging workers doon, di ba? Ba't kaya hindi pag-aralan niya na baka umubra? Eh kasi ano eh, ha? Mas maganda yung ano eh, yung ginagawa na ganyan eh sa halip na dole out, eh, yung bang pinagtatrabahuhan, di ba? Para habang nagtatrabaho sila, eh kumikita rin ang gobyerno. Eh kulang na nga tayo. Eh, bakit yung mga, hindi tayo maggawa ng mga factory ng ano, yung mga ini-import natin, no, kaya namang gawin dito sa Pilipinas. Ha? Eh baka mas maganda yun. Kasi ano ba yan? Dahil ba ang gobyerno ay ayaw magnegosyo, ha? Ay pinapaubaya sa pribadong sektor. Laging tayo naghahanap ng investor, lagi tayo naghahanap ng mga papasok na investor dito. Eh bakit yung gobyerno natin hindi nila mag-invest? Ang dami ng billion piso, trillion na

0: ginagastos sa ayuda. Di ba? Sa laki ng ganyan, kung mapapansin nyo, mga ganun din ang halaga eh. Yung mga pumapasok na investment dito sa atin eh. Di ba? Pwede naman natin gawin yan eh. Magagawa naman yan siguro. Kailangan lang talaga pag-aralan mabuti kung paano yan, kung paano magagawa yan at nang kahit paano, hindi lang umasa sa parang mga dole out itong ating mga kababayan. Nangyayari kasi nagiging dependent na lang sa kahihingi. Diba? Pwede namang gawin ng gobyerno na pagtrabahuhan nila yung ginagamit o yung binibigay sa kanila na yung mga ayuda. Yun. Diba? Importante yun eh. Yung mga ganyang pinag-iisipan natin. Lalo na ngayon, itong ating mga populasyon, nandun na tayo sa mas marami na yung nasa working age. Ang median age na yung nasa 27.7 years. Yun yung nung edad. So marami na tayong ang nasa gitna na nung ating demographic sketch, mga working age na. Diba? So dahil sa ganyan, mas kailangan natin makalikha ng mas maraming trabaho para tayo lalo umasenso. Kakayanin naman natin yan. Kakayanin ng gobyerno yan. Sa dami ng pondo na yan na ginagastos sa ayuda, pwede natin gawin yan. Yung mga ganitong, pwede na natin sigurong gawa ng mga negosyo, mga factory na itong mga bibigyan ng ayuda, yun sila na mga manggagawa dyan. Okay, may report muna si Chona Yu. Yung 7-year limit sa 4-piece beneficiaries, tinanggal na ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na yan. Wala nang limit. Ganun ba yun? Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7-year limit para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Base sa Executive Order No. 120 na nilagdaan ni Pangulong Marcos nitong July 13, makatatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryo hanggat sila ay mananatiling kabilang sa Level 1 o Survival at Level 2 o Subsistence batay sa Social Welfare and Development Indicator ng Department of Social Welfare and Development. Nilagdaan ng Pangulo ang EO matapos ang rekomendasyon ng National Advisory Council. Ayon sa kautusan, isinasaalang-alang ng pamahalaan ang naging epekto ng nagdaang pandemya na nagbababa sa kita ng maraming pamilya at nakaantala sa kanilang pag-unlad. Layunin din ng EO na matiyak na patuloy na makatatanggap ng sapat na suporta ang mga benepisyaryo hanggang maabot nila ang antas ng pagiging self-sufficient o sapat na ang kakayahan para matustusan ang kanilang pangangailangan. Inaatasan ng DSWD na palakasin ang case management system at gamitin ang mas pinaiting na SWDI upang masuri kung handa ng makapagtapos sa programa ang bawat benepisyaryo. Napatid na ang pondo para sa pagpapatupad ng EO ay kukunin muna sa kasalukuyang pondo ng DSWD habang isasama naman sa mga susunod na panukalang budget ng ahensya ang kinakailangang pondo para sa patuloy na implementasyon ng programa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagkatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ito po yung tinanggal na yung limit niyan kasi ang mga 4-piece, yan pong assistance na yan, hanggang 7 years lang. Pag umabot ng 7 taon, mawawala na sila sa listahan ng 4-piece. Pero puto po si PBBM, pinirma niya itong Executive Order No. 120 na in-extend po itong 4-piece assistant na beyond the 7 years old or beyond 7 years limit. Ayan. Sa ilalim niyan, ditong bagong direktiba na yan, yung mga eligible families ay patuloy natatanggap nitong conditional cash transfer na yan, cash grants na yan mula sa Department of Social Welfare and Development, provided they are classified under the following conditions. Level 1, yan, survival, at level 2, subsistence. Yan. Yung mga classification na yan ay ini-evaluate yan gamit itong Social Welfare and Development Indicator Tool. Yung extension na yan, ang layo niyan ay matulungan yung mga vulnerable families makarecover mula sa kanilang patuloy na nararanasan itong economic impact nitong COVID-19 pandemic na at ma-achieve nila yung true self-sufficiency. Yan po yung buod nitong report na yan, itong si Chona Yu. Ibig sabihin, talagang gusto ni PBBM ituloy-tuloy yan para yung mga nasa ilalim ng Four Piece ay matulungan na makabawi, makabangon doon sa kanilang pagkakalugmok pagkatapos nitong dinanas natin na pandemic noong 2019, ilang taon din niya hanggang 2020, di ba, 2021, nagkaroon tayo mga lockdown, ayan. Okay, ayan, oh. Si Senator, Senate President Sherwin Gatchalian, sabi niya, masakit daw, nasasaktan daw siya, na-o-offend, at naiinsulto. Marami kasing mga memes na nagsisirculate dyan po sa social media at yun may kinalaman dun sa kanyang papel sa impeachment. Kasi nakaupo siya, parang dekorasyon lang ito eh. Nakaupo siya sa tabi nitong si presiding officer Francis Chis Escudero dyan sa impeachment trial, itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? May mga ganun eh. Sabi nito si Senator Sherwin Gatchalian, tao lang din daw siya, nasasaktan. Kaya yun, ha? May pakiramdam. Kaya na-open din daw siya dyan. Masakit daw. Ayun, ha? Okay, sandali lang. May report muna. Itong si Jong Manlapas. Ha? Itong abogado ni Atong Ang, hiniling na ibasura yung obstruction of justice complaint. Alamin natin report. Mula kay Jong Manlapas. Jong?
2: Kuyang Raul, magandang hapon. Hiniling ng abogado ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na ibasura ng Department of Justice o DOJ ang reklamo obstruction of justice na isinampa laban sa kanyang kliyente at iba pang respondent na mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sa pamagitan ng kanyang abogado na si Isabel Sabio, iginit ni Attorney Caroline Cruz na wala umanong legal na batayan ang reklamong isinampa laban sa kanya at biktim ba lamang siya ng maling paratang. Ayon kay Sabio, ang pakikipagpulong ni Cruz sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ay nangyari dahil sila mismo ang humiling ng mga pagpupulong. Inamin din ang kampo ni Cruz na nagbigay siya ng tulong pinansyal sa ilang pamilya para sa kanilang pamasahe at pagkain. Ngunit iginit na ito ay kusang loob at walang hinihinging kapalit. Anya, walang kasundo ang pinirmahan, walang dokumentong itinagawa, at walang kondisyon na binigay kapalit ng naturang ayuda. Sinabi rin ni Sabio na may mga ebidensya at salaysay na iba pang mga kaanak na nagpapatunay sa tunay na nangyari sa mga pagpupulong. Dagdag pa niya, hindi rin naman pinigilan ni Cruz sa mga pamilya na dumalo sa mga pagdinig ng mga kasong kidnapping at murder na isinampa laban kay Atong Ang kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Ayon pa sa abogado, isisiwalat ng kanyang kliyente sa tamang panahon ang umano'y totoong dahilan kung bakit lumapit sa kanya ang tatlong complainants na sinasabing humihingi ng malaking halaga kay Atong Ang at nais siyang gawing tagapamagitan sa kanilang hinihiling na settlement. Nitong nakarang linggo, nagahain na ng kanilang counter-pidabit sa DOJ, sina Cruz at iba pang respondents bilang pagtanggi sa mga paratang. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ayun, ha? Ang report ni Jong Manlapas kasi may lumabas ng mga issue dati na binigyan ng itong kasi konti na lang yung maharap sa hearing eh, konti na lang eh. Doon sa mga biktima ng mga nawawalang sabungero. May mga balita noon na binigyan daw ng kano ba yun? 20,000 a month? Parang ganon. Ha? O mas malaki pa. Sa ganon. Basta binigyan daw monthly itong mga para umatras na doon sa kaso. Kaya daw nabawasan yung mga umaharap sa hearing. Yung abogado, siya yung nakasuhan ngayon kasi siya yung nakaharap doon. Diba? Ayun yun. Kaya yan. Ay, maya-maya, mapag-usapan natin iba pa mga issue at magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 5.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Palimbahagi na tayo ngayon pong araw na ito ng Biyernes, 27 sa buwan ng Hulyo. Ayan, ha? Tuloy ating mga balita. Yan, si Senator Robin Padilla, ako inisnab daw yung ano, ha? Inisnab nitong si Senator Robin Padilla, yung summon ng Office of the Ombudsman para pinasasagot kasi siya dun sa reklamo na isinampa laban sa kanya tungkol dun sa sinasabing pagtulong dito kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Yan, ito yun, June 23. Sabi nito si Assistant Ombudsman Moreno Ineroso, inilingin daw si Padilla at yung kanyang fellow respondent, si Senator Alan Peter Cayetano, at itong dismissed Senate Sergeant at Arms, itong si Mau Aplasca, na sumagot, magharap ng kanilang affidavit ng non-extendable, sa loob ng non-extendable period na 15 days dun sa tungkol dun sa complaint na ihinain laban sa kanila noong June 3. Ay inain itong Tindig Pilipinas, ang grupo na yan. Simula daw nung deadline, sabi nito si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ito si Senator Padilla, walang ginawa, ha? Walang sinabi kahit ano, walang tungkol dyan sa kaso, wala lang, ha? Hindi niya pinansin. Lumampas na ang deadline, ha? Mas ginusturo nito si Senator Padilla na isnabi na lang niyang ombudsman. So, yun daw. Sabi niya, so be it. Sabi nito si Ombudsman Remulla. Sabi niya, we will decide. The resolution will be done without his counter affidavit. That is his choice. Siya na raw ang may gawa nun sa sarili niya. So, pero ito si Senator Alan Peter Cayetano, actually, kahapon yata yun. Nag-file na siya ng kanyang counter affidavit diyan po sa reklamo ng Tindig Pilipinas yung tungkol dito sa obstruction of justice at doon sa kanyang contents. Yan, sabi nito si Ombudsman Remulla na hindi pa naman niya nabasa yung sagot yung counter affidavit nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan, sabi pa niya, ito naman si Aplasca humiling ng deadline extension na pinagbigyan naman ng ombudsman. Ayun. So, noong May 11, 'di ba, nagkaroon diyan ng ano, diyan sa 'di ba, yung kasi yung warrant of arrest laban dito kay Senator Bato, dumating siya diyan sa NBI. Tinangka siyang hulihin, tinangka siyang arestuhin. Noong medyo gabi na nagkaroon pa ng ano, ng putukan, di ba? Nagkaroon ng ganyan. So, nung bandang hating gabi, madaling araw, nakita naman sa video, itong si Senator Bato de la Rosa ay sumakay dun sa sasakyan itong si Senator Robin Padilla. Ha? Ang sabi naman itong si Senator Robin Padilla, hindi naman daw niya pinatakas o itinakas itong si Senator de la Rosa. Nakisabay lang daw. Ha? Nakisabay lang daw sa kanya, wala naman daw sumita sa kanila de tuloy lang, ayun, ha? Kaya lang medyo may sablay dun diba? Kaya, pero ayaan na natin na ombudsman, sila na ang bahala dyan, kung ano man yan. Ito si Senator Robin Padilla naman, hindi na siya sumagot kaya sabi nito si Ombudsman Remulla, bahala siya, ha? Di siya sumagot, inisnab niya, di ganyan. Pwede siya makasuhan. Yan, di ba? Makakasuhan siya doon sa obstruction of justice pag nagkataon. Wala siyang sagot Hindi siya sumagot. So, ang pagbabatayan na lang ng ombudsman, yung reklamo. Yan, yung sagot, wala. Walang paliwanag. Kasi doon sa counter affidavit, pwede sabihin mo dyan na wala kang kasalanan, di ba? Okay, eto. Meron pong ano ngayon, statement ng PNP na tinitiyak nila na pinalakas na nila itong security para sa mga motorcycle taxi drivers. Ayon po mga, kasi merong namatay na dalawa sa kanila sa magkahiwalay na insidente ng patayan dyan po sa Caloocan City at sa Cavite. Itong mga rider ay napatay. Kanina nga, basta binisita nitong si Secretary Benhur Abalos, yung isa doon sa mga namatay, yung napatay na taxi, motorcycle taxi driver. Yan. Ito po yan o eh. Sinaksak nung pasahero, di ba? Ganyan. Ngayon, sabi po ng PNP, nakikipag-koordinasyon na raw sila sa mga kinakailangang ahensya o mga kinakulang ahensya para mabigyan proteksyon itong mga pasahero, pati na siyempre yung mga rider. Ito, ito kasi, katulad yan, isang 46 anyos na motor taxi driver ang namatay dahil pinagsasaksak ng kanyang angkas. Ito is dyan sa Barangay 20, Caloocan City, noong Martes na madaling araw, July 14 po yan. Pagkatapos nyan, tinangay naman nung kanyang nanaksak na pasahero, yung motorsiklo. Ayun, ha? At nakita dun sa CCTV footage, pasado alauna ay medyo na madaling araw, makikita yung pagbaba ng itong pasahero niya. Bumaba siya dun sa motorsiklo. Tapos si... doon sa Talangka Ali sa Kaunlaran Village nang biglang humarurot na o bumunot siya ng ice pick at sinagsasaksak sa tagiliran itong nakatalikod na rider na ito ay nakilala si Fabio Norberte Jr. Napasigaw daw ito si Norberte kasabay ng pagbagsak sa kalsada at kasama siyempre natumba na yung kanyang motorsiklo. May umaray na po, tapos may bumagsak. Pagtingin daw, sabi nung nakakita, nung may umaray, tumayo daw yan. Pagtayo niya, sinaksak na po nung angkas. Nung nakahiga na yung rider, pinagsasaksak pa. Walang awa, parang hindi tao. Ayun, sabi nung isang nakasaksi dyan. Nakatakbo pa pala yung rider, patapos yung pananaksak at sa tilangkapang habulin ng dalawang residente sa lugar yung nanaksak pero nagbanta siyang mamamaril. Ako, may baril pa pala. Kaya tulad yun ng nakatakas din yung nanaksak na yan. Tanga yung motorsiklo ng biktima. At nadala pa sa ospital yung rider pero namatay na rin. Kaya ang PNP po, sabi nila, sila ay nakikipag-coordinate ngayon, ha? Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pati na dito sa mga kumpanya ng mga motorcycle taxi apps para matiyak yung seguridad ng pasahero at ng rider. Dalawa kasi yan eh. Merong mga pasahero, sila naman ang nabibiktima ng rider. Pero dalawa yan, kaya ang PNP sabi nila, hindi lang pasahero, hindi lang rider, dalawa ang kanilang puproteksyonan. Ayun, ha? May report si Jojo Sikat. Ayan, ha? Sabi nito si Senate President Sherwin Gatchalian, walang puwang ang racism dito sa freedom of speech. Alamin natin report na yan mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Namamahala si Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng racist na paglalarawan ng isang China-based media outlet sa mga Pilipino na mga unggoy na binigyan diin ng kalayaan sa pagpapahayag ay hindi lisensya para sa rasismo o pagmamaliit sa kapwa-tao. Ayon kay Gatchalian, walang puwang ang rasismo sa kahit anong lipunan na nagpapalaga sa katotohanan at maayos na pakikitungo. Nananawagan ng Senate President na bumalik sa matalino at magalang na pag-uusap ang lahat ng panig. Hinimok din niya ang media at mga institusyon na maging mas maingat at huwag nagmawala at magpakalat pa ng mga ganitong klaseng material sa hinaharap. Binigyan din ni Senate President Kacharyan na isang malayang lipunan ang mass media at mga communication platforms ay may panlipunang responsibilidad na itaguyod ng katotohanan at maayos na talakayan sa publiko. Kaugnay nito, maring kinundinan ni Senate President Kacharyan ang pang-abuso at pangutya sa dignidad ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo ng Senado na malaki ang responsibilidad ng media sa paghubog ng pananaw ng mga bansa sa isa't isa at hindi ito dapat gamitin sa maling paraan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ito, matatandaan nyo, itong si... Si Commodore J. Tariela. Natatandaan niyo ba yun? Tagapagsalita ng Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Na-promote na to eh. Ngayon eh, ano na siya? Rear Admiral. 3-star na to eh. 2-star na. 2-star na siya ngayon. Si Rear Admiral J. Tariela. Sabi niya ngayon, may statement siya kasi lumabas yung yan, yung caricature din. Yan ding cartoons na yan na dinidepict ang mga Pilipino na mga unggoy. Sabi nito si Tariela, ina-expect daw niya ngayon yung mga senador na bumatiko sa kanya dati, na nawagan sa kanya na mag-apologize sa China dyan sa caricature ng Chinese, ni Chinese President Xi Jinping. Na sabi niya, dapat daw yung mga senador na yan mag-demand rin ng apology sa China dahil dyan sa video na nagpapakita ng Pilipinas ay stupid monkey. Ayan, ha? Ito, siyempre, yung tinutukoy ni Tariela dyan, yung video na nilabas, itong China Daily. Itong China Daily, isang ano to eh, kontrolado ng ano to eh, ng China, state-controlled media company to eh. Para bang dito sa atin eh, parang PTV4, di ba? Diyan makikita yung monkey with the trademark Philippines sa lakot. Ayan yung may nakasalakot eh, di ba? Ayan yung trademark ng Pinoy eh. Nakasalakot at barong Tagalog. At diyan eh, kinokontrol naman, ang pinapakita doon, kinokontrol ng US at Japan para isulong itong arbitration case decision diyan sa South China Sea. Ayan, ha? Alam nyo, itong China, talagang mariin nila tinututulan itong arbitration case decision na yan eh, na pabor sa Pilipinas. Pati nga itong European Union eh, pinagsasabihan ng China, ha? Tigilan na raw yung pagsuporta dito sa Pilipinas, dito sa panalo diyan sa ano sa arbitration case na yan, sa decision na yan, itong permanent court of arbitration na nagbigay nga ng karapatan sa Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Sinasabihan nila ng European Union, tigilan niyo na yan. Ngayon ito, sabi nito si Tariela dito, ngayon ang tanong daw niya sa mga senador na nagsabing siya raw eh nag-cross the line, ha? Noong January, last January lang yan. Dahil doon sa caricature na nilabas niya at hiningan din ba daw ba ng mga senador natin yung Chinese Embassy. Hiningan din ba na sorry dahil tinawag tayo unggoy. Tanong ni Tariela ngayon. Sabi ito si Rear Admiral Tariela, ito raw Chinese government, dapat tanggalin yung video na yan dahil yan eh racist at yan eh yung racism walang lugar sa modern society. Sabi niya, sa ating society ngayon, at this modern age, wala nang puwang ang racism para maliitin ang kahit na sinong lahi dito sa mundo. At binigyang din niya yung ganyang usapin. Sabi niya, personally, sabi niya, hindi raw niya papayagan na itong Chinese government, tawagin siyang unggoy. Ha? Kung tawagin daw unggoy ang mga Pilipino. Ayan, kahit daw pro-China, sabi niya, kahit pro-China ka, kahit pa Chinador ka, kahit pa ang inclination mo is toward the PRC, ang pagbibihis ng unggoy ng barong Tagalog at native hat na salakot, yung salakot na yan, eh mayroon tayo at nagpapakita na yung unggoy ay magaling kumanta sa video ke. Obviously, ang pinag-uusapan dyan eh, mga Pilipino daw, mga lahing Pilipino. Ha? Ganyan nyo, kumakanta pa yung unggoy, magaling kumanta sa video ke. Diba? Eh sabi nito si Tariela, yung video na yan, ha? Ang layunin daw dyan, eh, i-undermine itong strategic agency ng Pilipinas na pinapakita nila na itong ating bansa ay mukhang sunod-sunuran lang sa US at Japan. Ayan, ha? Pinapalabas daw doon na ang desisyon ng ating pamahalaan noong 2013 na mag-file ng kaso sa arbitral court, ha? Ay dikta ng US. Sabi niya, sabi nito si Tariela, na yan daw, ina-undermine nila din dyan na wala tayong strategic agency. Wala tayong tamang pag-iisip para desisyonan yung ating interest bilang isang bansa. Kaya sunod-sunod lang tayo sa Estados Unidos. Yan daw ang gustong palabasin ng China. Ha? Gusto nilang pakita yan sa video na yan. Na tayo isang mababang uri ng tao na dinidiktahan lamang ng mas malakas na bansa. At sabi pa niya, itong Beijing disagreement with the 2016 arbitral award could not justify its portrayal of Filipinos as monkeys, saying racism is highly disconnected from the issue of arbitration. Ayun, ha? Talagang matindi rin itong mga sinasabi nito si Rear Admiral J. Tariela. Ha? Kasi nung siya ay naglagay niyan, ha? Yung caricature dito kay Xi Jinping, eh maraming bumatiko sa kanya, ang mga senador. Ayan, at pinag-sosorry pa siya sa China. Kaya ngayon, hinahamon niya yan. Nasa na yung mga bumatiko sa kanya na nag-demand na mag-sorry siya sa China. Hingan niyo rin. Sabihan niyo rin daw, mag-sorry yung China, mag-sorry sa Pilipinas. At sa mga Pilipino. Yan, ha? Yan ang sinasabi nitong si Rear Admiral J. Tariela. Iba rin talaga, no? Itong si Rear Admiral J. Tariela na talagang kinokontra niya talaga itong China, di ba? Kaysa bagay, tatawagin tayo mga unggoy, kahit si Mansino siguro, ha? Kahit kayo siguro, mabubwisit dito, magagalit din dito sa ganitong ginawa ng China. Okay, so tuloy pa rin tayo. May report si Romel Madrigal. Itong high-value individual, timbong sa Batangas City, halos 1.5 million shabu, nasamsam. Alamin natin yung report. Ha, Romel?
2: Isang high-value individual ang naaresto ng Batangas Police Provincial Office sa isang bypass operation sa Barangay Santa Clara, Batangas City. Kinilalang suspect na si alias Rajem, 32 taong gulang, na nahuli matapos magbenta ng hininalang shabu sa isang undercover police operative. Sa isinagong operasyon ng City Drug Enforcement Unit, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, na kumpiskahan siyam na sasin ang hininalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 220 gramo at tinataya nagkakahalaga ng 1.496 million pesos. Na-recover ng mga otoridad ang bypass money, perang hinihinalang mula sa bentahan ng ilegal na droga at iba pang ebidensya. Mahaharapan suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dahil dito'y pinuri ni Acting Batangas Provincial Director Police Colonel Oliver Ebura ang mga operatiba at iginiit na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanagot ang mga sangkot at mapanatiling ligtas ang mga komunidad sa Batangas. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Oh, dito po sa usapin ng itong flood control. 'Di ba may mga matatandaan niyo dati? Merong yung bang sinasabi yung Cabral file, ay yung mga file nitong dating USEC Cabral. Ito si dating si Catalina Cabral na namatay at sinasabi nagpakamatay dun sa isang bangin diyan sa ano sa May Cannon Road, di ba? Eh ngayon, di ba yung issue yan niya, yung kanyang Cabral file na ituraw ang susi dito sa flood control. Pero ngayon po, sinasabi ng ombudsman, ha? Ituraw Cabral files have no more probative value. Wala nang silbi, wala nang saysay, ha? Hindi na importante, wala nang halaga. Kasi namatay na siya. Ayan po ang sabi ng ombudsman. Eh, paano ngayon ito? Ha? Sabi nito si Ombudsman Jesus Crispin Romulla na itong Cabral files, eh wala nang saysay ito. Kasi namatay na eh. Eh pagpatay na, hindi na niya mapatutunayan yung kanyang files na yan. Hindi na niya mapapa, kumbaga, wala nang magbibigay na affidavit. At tama ba yan? Totoo ba yan? O ano ba yan? So parang wala na. Ha? Mga files na lang yan na walang kwenta. Ayun ang lumalabas dito sa sinasabi ng ombudsman. So, ibig sabihin, eh, hindi na magagamit yan kontra dito sa mga sinasabing may kinalaman sa mga anomalya dyan sa flood control project na yan. Ha? Ayun ang mangyayari dito. Okay, ang Department of Education naman, ang Commission on Higher Education, at Technical Education and Skills Development Authority, kanina po ay naglunsan sila ng One Education. Isa po itong joint initiative na naglalayo na bumuo ng more seamless pathways para dito sa basic education to higher education, technical vocational training, and employment. Ito pong nilunsan na yan dyan sa pangatlong joint education na trifocal management committee meeting sa Baler Aurora. Isa po sa mga, itong One Education, ang tagline nito ay maraming landas, isang sistema para sa bawat Pilipino. Yan daw ay isang ano, ha? A unified brand and strategic communication platform para dito sa trifocal education system dito po sa ating bansa. Kasi alam nyo dito sa atin, merong ano eh, halimbawa, tapos ka na ng grade 12. Ay, may malba, mga anak nyo, tapos na ng grade 12. Pwede siyang ano eh, pwede siyang mag-aral muna sa TESDA. Pwede siyang pumasok muna sa TESDA, kuha siya ng kurso. Meron din siyang diploma sa TESDA. Ano? Meron mga diploma course dyan. Hindi naman bachelor course, pero may diploma. Diploma course yan na kasama doon, yung mga pinag-aralan doon ay credited na sa CHED, sa mga school, kung itutuloy mo yung sa bachelor degree, yung pinag-aralan sa TESDA. Meron pong ganun eh. Sa TESDA, pag nag-aral ka, libre. May allowance pa, di ba? May ganun pa. Tapos, meron pa mga skills na ituturi sa'yo para meron ka ng mga certification din, mga NC2, NC3. Makakuha ka ng mga certification na ganyan. So, ibig sabihin, katapos ka sa TESDA, 3 years yung mga kurso dyan eh, sa TESDA. Matapos ka ng 3 years, na libre ang pag-aaral, may allowance pa, di ba? May mga ano pa yan, minsan may binibigay pa sila. Halimbawa, sa welding, meron pang mga equipment sa baking. Bread making. May mga equipment na binibigay dyan para makapagsimula ka. So, makakuha ka ng mga NC2 certification, NC3 certification. So, meron ka na magagamit. Ngayon, gusto mo ituloy yan, edi isang taon na lang ang kukunin mo sa college. So, isang taon hanggang dalawang taon siguro. No? Tapos kasi credited na yung mga kinuha mong subject doon sa TESDA. Credited na yan pag tinuloy mo sa bachelor's degree. Ah, di ba? Konti na lang gagastusin mo kung mag-aaral ka sa may bayad na college. Pero kung sa state college and universities din, na libre, wala kang kagastos-gastos. Kaya maganda rin itong ginagawa ngayon nila na patuloy silang nag-meeting, patuloy na ini-improve itong trifocal education na yan. Ano? Sabi ito sa Education Secretary Sani Angara, na yun daw initiative na yan, ay nagpapakita na itong kanilang shared responsibility para masimplify yung education pathways. Itong One Education ay paalala daw na hindi magkakahiwalay ang pangarap ng mga learner. Ha? Kailangan mas malinaw ang tulay mula basic education papunta sa kolehiyo, technical vocational training, trabaho, negosyo, at lifelong learning. Kapag mas magkakaugnay daw yan, mga sistema na yan, mas madali para sa bawat Pilipino na makita kung saan siya pwedeng magsimula, umusad, at magtagumpay. Yan, ha? Maganda yung mga ginagawa ngayon nitong ating mga nasa larangan ng edukasyon, ang DepEd, ang CHED, at itong TESDA. Okay, nako, may report pa si Jojo Sikat. Ha? Ito si Senator Subiri. Marin daw kinindita itong paglalarawan ng mga Pinoy, ng mga unggoy sa China Daily. Alamin natin yung report. Ha? Jojo?
1: Nagpahayag ng mariing pagkundina si Senator Juan Miguel Subiri sa inilabas na racist na video ng China Daily na inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy at nagluluwalhati sa karasan laban sa ating mga kababayan. Sinabi ng senador na sumusobra na ang China, subalit hindi pa rin kakagat ang Pilipinas sa ganitong provokasyon at mas pipiliin natin na mas mataas sa daan na may paggalang at naayon sa batas. Iginit ni Subiri na maari man na magkaiba ng paninindigan sa West Philippine Sea, pero walang bansang may respeto sa sarili ang magpapahintulot na bumaba ang alitan sa rasismo at pagmamaliit sa kapwa. Ani ang mga alitan ay nire-resolba sa pamagitan ng batas, ebidensya at diplomasya, hindi sa pamimilit, pagbabanta at magaspang na propaganda. Dagdag pa ni Senador Subiri na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang mga karapatang kinikilala ng 2016 Arbitral Award at idedepensa ang ating posisyon sa pamagitan ng batas, katotohanan at diplomasya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Oh, walaan tayo oras. Oh, Biyernes ngayon, kaya Lunes tayo uli. Ha? Lunes tayo dito sa ating UGM, pero meron tayong impeachment sa Lunes. Kaya yun, subaybayan nyo uli. Ha? Ang impeachment na dito po, live stream natin yan dito sa ating Radyo Bandido TV. Maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Moira Alderson. China has accused Donald Trump of malicious smears for saying Beijing meddled in the US presidential election 6 years ago. The Chinese Foreign Ministry said the allegation was groundless. Mr. Trump has repeatedly made unproven claims that the vote, which he lost to Joe Biden, was rigged. The International Energy Agency has expressed concern about global fuel supplies as the US and Iran continue to trade strikes in the Gulf. The head of the organisation said oil security would remain a critical issue unless the situation in the Strait of Hormuz improved. China's President Xi Jinping has urged the world to work together on the development of artificial intelligence. He said the technology should not be dominated by a single country. Global stock markets have continued to fall with further losses in Asia. Japan's Nikkei closed down more than 4%. Analysts have blamed the US-Iran war and growing investor anxiety about the AI boom. Officials in the Ukrainian city of Mykolaiv say a Russian drone attack has killed 2 people. They say port infrastructure was also damaged. Police in eastern Uganda say a bus has crashed on the way back from a school trip, killing at least 20 children and one adult. Initial investigations suggest the vehicle had a mechanical fault. Reports from the Democratic Republic of Congo say an angry crowd has attacked a hospital housing an Ebola treatment centre. A health worker at the facility near Bunia says the site was stormed by relatives of a patient who died after giving birth. India has begun operating its first hydrogen-powered train, joining a small number of countries testing the technology to try to reduce carbon emissions. The new train runs on a 90-kilometre-long route in the northern state of Haryana. The engine emits only heat and steam as byproducts. BBC News.
7: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: Best training for dogs.
10: Okay. Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
13: And really, everything is about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam nyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami?
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi at Paninindigan.

siyempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng mga giyera ng ilang mga bansa, pagtaas po ng mga produktong petrolyo, palitan ng piso at dolyar, pagbagsak ng ating ekonomiya, panunumbalik ng COVID-19 at yung banta na mala COVID-19 din na hantavirus, ay nako, pati na po ang mga kalamidad, ano? Mga pagputok ng bulkan sa ating bayan o paglindol, kasama na po ang paparating ng mga malalakas na bagyo at mga habagat. Nako, sa kabila niyan, ano po, ay nako, talagang ang titindi. At ang lulupit nila, talagang wala sila mga patawad. Dala nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at siyempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at siyempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang ang isyu at usapin ng ating bayan. Ano po? Gamit po ang kanilang mga gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Nagkabulbul na. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng mga distraction, deception, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga sweet tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba ang mga sizes, S, XS, medium, large, X-large na mga maleta, iba-iba hugis, iba-iba kulay. Ang sabi, laman ay basura, pero ang totoo na ay limpak-limpak na pera, mga laman, kasama na po ang mga envelope, pati na po ang mga expandable envelope, kasama na po ang paper bag na sinasabi din po mga punong-puno ng basura o pera, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong talaga ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya ano man din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at

0: sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!
0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na, o diba? Ngayon po ay araw po ng Biyernes, weekend na naman po. Aba, TGIF na naman po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday, thank God it's RJ. Ayan, ano? Ngayon po ay ika-17 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Ilang araw na lamang ay sona na ng Pangulong Marcos, no? Pwera sa susunod na linggo, yung susunod na Lunes noon, sona na, 'di ba? Ano po? Kaya panay po ang pag-iikot ng pangulo, no? Kung saan saan nagpupunta, no? Para lang po may mai-report sa atin. 'Di ba? Pero parang kulang na sa oras, no? Dahil mahirap po i-turn around, ano? Yung pong negative 27, mahirap, lalo na konti na lang ang oras, di ba? Bago mag-July 27. Uy, sakto! July 27 pa. Sakto, negative 27. Match na match, ano po? Ay, nako, sinabi niyo pa. At kumbaga, abang-abang po yan dahil kung nung isang taon, ang sinabi po niya sa kanyang sona ay mahiya naman kayo, di ba? Sabi niya. Tapos palaktakan pa yung mga pinatungkulan, di ba? Saan ka nakakita ang pinatungkulan at sinabihan na, uy, mahiya naman kayo. Tuhan-tuha pa sila sa galak. Eh sila nga ang pinatutungkulan, di ba? Siguro malamang kaya sila pumapalakpak ay dahil naisip nila, ah, hindi lang kami yan. Dapat kasali ka. Diba? Dapat eh, mahiya naman tayo. Di ba ba? Ano? Kasi siyempre, bilang lingkod bayan, lalo na siya po ang punong ehekutibo, siya po nangunguna, di po ba, sa paglilingkod sa ating bayan. Ano po, hindi naman pwede na may mga kapalpakan o mga bagay tulad ng mga usapin ng korupsyon ay yung kahihiyan ay hindi siya kasama, di ba? Kahihiyan pa lang yun, ha? Kahihiyan pa lang. Siyempre nakakahiya yun, ano? Kung ikaw man ang liderato, mahihiya ka, di ba? Kaya ang dapat na sinabi ay, mahiya naman tayo, di ba? Ano po? Mahiya naman tayo dito sa ating mga pinagsisilbihan, di ba? Eh ang problema, doon pala sa kahihiyan, tinuwera na niya yung sarili niya. Di ba? Tinuwera na niya. Tuwera na daw siya, Rodica nga. Ano? Pero matapos po yung isang taon ng sinabi niya yan, at marami pong mga kaganapan na naganap, no? Tulad daw po ng masigasig na tila pagtutugis dito sa antas ng korupsyon, particular na sa flood control, no? Itinatag ng ating Pangulong Marcos ang ICI. Huwag niyong kalimutan yan, ha? Opo, in fact, kanina sa press con po ni Ombudsman Boying Rimulya, inihal yung tulad po niya yan, sabi niya. Yung mga binabasa daw niyang libro dahil tinatanong siya, no? Yung kultura ng korupsyon, yun po ang kanyang mga binanggit ni Ombudsman Rimulya, no? So panahon na para habulin daw talaga, kailangan mahinto na daw talaga yan, lalo na daw po yung conflict of interest, no? Alam naman nila yan bago sila pumasok sa politika, di ba? Eh kung layos nilang kumita na maraming pera o magnegosyo, hindi sila dapat pumasok sa politika. Dapat magnegosyo sila bilang mga privado na lang na tao, yun ang sabi, di ba? Eh pero siguro ang nakalimutan niya, malamang mas malaki ang kita sa gobyerno. Di ba? Kaya nga nagpapatayan sila, makaupo lang sa isang upuan eh. Di po ba? Samantala, ah, nabahalin tulad niya na yung ganyang binabasang libro, yun daw pong No Limit Angere at El Filibusterismo, no? Na doon daw ay namulat ang kaisipan daw ng taong bayan sa grabing korupsyon at pang-abuso daw ng mga Kastila. Yan ang sabi niya, no? At hinalintulad niya yan doon sa mga katagang sinabi ng Pangulong Marcos nung nakalipas niyang sona nung isang taon na mahiya naman kayo. Yun daw po ang nagbukas ng pinto para sa malaga na pang pagsisiyasa, pag-iimbestiga, mga ganyan, ano? So ang ending, yun po ang tanong, ano nangyari? Di ba? Yun po yun. Hindi lang naman po yung binuksan, inimbestigahan, di po ba? Results, di ba? Resulta, ano po naging resulta? Di po ba? Meron mga nalagay sa witness protection program na sa tingin natin E teka, paano napunta yan dyan? E siya yung parang pinakapunot dulo na maraming kinalaman, di ba? Kagaya po nito si Secretary Manny Bonoan, ano? Nakasalukuyan, tinitingnan pa po ng Sandigan Bayan, yung aplikasyon ng ombudsman, na siya ay pina-atras na bilang akusado at ipapasok sa witness protection program bilang state witness, no? So titingnan natin kung maaprubahan niyo ng Sandigan Bayan, dahil pag na-review ng Sandigan Bayan yan at malamang nakita nila na pwede naman itumayo ang kaso na to kahit hindi siya mag-state witness eh. Bakit? Eh mas marami siyang ginawang kalokohan. Dahil siyempre pag ginawa mong state witness, maabsuelto na siya sa mga kalokohan na nagawa niya. O tama ba? O eh kung kaya naman patunayan ng gobyerno yung kanyang kaso, hindi na kailangan. Ano po? Dapat yan ay mapanagot. Di po ba? Dapat siya ay mapanagot, hindi gawing state witness. At yun nga ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ng selective justice, ano po? At doon nakikita nga po, di po ba, nasaan ka nakakita, nauna pang nakulong si Marcoleta kaysa kay Manny Bonoan. Si Manny Bonoan ngayon, eh nakasuhan man, pero sinabi pa ng ombudsman na maaaring gawin na lang siyang state witness. So saan ka nakakitang ganyan, di po ba? At yung mga sinasabi po mga restitution noon, ano? Na pinagtalunan pa nila ni Senator Marcoleta dyan sa mismo sa Senado, na ayaw po magpatalo ang dating Justice Secretary Boy Rimulya na ngayon yung ombudsman na, ang pinagtatalunan nila noon ay parabagang prerequisite ang restitution sa application ng isang state witness. Eh hindi naman ho ganyan yan. Ano? Kasi yung pong restitution, yung po yung sinasabing maaaring pagbabalik. Ano po? Yung pagbabalik o pagsusurrender ng mga pera o anumang bagay na iyon nakulimbat, no? Sa gobyerno, ang tawag po dyan restitution. Pero, ika nga ni Senator Marcoleta, talagang meron talagang restitution na magaganap. Kasi corruption po itong pinag-uusapan natin. Pandarambong, pagnanakaw sa gobyerno, di ba? Pagnanakaw sa taong bayan, naturalmente, iuutos siya ng korte, di ba? Ano man pong kanilang mga nakulimbat, ang korte po ang magdedetermina kung paano at magkano ang nakulimbat nila para dapat nilang isole. Di ba? Ganun po yun. Ano? At dadaan sa proseso ng korte, kaya nga ang sinasabi, yung restitution, wala sa prerequisite. No? Yung tawag ay prerequisite. Yung bang tawag na bago ka ma-qualify bilang isang state witness, aba, eh dapat mag-soli ka muna. Hindi yung ganun yun. Di ba? Eh, nung panahon na yan, Justice Secretary pa po, si Ombudsman Boying Rimulya, ipinipilit niya na pwede daw yun. Kasi may mga pagkakataon daw na pwede yan. Wala ho kasi sa batas yun, yung mga pagkakataon na sinasabi niya. Kaya naman pala, nung bigla po siguro, kanina pa nakikinig nung panahon na yan, ano? Si Eric Sylvester Tulfo, aba, eh bigla siguro siyang nagsalita, no? Na sometimes, you have to bend the law in order to please the people. Am I right, Mr. Secretary? Bigla siya nag-yes, sir. Nag-yes, sir. So, di ba? Ang kasi ganito po yan eh. Parang pag sinabi mo kasing unahin natin kanya restitution, parang nakadepende sa isosoli niya, no? Pagka tayo ay natuwa doon sa isosoli niya, sa sasakyan, o magkanong ilang milyon pera yan, ano? Eh baka gawin natin siyang state witness. Hindi ho yan ang kwalifikasyon. Diba? Ang kwalifikasyon para po ikaw ay malagay sa state witness, dapat number one, ikaw ay least guilty. Diba? Guilty ka, oo. Kasama ka talaga sa mga nangyaring kalokohan. Pero ikaw yung pinakamaliit na partisipasyon. Pero pinakamaraming nalalaman din. Di po ba? Kasi kung wala ka naman masyadong maiaambag na impormasyon, eh hindi ka rin magkua-qualify bilang state witness, no? Ano ba ang nalalaman mo? Di po ba? O kaya hindi iubra? Di po ba? Kaya yan po ang mga matitinding mga sinasabing kwalifikasyon lamang. At ang restitution po ay kahit ikaw po ay nag-qualify na bilang state witness, maaaring hindi ka kasuhan o kakasuhan ka pa rin for a lesser penalty. No? Hindi ka talaga totally maabsuelto. Yun po ang sinasabi. Kasi syempre, hindi naman pwedeng kalimutan ang iyong mga nagawang partisipasyon. Di po ba? Kaya kung titingnan natin ang gobyerno, lalo na kung meron naman kayong magiging matinding mga abogado para po mag-imbestiga at magpataw ng kaso, hindi po tayo pwede na para tumibay ang kaso natin, ito ikunin natin state witness kasi nagsauli ng sasakyan, nagsauli ng ilang milyon halaga ng pera, pero ang ninakaw sa atin, bilyon. Sa kanakakita, ang ninakaw sa atin, bilyon. Ano po? Tapos ang isinole, barya. Diba? O sige, state witness ka na. Saan ka ba naman nakakita? Sabi ko nga po noong paman, ano? Saan taon na po ito, itong flood control anomalies? Malamang hindi na masyadong tinatalakay ito ng ilang mga nasa media. Diba? Alam niyo na po kung ilang maleta ang dahilan. Diba? Alam niyo na. Bakit hindi na tinatalakay? Di po ba? So alam niya na kung ilang maleta ang dahilan, ano? O paper bag, o envelope, expandable man yan, o hindi. Pero ang ibig lang po natin sabihin, noong paman, ang nababanggit na natin dito na palagay ko ang least guilty rito ay ang mga contractors, no? Guilty pa rin sila pero least, no? Dahil sila ang mga unwilling victim, 'di ba? Dahil ito 'yung trabaho nila bilang mga contractor, hindi sila makakakuha ng trabaho kundi sila papayag dito sa sistema ng korupsyon. Ano po? Ibig sabihin, sa simula pa lamang sila ay magkukumahog, kumuha ng pera para ipang-abono nila. Pang-abono nila doon sa mga komisyon. Komisyon na mga nasa gobyerno. Yun po mabigat yan, di ba? Yan ay walang kontrata, laway lang yan. Ano? Kaya nga pag sila'y sinuba, di ba? Pag sila'y para bagang double cross, wala talaga sila magagawa. Kasi walang resibo yan. Ano po? Kaya talagang gagawa sila ng paraan. Lalo na po, at saka kailangan mahaba-haba ang kanilang mga PC, no? PC, yung pinakapuhunan nila. Bakit? Ang tagal po. Ang tagal po ng turnaround niyan, ano? Dahil hindi ho advance ang proyekto. Hindi din po advance ang pera makukuha nila. Makukuha lang nila ang pera after the completion ng kanilang proyektong yung kanilang proyektong pinasukan. Di ba? Yung kontrata, no? Silang kahuli-hulihan makakakuha ng pera pag ni-release ng DBM yung budget para dyan. Di po ba? Yung budget na yan, syempre, may paunang bayad, tapos mayroong progress billing, kung paano na ho nag-develop yung project, tapos yung completion. Di ba? Ibig sabihin ng completion, nakita ng DBM, nakita po ng POA, no? Na tapos yung project. Kaya natakang-taka ako, paano nangyayari itong mga ghost project? Kasi yung ghost project ko, wala ho talaga. Niha, niho, wala. Kaya nga tinawag na ghost, no? Apo, parang multo talaga, di ba? Literal na multo, hindi mo makita. So paano na-release siya ng pera yan? Paano nabayaran yan? Hindi nyo naman nakita kanya yung mga proyekto. Kaya dyan nyo makikita, one way or the other, pare-pareho hong naulingan ang kanilang mga kamay. Pare-pareho hong naulingan. Hindi lang natin alam, depende conforme lang kung magkano ang kanilang mga nakuha. Opo, para hindi nila nakita ang proyekto, pero inirelease nila yung payment. Saan nakakita? Diba? Parang kumain sa restaurant. Diba? Kumain ka sa restaurant, natural, magbabayad ka, tapos na, diba? Bulangan down payment yun eh. Pero lang kung caterer, no? Nag-hire ka ng catering, may down payment ng 50%, no? Tapos pagtapos na ang party, nag-aalisan ng mga bisita, doon mo babayaran yung lahat, di ba? Yung kabuuan, yung inarki lang caterer, di ba? Sa restaurant, kapapasok ka, walang down payment, kakain ka, di ba? Opo. Pagkatapos, bago ka lumabas, hingin mo yung bill, magbabayad ka, tama? Malinaw, di po ba? Nakita mo yung pagkain, hindi mo lang nakita, kinain mo talaga bago mo bayaran. Di ba? Ganon din kung catering, di ba? Nagpahid ka 50% pagdating nung event, nagsilbi sila, nasarapan ka naman doon sa pagkain dahil bago ho mangyari yan, may taste test pa nga kung tatawagin eh, di ba? Para ipatikin muna sa inyo yung pakakain sa inyo pagdating nung araw ng inyong inarkila sila. O di nasiyahan ka. Do pagkatapos nito, ng party, di ba, bayaran mo. Nakita mo yung pagkain, nakain mo, nakain lahat ng mga bisita mo, binayaran mo. Ang COA, di ba, o ang DBM na nag-release ng pondo, no, matapos po yung kabayaran, ano? Dahil siyempre, dapat alam nila yan. Pati ang COA, pati mismo yung Department of Public Works and Highways, no? Pero yung tatlo-tatlo yan na dapat tumingin kung ano na ang status ng proyekto, natapos ba talaga yan? Kasi para kayo nagpatayo rin ng bahay, di ba? Sa isang contractor, pagpalagay na po natin. Kung sobrang tiwala mo doon sa contractor mo, arya kasi di ka ng bayad, no? Eh baka nakaka 80% ka na ng binabayaran, hindi mo man lang tinignan yung ginagawa niya. Ha? Sa sobrang tiwala mo, baka pagdating mo ron, ni isang poste, wala pa nakatayo. Di ba? Naguhukay pa lang, tapos nagulat ka, binatan mo ron, isang tao lang, oh. Naku, kailan ka matatapos niyan? Di ba? Ang masaklap nun, eh 80% na yung nababayad namin sa inyo, sa kumpanya nyo. O, eh, pagka ganyan, paano mo ngayon yan? Iwanan ka na niya. Kasi paano niya tatapusin yung proyekto, eh, 20% na lang ang natitira. Tatakbuhan ka na niya, hindi mo na siya makikita. Yan po, umpisa ng pag-aaway niyo. Di ba? Ganun talaga. Kaya hindi posible po. Bihira po, nagiging magkaibigan ng contractor at ang kliyente. No? Ako, may kaibigan akong contractor. No? Pero mahusay siya, privado siya, at hindi corrupt. Di ba? Dahil pinalalagpas niya mga offer na gawa ng gobyerno. Ayaw niya dyan. Ayaw ko dyan, sir. Sabi niya, bakit? Eh, naku, mahirap po yan. Mahirap daw. Kita mo? Sabi ko na nga, mabuti na yun para di sumakit ang ulo mo. Ngayon, eto siya, ha? Hello, Kuya Wilson. Ayan, ha? O, so, isipin niyo na lang, ano po. Pag nagkataon, kung titignan natin, sa mga binanggit ko, lahat yan, eh, bago mo bayaran, nakain mo na, nakita mo na, di ba? Tapos yun nga, sa construction progress billing yan. Nakalagay naman yun sa kontrata nyo, no? Kaya, kumbaga, hingi siya ng 30% advance, no? Para sa kanyang mobilization. Tapos, another 20% kung ilang porsyento na yung nagagawa. Tapos, hingi na naman siya ng 10% o 20%, ganyan. Kaya sinabing progress billing. At makikita mo ngayon yan, kada release mo ng bayad, kung tama ba, nagtutugma ba yung progress niya doon sa billing niya, di ba? Kaya nga tinawag na progress billing eh. Baka mamaya nandun na kayo sa 80%, teka lang, ang layo mo na, naiwan ka na. Bakit po? Eh, eto kasi ganito, yung ano, di pa, dapat nandito ka na eh. O, eh, ba't hanggang ngayon, hindi mo pa natatapos to? Eh, parang advance na yung bayad ko. Di ba? Parang ganon. Kaya mabuti maliwanag, ano? Pero ang nangyayari po kadalasan, lalo na sa gobyerno, hindi natin maipaliwanag na paano nababayaran yung ibang mga contractors na talagang ghost o multo ang mga proyekto nila. Diba? Kalakas naman ang kanilang loob. Diba? And believe it or not, yung isa sa mga nagpagamit dyan, yung Sims Construction Company ni Sally Santos, si Sally Santos ginawang state witness. Ang galing. Diba? No? Siya ginawang state witness. Ewan ko lang si Wawaw Builders, no? Dahil si Wawaw nagpagamit din, di ba? Kasi kailangan mailagay ang mga company name nila ron. Eh. Kailangan mailagay ang mga company name nila, yung ownership, di po ba? At malinaw naman sa investigasyon ng Senado, nung si Senator Marcoleta pa, ang nangunguna ng Blue Ribbon, madidiscovery nyo po, nakatakataka, dahil mismo mga senador na nagtatanong, paano kayo nakakuha ng bilyon-bilyon na proyekto? Eh, ang capitalization niyo, napakaliit. Parang ang declaration ng capitalization niyo, 150,000, 300,000, tapos ang proyektong gagawin, 1 billion mahigit, o lagpas ilang billion. Paano ka na-aprobahan yan, di po ba? Kaya doon pa lang may problema na eh, no? Kaya diyan natin makikita na hindi naman pala nasusunod yung mga kwalifikasyon pag nagkataon, di ba? At ang pinakamalala, nababayaran kahit wala ni isang proyektong naigawa. Di ba? Kaya anong tawag sa ganun? Tapos, nakakagulat, eh, nag-qualify bilang state witness. Ano yung state witness niya? Sige nga, sino ituturo niya? Si Manny Bonoan? Eh, si Manny Bonoan, parehas na rin niya. State witness na rin. So, paano yun? Di po ba? Kaya nga po, ang sinasabi natin, yung mga kwalifikado dyan, yan pong mga tinatawag natin reluctant victim, no? Yung mga talagang lehitimong contractors at doon ay sila ay mapapatawan pa rin ng parusa pero lesser penalty. May jail time pa rin yun, may pagkakapulong pa rin. At ang maganda ay meron pong restitution, di ba? May restitution po. Ibig sabihin, pag napatunayan ng korte na ito ay yung kita nila ng ganito kalaking porsyento ay dapat nilang ibalik sa gobyerno, mababalik at mababalik pa rin. No? Pero ang kagandahan nun yung kanilang kredibilidad. Bakit? Kasi siguro noong pa nila gustong sumbong, sila po ay unreluctant victim. No? Hindi man nila gusto to, kaya lang wala tayong magawa. Kasi wala naman kami makukuha ng trabaho, kundi kami papayag, makupunta to sa iba, parang ganyan. Ano? Eh, kalakaran na yan. So, natural, kung ganito ang kalakaran ngayong administrasyon na ito, eh, lumaki na ang porsyentuhan, 25 to 35% na ang SOP, ano gagawin natin, no? Kung dati normal lang yung 5 to 10%, eh ngayon tumalon eh. Eh kung lumaki nang ganun, ano magagawa natin? Parang ganyan, ano, iniisip nila kung tayo aayaw, mayroon namang ibang kukuha niyan. At ang mabigat, sila ay talagang gagawa at gagawa ng paraan para mag-abono. At yun ang abono nila ay para pang advance, no? Pag-advance doon sa mga mambabatas na nag-allocate ng pondo para sa mga proyektong dapat nilang gagawin. Ano? Kasama na po doon yung mga nagbigay ng proyekto sa kanila at yun po ay ang DPWH. Diba? Kasi hindi ka naman mapupunta doon sa antas na papasa ka bilang kumpanya ng contractor na gagawa, no? Kung hindi ka aprobahan ng DPWH. Di po ba? O kaya lahat po yan ay mga nalangisan ang mga lobby. Lahat po, sa totoo lamang. Kaya nga po ang pagpili ng state witness, pambira, tingnan mo nga, anong kwalifikasyon? Kaya nga pambira, itong si Manny Bonoan para ho, gawing state witness, lahat po eh, kasama siya sa pinakamaraming partisipasyon at kayang-kaya po ang ng gobyerno na siya'y maparusahan. Hindi kayo kailanganin ang kanyang testimonya, di po ba? Hindi kailangan. Dahil ang pwedeng tumistigo laban sa kanya ay yung mga kontraktor na reluctant, ano, mga reluctant na unwilling victims na kontraktor tulad ng mga Biskaya, di po ba, na talagang nakita niyo naman, ano, nabanggit na rin nila yung mga nasa itaas, di ba, ang dami na nabanggit ng mga kongresista, pero lahat yan ay hindi ho din naimbestigahan, ano. Pero kanina, sa presscon po ni Ombudsman Boyeng Remulla, may mga nabanggit siyang pangalan. Ano? At ang sabi nga po niya, ay ang pinakamalala daw ay mga mambabatas na mismong kontraktor. Ayan, ano? Dahil maliwanag daw na ito po ay conflict of interest. No? Noong pa man, no? Meron na po tayong batas laban dyan. Pero kaya sabi nga po ni Ombudsman Boyeng Remulla na kumbaga siya alam niya dati siyang mambabatas noon daw ay sila daw halimbawa binibigyan lamang ng alokasyon soft project, hard project, parang ganyan, ano, hindi daw kumbaga limitado daw yun ang sabi niya, ha, hindi daw kagaya ngayon na parabagang ang mga mismong contractor o mga kongresista ang mga nagdidikta. Oo, parang mga entitled na talaga. No, parang sila ang nagmamando, nagdidikta kung ano ang proyektong gagawin para bagang sabihin, gagawa kanya tayo ng tulay. No? At pag sinabing, naku, wala naman hong ilog dyan, maghukay kayo. Maghukay kayo kanya para magkaroon ng ilog, para makagawa tayo ng tulay. Kumbaga, gumagawa na ng paraan para magkapera. Yan pa ang sinabi niya, no? Kaya lahat daw po yan ay mananagot at kanyang hahabulit, di ba? Pero dahil nga yung mga manunulat at mamamahayag na nandun sa harapan, nung siya po'y nagpe-presko, mabuti naman na itanong nila, kamusta naman po yung kaso ni Chis Escudero? Maging po yung kaso po ni Joel Villanueva, di ba? Na natural ang sinabi niya, ongoing, di ba? Alam niyo yung salitang ongoing? Apo, walang katiyakan po yan, no? Na ongoing. Ongoing nga eh. Nagpapatuloy eh, di ba? Hanggang kailan? Yan ang tanong. Di po ba? Wala naman nagtanong sa kanya ng gano'n, ano? Hanggang kailan po? Kasi yung ongoing na yan, kung tutuusin, dapat din na rinig. Dahil, kung maaalala nyo, may kasiguraduhan niyang binanggit ilang buwan na po nakalilipas nung hindi pa bumabaliktad itong si Joel Villanueva at si Cheese Escudero, ay nasabi na niya na eto na, malapit na ma-file yung plunder. Oo, hinug na. Oo, di ba? Sabi niya, di ba? So malapit na. Yung mga panahon na yun. Tapos nung bumaliktad na yung dalawa ngayon, biglang nasa preliminary investigation. Parang bumalik. Bumalik, ano? At ito'y ongoing, di ba? Ongoing, hanggang makalimutan nyo na lang yung anong na nga pala nangyari doon? Baka after 1 year, ano? Ano na nga pala nangyari sa kaso ni Cheese tsaka ni Joel Villanueva? Ah, ongoing. Yung pa rin ang sagot. Ongoing sa totoo lamang. Kaya nga kataka-taka, ano po? Kaya nga, kung titignan natin, ito pong laman ng kanyang presscon kanina ni Ombudsman Boyeng Remulla ay yung pag-iimbisiga rin, ano? Doon sa 2019 SEA Games. Ano po? Dahil babalikan daw po yan dahil nga ang sabi ay naimbisigahan na daw po yan dati ng ombudsman, yung pinalitan ni Ombudsman Boyeng Remulla na si Ombudsman Samuel Martires. Ano po? At yun na nga, malinis itong si Secretary Vince Deason, ano? Na siyang pangunahing punong abala dito sa mga infrastruktura na yan sa Athletes Village, di ba? So na-clear na siya ng ombudsman. Pero ngayon gusto atang ipa-review. Gustong buksan. Gusto na buksan ni Ombudsman Remulla, no? Pinapahanap na daw niya sa staff niya, no? Dalang sabi niya ay wala naman double jeopardy diyan. Ha? Oh, wala talaga kasi hindi pa naman nasasampa ng kaso, dala pa ng investigation, nakita, wala namang problema, di po ba? Pero kung titingnan natin sa antas po ng fairness o pagkakaparehas, saan ka naman nakakita na ang isang investigasyon ng isang ombudsman na napagdesisyonan na na ito ay walang kasong pwedeng isampa at above board at okay naman, ano? Wala namang problema. Napalitan lang yung ombudsman. Ang gagawin ay bubuhayin muli yung naunang investigasyon na binasura na nga dahil sinabi ngang walang problema at okay naman, ano, at ngayon ay bubuksan. So kung titingnan natin, yung kay Joel Villanueva, hindi naman niya ginawa yun. Di ba, naalala nyo, may banta siya dati, si Ombudsman Boyeng Remulla, na kanyang pabubuksan muli, di ba? Yung kaso ni Joel Villanueva, tama ba? Naalala nyo? Yung naging desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpi Morales, pero hindi daw ipinatupad kasi pinatatanggal sa Senado si Joel Villanueva. Naalala niyo po? Opo. So, tahimik daw po itong dinesisyonan. Yun ang kanyang banggit, no? Na meron na palang resolusyon dahil umapila pala, no? Nag-file ng motion for reconsideration si Joel Villanueva at nagkaroon daw ng kaliwanagan na nagamit ay ibang party list, no? At pati daw po yung nagkaroon pa nga ng falsification sa pirma niya, no? Pirma ng kanilang grupo na party list na si Bac, no? Si Bac party list sila, di ba? Parang ganyan. So doon nagkaliwanagan at kaya binasura ng ombudsman yung naging desisyon ng dating ombudsman Conchita Carpio Morales, di ba? May dokumento to na magpapatunay noon, tama? O yung panahon noon, hindi makapaniwala nga itong si Ombudsman Boyeng Remulla nung kasasalta pa lang niya o kararating pa lang niya dyan sa ombudsman. Ano po? At sabi niya, hindi, patitingnan natin yan, pabubuksan natin yan kasi may order na yan. At bakit tahimik, di ba? Bakit hindi natin nalaman na meron na palang resolusyon yon, di ba? Parang pinalalabas, may anomalya, parang merong problem, parang pagang may anomalya, may pandaraya na naganap, ano po. Eh, pero dito natin makikita kung yung po talaga ay magkaiba naman po yung party list, ha? ni Ombudsman nila Joel Villanueva. Tapos sabihin na lang natin, iba rin yung kwan, yung sinasabing paano ba ito? Yung sinasabi pong yung tinatawag natin na yung kanyang party list pati yung kanyang pirma ibinago, eh may katwiran siguro para i-dismiss, di po ba? Pero yan, ano? Samantala, mukhang nandito na sa linya natin si Jojo Sikat. Ito ay aalamin natin yung mga kaganapan. Kung maaalala nyo, dapat makakausap natin si Kuya Jojo patungkol dun sa nakaraang adjournment, no? Ng pagdinig nung Miyerkules sa impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo, pero hindi siya pumasok, hindi siya nakapasok. Pero ngayon, nandito na sa linya natin si Kuya Jojo Sikat, kaya atin siyang tanungin kung ano ba mga kaganapan. Pasok, Kuya Jojo!

0: pamatiyak na maibibigay ang iba kanilang mga maaaring kailanganin. Dagdag pa niya, patuloy ang sasamahan at susuportahan nga nito mubit ang pamilya ni Norberte habang hinaharap nila yung matinding pagdadalamhati at unti-unting muli nga binubuo yung kanilang buhay. Marinding kinikandina nito yung karahasang ikinasawi ng right partner nito. Sinabi na Asunto na patuloy silang makipag-ugnayan din sa PNP sa pagbibigay ng impormasyon at mga records na maaaring makatulong sa investigasyon at pag-uusig sa kaso. Handa rin na niya itong mupiit na magbigay ng legal assistance sa pamilya ni Norberte sa pagpapatuloy ng kaso. Bigay din pa ni Jacinto kasalukuyan na sinusuringan ng mupiit yung booking system at itong mga safety protocols ito pang lalo pang mapalakas ang proteksyon ng lahat ng riders sa kanilang network. Nanawagan naman si Motorcycle Taxi Community Chairman Romeo Maglunsod sa pamahalaan na magpatupad nga ng mas mahigpit at mas malawak na proteksyon para sa mga motorcycle taxi rider, kabilang itong agarang pagsasabatas ng Motorcycle Taxi Bill na may malinaw na provision para sa kanilang kaligtasan. Ayon kay Maglunsod, si Fabiong ikatlong motorcycle taxi rider na nabiktima ng krimen sa loob lamang ng isang linggo. Dalawa pang rider mula sa ibang mga platform ang naiulat ding marahas na nabiktima ng carjacking, hold up at pagpatay. Sinangayunan ito ni Jacinto at nanawagan sa lahat ng motorcycle taxi platform na magkaisa upang sama-samang itaas ang antas ng proteksyon at kaligtasan sa buong industriya para sa bawat rider na naghahanap buhay at bawat paserong umaasa sa kanilang serbisyo. Tiniyak ni Jacinto na patuloy magiging katuwang itong mubit sa pamilya ng nasawing rider partner at ng buong rider community sa kanilang sama-samang paghangad at pagkamit ng hustisya.
1: Oh, nga, Joe.
0: Yes,
1: napansin ko nga, no, 'di ba? Medyo nagkasunod-sunod 'yan, yung mga motor taxi na mga riders.
0: Oo nga,
1: pati
0: kasi
1: nga mga food delivery na grabe. Oo, 'di ba? Yung iba nahahagit ng CCTV, talagang kawawa naman.
0: Kawawa, hindi lang delivery, pati yung mga establishment ngayon pinapasok
1: totoo
0: na rin.
1: Totoo,
0: ng mga
1: totoo
0: riding entity parang medyo nakakabahala ngayon.
1: Ba, no? Alam mo, Joe, may napanood nga ako lang kanina lang eh. Parang burger stand dito. Napanood mo yan? Yung burger stand? Lumaban yung babae, buti na lang. Oo, nandun siya sa loob. May mga rehas naman. Tumakbo yung dalawa na gusto siyang hold upin.
0: At saka yung motorcycle na rin ginagamit, tinahablutan ng mga quintas doon naman yan sa area naman ng mga bags, sa area naman yan ng bandang Bacoor at saka ilang area sa Cavite. Oo, talagang
1: lalo na yung mga yung mga nagtatrabaho sa gabi, 'di ba? May mga nag-oopisina sa gabi, mga call center.
0: Mm-hmm.
1: So, yan ang mga pangunahing mga nagiging biktima. Hindi kaya ang solusyon dito bukod doon sa batas na pag-uusapan diyan sa Senado bilang proteksyon at saka para mga dapat na makuha nilang mga benepisyo kung sakali may mangyari sa kanila, di kaya dapat paigtingin ng PNP ang kanilang police visibility.
0: Oo, kailangan talaga,
1: di ba?
0: Oo, paigtingin. At saka hindi lamang sa police dati, ibang klase sila ngayon, talagang ang lalakas ng loob.
1: Grabe,
0: ang lalakas ng loob nila, wala silang takot ngayon. Hindi
1: kasi
0: ko alam kung anong
1: tanong ko sa iyo, limbawa, kung ikaw yung rider, ano ang protection pwede mong isuot? Mag-armor ano ka? Yung parang bakal na suot-suot mo sa katawan mo? Para kung sakaling ma-hold up ka, mabaril ka, hindi ka tatablan, gano'n.
0: Ayun nga ang problema.
1: Walang diba
0: kakayanin pa nila yung presyo na yan. Alam mo, ang ginagawa ng ibang rider ngayon, nakikita ko, naglalagay na sila ng paskil doon sa helmet nila.
1: Ay, oo, nabasa ko yun.
0: Wag na silang ganun na, kadistrado tayo.
1: Huwag
0: nyo kami
1: saktan,
0: ibibigay naman namin lahat.
1: Grabe.
0: Ganun na tayo kadistrado no, sa pagkamit nga ng paano yung seguridad natin ngayon kung gano'ng katindi. Ang nakakaawa nga, yung mga nagtatrabaho ng patas ng hanap
1: patas
0: buhay.
1: Tama.
0: O pagkatapos ka tulad dito,
1: magkano lang yun kung tutuusin ang pwede mong makuha doon sa tao? Hindi masyadong malaki yun. Pero para patusin nila yun, di ba?
0: Oo. Papatimpe. Pati yung motor.
1: Pati motor, kukunin.
0: Pag kinuha diba naman nila yung motor, hindi naman na isasalya nila na malaking halaga yun eh.
1: Wala lang. Nakuha lang nila. Bago mag-umaga, na ibenta na nila yun. Kahit murang-mura eh.
0: Murang halaga, bago sa kapalit ng buhay nung buhay ng tao, no?
1: Tama, kaya yun nga, pa isa, papatayin pa nila yung
0: kaya
1: tao,
0: ngayon,
1: yun
0: kaya ngayon, nagiging bukas ngayon ang usapin ulit dito sa pagbuhay sa death penalty.
1: Yan ang
0: dahil
1: nga
0: dito sa matinding nangyayaring ito. Mm-hmm. At
1: may kailangan ilan natin dyan si Senator Bato. Kasi siya nagtusulong niyan eh.
0: Oo. At saka si Senator Robin Padilla.
1: Oh, siyempre. Oo, tama. Tama. Sila oo, parehas.
0: At saka ano eh, parang nakikita ko ngayon, hinahanap-hanap nila eh. Tama, si Tatay Jigong.
1: Tama. Marami nagsasabi nga. Na bakit, dati ligtas na kami pag ganitong oras eh. Kung gabi, wala kaming takot. Pero ngayon, parang sa bagay, pag tayo umuwi rin ng gabi, napapansin mo, alas 8 pa lang, parang wala nang tao sa labas eh.
0: Kaya nga,
1: patatakot ano, yung mga tao lumabas.
0: Kaya sana mag-double effort yung ating kapulisan. Ano? Mm-hmm. At saka, tama nga yung sinabi nitong Mupit, right, na itong si Jacinto na magsama-sama lahat ng mga rider para pagka ganyan, sila-sila na lang, wala na sila. Sila-sila lang,
1: walang iba.
0: Magtutulungan, no? Wala nang iba.
1: Tama.
0: Kaya kailangan magbukulot-bukulot sila ngayon. Kapag kami na argabyado, kailangan sumaklolo yung iba.
1: Dapat then, yan, may ano sila.
0: Ang mga ngayon, eh, hold up, eh, wala na sila. Wala walang na silang takot. Eh.
1: Dapat oo, eh, may mga komunikasyon sila, like two-way radios. No?
0: Ang in-expect kasi nito, walang maglalakas na loob lumaban sa kanila. Pero kapag ka napasok sa utak ng mga kriminal na yan, na pag ginawa nila yung pagtutulungan sila ng mga maraming rider,
1: maraming riders.
0: Sa pagkakataon na yun, magkaroon na ng takot eh.
1: Ng takot,
0: kailangan, kailangan masampulan talaga ng pinagsama-sama pagkakaisa ng mga rider at bawat kriminal.
1: Tama
0: siguro,
1: yan.
0: Medyo delikado, pero wala nang ibang solusyon eh. Wala nang ibang solusyon para nakalagay na tayo sa langanin ngayon eh. Kung aasa pa tayo sa kapulisan, yung nga sinasabi mo, police visibility, nangyayari nga wala. Yung sinaksak nga itong si Norberto, eh nakita naman natin may dumaan ng motor eh. Di ba?
1: Pero may dumaan ng motor
0: eh, pero parang wala na natakot eh. Ngayon kaya kailangan na dapat magkaroon ng pagkakaisa. Pag nabuhay yung pag-anong pagkakaisa, baka magdadalawang isip ngayon, ito mga kriminal na gumawa ng ganyan sa mga ride-hailing rider.
1: Tama yan. At saka ang isipin ng mga kapwa mo nagmumotor, huwag mong isipin na ayaw mo madamay, matatakot ka. Baka isang araw, ikaw na yun.
0: Correct. Oo,
1: at
0: kaya
1: wala tutulong din sa iyo. Ganyan.
0: Oh, wala nang iba. Kundi talaga sila magiging vigilant sa bawat isa ngayon para matulungan nila. Kasi wala na talagang dumating na tayo sa punto ng ganito na hindi na natatakot yung mga kriminal ngayon.
1: Hindi
0: dumating
1: yan,
0: na tayo
1: Joe.
0: Sa punto na nagkalat na droga ngayon.
1: Tama. Hindi lang yan. Yung bunga ng pangangailangan, kahirapan din ng buhay. Tapos ayaw
0: yung
1: nilang lumaban ng patas.
0: Oo, pero yung kahirapan ng buhay, hindi naman siguro pwedeng katwiran yun na pumatay ka ng tao walang kalaban-laban na
1: tama,
0: ang tangi lamang ipangarap nila na makarao sa pang-araw-araw para yatang hindi ka tanggap-tanggap eh, no?
1: Ang mabigat pa ron, buti sana kung yung kahirapan ng buhay.
0: Mabuti pa nila, maraming pera, mali-maleta pa.
1: Correct, di ba? Tsaka hindi lang yun, Joe. Di ba, buti sana kung kahirapan ng buhay ang dahilan, ang problema, ipinambibili lang nila ng kanilang droga o kung ano man.
0: Droga, oo. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi na sila takot mga krimen ngayon at nagkalat na ang droga ngayon. Sabihin man natin, itanggi man ang gobyerno natin, pero talagang yun na yung nakikita natin ngayon sa lansangan.
1: Tama. Oo, yun talaga. Teka, maiba ako. Nung isang araw pa kita inaantay.
0: Oo nga. Tasi,
1: ano ba nangyari doon sa Senado? At nung,
0: biglang karoon kasi ng press ko doon eh.
1: Hindi, may binanggit na kwan. May binanggit na panig ang depensa na meron pa silang overall pito na hindi na nila ipipresenta.
0: Oo, marami.
1: Diba?
0: Marami nga.
1: Mga pito na
0: marami.
1: Yan eh, di ba? At
0: una,
1: ang mangyayari, sa unang-una, dalawa lang. Tapos nasama na yung pito. Yung sa pito ata, kasama doon yung dating sheriff, no? Sa Davao, kung saan na...
0: kasama na yun, no?
1: Kasi, kasama yun, na hindi na daw nila din ipipresenta.
0: Parang hindi na masyado.
1: Pero ayaw din naman umattend noon eh, di ba? Nagbigay na rin ng pahayag yun na hindi ako... Di na ako sasali dyan, di ba?
0: Kaya medyo malabnaw eh. Malabnaw yung ano nila, kaya siguro inatras na rin nila.
1: Tama. No. Tapos sa Martes, ang huling para sa Article 4 ay si Director Matibag na lang. Tama?
0: Matibag na. O,
1: siya na lang, di ba? Tapos lilipat na next week.
0: Pero hindi natin mahirap tayo magano, baka bigla may mangyari. Pero si Matibag na. Pero sa Lunes pa rin, pag-uusapan nga yung bank at saka yung BIR record ni Vice President Sara Duterte.
1: Yun ang pag-uusapan nila.
0: Pag-uusapan din yun. At hindi pa natin alam kung sa Lunes na rin didesisyonan yun. Kasi nagkaroon na sila ng caucus eh. Sabi, pag-aaralan muna at didesisyonan na sa Lunes. Pero nung nagkaroon kami ng press con kay Attorney Reginald Tungkol, spokesperson ng impeachment court, hindi pa posibleng hindi pa raw, no? Masasabi na sa Lunes
1: pa makapag-desisyon.
0: Makapag-desisyon pa, oo. Pero ang tabayan natin. Sabagay,
1: Joe, hindi pa naman yan yung kwan eh. Hindi pa naman yan yung article.
0: Ito yung pinakahuli.
1: Oh, ito yung pinakahuli. So baka pwede pa nila itong ipagpaano muna.
0: Papaliban, oo. Papaliban
1: muna. Tama,
0: oo,
1: tama.
0: Kasi ito yung pinakahuli nila, article to. Ito yung sinasabi na medyo mabilit, may bakbakan talaga na parang dito daw madidiin si VP Sara. Yun ang sinasabi nila.
1: Yun ang sabi nila.
0: Sabi nila.
1: Pero nag-atras na sila ng mga testigong sila rin article, ang gusto magpresenta. Diba?
0: Eh, ayaw naman po ba dito kasi ng, ano, ng depensa kasi magiging fishing expedition lang pag binuksan itong ano.
1: Tama
0: nga. Imagine, pwede ba yun magsasampa ka ng kaso tapos ngayon ka lang maghahanap na ebidensya.
1: Yun na nga. Parang ICC ayaw. Lang.
0: Kaya nga, kaya nga.
1: Then, diba?
0: Kaya nga. Kaya nga, ito medyo...
1: Abangan natin next week, no, kuya?
0: Oh, next week. Oh,
1: kasi sa Martes, isasalang ito si Director Matibag.
0: Oo.
1: Diba? O, titingnan natin, tiyak na magkakaroon ng paghaharap, no? Itong si Senator Alan, si Senator Pia, dito kay Director Matibag.
0: Oo, lalo-lalo na doon sa issue naman ng... O imbestigan yung Southeast Asian Games.
1: Diba? Bigla-bigla. Nagulat din. O, oh, diba? Paano ba naman?
0: Magtataka pa ba tayo eh? Dalawa na ka nakakulong, isa nagtatago.
1: O, kaya nga. Kaya nga ang pinungad ni Senator Alan eh. Oh. Ano ba yan? Ibabawas-bawasan na lang ba ang numero para talagang ang gusto nilang makuha rito ay yung threshold na pababahin din?
0: Question din to ni Senator Robin Padilla, yung timing ng mga pagsasampa ng kaso at yung kanilang pag-iimbestiga. Natapa talaga na may impeachment trial. Oo. Pero ang hamon dito ni Alan, ha, kung imbestigan nyo sa decision game, di-imbestigan din natin ang sabay.
1: Ang blood control scandal.
0: Yun ang sinabi Senator Alan. Oo. Kaya yan,
1: sumagot na ba sila? Hindi pa.
0: Hindi pa sila sumagot. Kaya, yun ang tabayan na natin nakakasamang pagkanta sa darating na Lunes yung
1: next
0: kung
1: week,
0: magdidesisyon na ba itong impeachment court regarding doon sa bank at BIR records nitong si Vice President Sara Duterte Carpio at saka yung asawa na si Mance Carpio. Yun, kasamang Bernard, ako naman si Giorgio Sikat, nag-ulat para sa DCRJ, Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat sa iyo, Kuya Giorgio Sikat. At siyempre, nako, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero siyempre, padadaanin muna natin saglit ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Radyo Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
2: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the food.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi, syempre dito lang po yan, sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo, sadyang hindi nyo po kayo iniwanan. Ay nako, sinabi nyo pa, yung report po ni Kuya Jojo kanina, nakaka-alarma, ano? Grabe naman talaga. Pero ito, bago tayo magpatuloy sa ating kalong oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo muna ako mag-imbita sa inyo, ha? Na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shout out o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Hindi ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay may kasiguraduhan. Garantisado po yan dahil forthwith lamang ay yan na po kaagad ang aking ginagawa matapos ang ating programa ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong opinion at nasasabi sa aking sarili na nako, eto mga tipo ng taong hindi na magpapabudol muli at lalong hindi kakain ng suka. Di po ba? Napapabilib talaga sa inyong mga critical thinking. Ano po? At hindi lang po yan dahil ako po ay talagang nabubusog na, katatawa mag-isa. Bago pa po ako maghapunan, gawa po talaga ng inyong mga biro. Kuminsan talagang yung mga sarcasm nyo, no? Titindi rin. Grabe talaga. Pero maraming salamat talaga ha sa gabi-gabi ninyong pagsusubaybay at pagsusuporta dito sa inyong kakampi. At ngayon ay Biyernes na naman. Kaya happy weekend muli sa inyong lahat at mag-iingat tayo over the weekend ha. Ayan, at sa ating pagpapatuloy, ano, sa darating na Lunes, tulad ng nabanggit namin kanina ni Kuya Jojo, ay pag-uusapan, ano po, yung pong naging focus ng mga senator judges, ano po, nung Miyerkules, no? Kung ano ba ang gagawin nila, kung magdidesisyon na ba sila, nabubuksan ba itong box na ito ng BIR, no? Pati na yung sa AMLA, no? Kung meron man na lalabag din sa batas kung ano ang kanilang magiging kakwiran na pwede nilang gawin para hindi lumabag sa batas. Kasi maliwanag po, no, yung pong mga naging oral argument, no, na talagang sinabi din po ng panig ng depensa, bagamat sinasabi po lang ng prosecution, dahil nabanggit po ni Attorney Shell Jock, no, habang binabasa po niya, no, yung kanyang kodigo, na ang impeachment daw ay iba. Bagamat may mga batas daw tayo patungkol sa bank secrecy o di kaya eh sa BIR, no, yung privacy ng BIR o ng AMLA, pero pagka daw impeachment, meron daw kapangyarihan ng korte, no, bilang isang sui generis na tinatawag, merong kakaiba sa sarili lang niya na ika nga parang kapangyarihan, ay pwede naman daw buksan yan, ano. Pero maliwanag, no, maliwanag ang sinabi ng depensa na walang kakodi-kodigo na si Attorney Michael Poa na kanyang binanggit yung mga provision ng batas na mismong mga mambabatas din ang gumawa na nagbibigay po ng mahigpit na pamantayan at panuntugan patungkol po sa mga BIR records, sa bank secrecy, pati na po dito sa AMLA. Ngayon, sabi nga niya, kung ito po ay meron pong sinabing exception pagka po impeachment ang tatalakayin, di dapat nilagay yan sa constitution natin. Ano? Tama naman siya, di ba? Kaya nga yung katwiran ng iba, ikaw mo hindi nakalagay, di ibig sabihin pwede. Hindi yung ganon. Kaya nga hindi nakalagay. Kasi nga kung pwede, ilalagay nila na except if impeachment hearing, di ba, no? O impeachment process, di ba? Sana nilagay nga. Hindi nga nilagay. Kasi nga, ang impeachment po kasi, tulad po ng paliwanag din ng Korte Suprema, no, patungkol dito sa sinabi ni Attorney Michael Poa sa naging desisyon ng Korte Suprema, nung nakaraang taon lamang, ano, doon sa impeachment complaint din na hinain ng 19th Congress sa ating pangalawang Pangulong, Inday Sara, na kanilang diniklarang null and void, void ab initio, at unconstitutional sa napakadami po mga violation at kadahilanan kung ba't gano'n na naging desisyon, maliwanag, no, na ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi ko mo ito impeachment, ay purely political process. Hindi po, di ba? Kailangan may batayan para po i-impeach. Kailangan din akwiran o

sa publiko, o di kaya iamla na records o kung anuman, edi para bagan lumalabas, maliwanag, no? Tulad na nasabi ni Kuya Jojo kanina. Eh, fishing expedition. Di ba? Eh, dapat nga pag nag-file ng impeachment complaint, eh, maliwanag na nandoon na mismo kalakip nun ay ang mga ebidensya. Well, ang burden of proof ay doon po sa nag-aapusa. Di ba? Oo, kaya ang mangyayari ngayon, maghahain ka ng impeachment complaint, nandoon na mismo. Nandoon na mismo sa complaint na yan. Nandoon sa reklamo na yan, ano po, yung mga impeachable offense na maaaring na na-violate nitong impeachable official na ito. Yung pa isang mabigat, ano? Paano mo mapapatunayan na ito ay isang impeachable offense? O kaya nga, hindi ba nabanggit yung tungkol doon sa great threat? Yung pagdinig nung neto lang, nakaraan na Miyerkules, di ba? Ano ang narinig natin doon? Sabi, ipagpalagay na natin kanya kung ito'y great threat nga. Eh di po ba ito, eh meron tayong batas na umiiral patungkol sa great threat. At ito ay isinasampang kaso either sa RTC o sa MTC. Di ba? Yung inciting to sedition, MTC, di ba? O kaya, yun yung sinasabi niya, kaparehas po, na ito po ay violation of law na hindi pa pwedeng iugnay sa isang impeachable offense. Di ba? Kaya pagka umabot doon sa ganong punto, kung makikita nyo, bukod sa nahirapan na nga sila patunayan yung grave threat at nahirapan na rin sila patunayan yung inciting to sedition, sabi ko nga, pwedeng magkaso. Wala naman pong problema. Kaya nga ang problema rito, limbawa lang, tulad lang halimbawa, yung pinaka-highlight, ha, pinaka-mabigat daw na hawak nila yung tungkol dun sa confidential fund, no? Yung 125 million na confidential fund. O pagpalagay na po natin, kung yan ay rectifiable, at sabi nga po ni Attorney Sheila Season, ang COA, hindi ho matatapos yan agad-agad sa kanyang ginagawang pag-o-audit dahil umaabot pa yan ng halimbawa hanggang Supreme Court, no? Pagka hindi ho nagkasundo dun sa pamantayan na pwede bang gamitin ito sa confidential funds. So hindi, hahayaan pa ang Korte Suprema magdesisyon patungkol sa bagay na yan. So papaano, halimbawa lang, hypothetical, ano po, kung halimbawa dadaanin sa pamumuliti ka at sasabihin, hindi, basta impeach ka dyan. Oh, nandahil dyan, impeach ka. Okay, sige, o di in-impeach nyo. Pagkatapos in-impeach, pagkatapos nun, halimbawa lang, umabot sa Commission on Audit at sinabi ng Commission on Audit na yung final judgment nila ay walang anomalya at okay naman pala, pwede palang gamitin yan sa confidential fund. O kahit umabot pa ng Korte Suprema at nag-desisyon ng Korte Suprema at sinabing, pwede yan. O, confidential nga eh. So pwedeng paggamitan niyang pondo na yan patungkol dyan. Kahit yan ay pinambili pa ng gamot, pinambili ng upuan, silya para sa mag-aaral, kung yan ang hiningi eh. Kung yan ang hiningi nung kwan eh, nung asset eh. Kung yan ang hiningi po ng mga spy o asset, no? Na nagbibigay ng impormasyon, yun ang kapalit o kabayaran ng kanilang impormasyon. O di naturalmente, doon ginamit po, no? Yung bagay na yan, kaya doon din kukunin ang kabayaran niyan. At ang pinakamaganda ay baka nakalimutan nyo doon sa opening statement po, no? Dala magkabilang panig ay nag-opening statement, di ba? Si Congressman Jerry Luistro, nag-opening statement. Naalala nyo noon, no? Pero itong si Attorney Season, no, nag-opening statement siya, nasabi niya na ang punot dulo po, lalo na doon sa confidential fund, ay hindi ko niyang hiningi ng ating pangalawang pangulo. Ito po ay mismo ang DP, ang dating budget secretary, amin na pangandaman na ngayon ay inassign na sa Bangko ng mga Muslim, ano po, na re-inappoint siya, no, bilang head ng Bangko ng mga Muslim. Eh noon eh siya po ang nagsulat para sa executive secretary, ano po, na meron pondo na maaaring maibigay sa pangalawang pangulo bilang karagdagang pondo niya sa dami ng kanyang mga kailangan tuparin, no, doon sa kanyang mandato, di ba? At isa na doon, yun na nga, no, yung paglaban sa insurhensiya, eh siya pa naman para bagang naalala ko dati, parang co-chairman siya ng NTF-LCAC eh. Kung di ako nagkakamali, ah. Ang pangalawang pangulo ay kinuwang vice chairman ng NTF-LCAC.
Tapos, nung panahon na

0: ngayon is si DepEd Secretary din. At ang pangunahing concern ay yung recruitment sa mga kabataan, no? Lalo na sa mga mag-aaral. Kaya ang DepEd ay meron ding confidential funds, no? Nung mga alala nyo dati, no? Na nagamit naman po. Kaya ngayon yung mga galit na galit sa ating pangalawang pangulo, particular na dun sa mga confidential funds na yan, dahil sila ang pinagagamitan yan. No? Sila ang matagumpay na pinagagamitan yan. At ang ating pangalawang pangulo ay may track record dahil ang Davao City, sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi ng kanyang ama ha, sa kanyang pamumuno, ay nadeklarang insurgency-free ang Davao City. At kalaunan, kinopya na po ng buong Davao Region yung kanyang formula kung bakit sila insurgency-free, at kalaunan, nadeklara rin insurgency-free ang buong Davao Region. Saan ka nakakita? Kaya alam niya ang solusyon patungkol dyan. Ha? Kaya galit na galit sa kanya itong mga nasa makakaliwang grupo at gusto nga siyang ipatanggal. No? At ngayon, lalo na sa kabila ng kanilang paninira, eh plus 58% pa ang ating pangalawang pangulo sa latest survey niya. Umangat pa, no? So, ibig sabihin, nakikita ngayon ng taong bayan. Kaya nga napabutit, napaganda na rin itong pagdinig eh, no? Ng impeachment. Kasi dito natin makikita na nung naunsyami ito nung 19th Congress na sinasabi nila na umiiwas lang ang pangalawang pangulo, kaya tumulog sa Korte Suprema, para daw hindi mapunta sa impeachment court, parang ganyan, ano. Eh ngayon, kapares na pares din naman po yung final nila, wala naman po yung pinagkaiba eh, di ba? Pares lang. Ngayon na ito yung dinidinig na, while pending pa po sa Korte Suprema, yung pong final, kasi nag-file muli ng protesta, no, ng petition ng pangalawang pangulo, no, patungkol dun sa manner na nangyari ng pagpapadala ito sa Committee on Justice ng Kongreso at nagkaroon ng mini trial na hindi mo maintindihan, di ba? So meron pa rin silang question doon kahit na gumugulong na po yung mismong impeachment hearing, no? Pero kung makikita natin, habang ito'y gumugulong ngayon, mas nakikita ngayon ng publiko na noon pa man na ito ay mga trump-up charges o gawa-gawa lamang para siraan ang ating pangalawang pangulo. Kasi alam nga nila, ang habol nila, hindi man natin na napa-impeach, at least nasiraan na natin sa publiko. Ito ngayon ang naging resulta, no? Na plus 58%. No? Ibig sabihin, tumaas pa lalo yung kanyang approval at trust rating, hindi lang po dahil nakikita ng taong bayan na ito pong pagdinig na ito ay napuprebahan na po na puro kasiraan lamang sa pangalawang pangulo. Kung hindi dahil ang ating pangalawang pangulo ay tahimik na nagtatrabaho sa kanyang opisina at tinataguyod pa rin, ano, ang kanyang mandato bilang pangalawang pangulo. Kahit siya ay naakusahan, Claire Castro, na nagbabakasyon, at kung ano man, ano. Pero ang totoo nun, siya ay nagmo-monitor sa galaw ng kanyang opisina. Yung pong libreng sakay ng pangalawang pangulo ay marami ang tumatangkilik, no? Patuloy po yan. Yung magnegosyo taday, marami na po ano mga nakikinabang, di ba? At ngayon, buo niya kung nakuha ang budget niya, no? For 2026. Kaya mas marami ngayon siyang mas natutugunan, ano? Hindi kagaya ng dalawang taon na tinagkait sa kanya yung kanyang budget, kaya marami doon ang mga hindi na masyado natugunan, di ba? Yung lalo na imperial assistance, medical assistance, pero ngayon mukhang nanumbalik yan dahil sa 2026 budget ay buo nakuha at may konting dagdag pa ata, no? Ang ating pangalawang pangulo, at hindi ho siya nag-request ng anumang confidential funds, di ba? Ayan, na hindi for the past 3 years na, na kasi nga yung unang taon na yon na hindi naman pala siya ang nag-request, aba eh parang pinain sa kanya yon, ano, parang ito isang patibong para sa kanya, hindi naman niya sukat akalain na gagamitin sa kanya ito pabalik, bagamat ito ay ginamit niya nang tama at naprebahan na rin naman po yan ng COA tulad ng kanya lang opisina, no, na pati noon siya nasa DepEd pa, nasa kauna-una ang pagkakataon ng DepEd ay nakatanggap ng unqualified and unmodified opinion nung siya pa ang talihim. Tapos nung sa ilalim, no, ng halos 4 na taon na magkakasunod ang Office of the Vice President, talagang unmodified and unqualified opinion, ibig sabihin tamang paggagasta ng budget na inilaan para sa kanyang opisina. Tapos siya ang ini-impeach. Ang galing, no? Ang galing talaga. Kaya alam na ng tao, nakikita na po ng tao. Kaya nga, ang problema kasi ng mga kritiko ng ating pangalawang pangulo, dalawang bagay po ang problema nila. Wala ho silang mamanukin, no? O ipantatapat sa ating pangalawang pangulo, no? Sa isang malinis na halalan. Wala silang manok eh. O ikalawa, yung takot nila pare-pareho, kaya nga nagsama-sama na po, no? Pulahan, mga lirilista, dilawan, tingklawan, at ang mga makakaliwang grupo, at ang iba pa, no? Ay takot na maging pangulo ang pangalawang pangulo dahil tiyak na sila ay mapapanagot sa kanilang mga ginawa. Di ba? Tiyak yan. May katiyakan po yan. Dahil nagbilin na ang ating pangalawang pangulo. Ha? Ito na naman yung nagbilin siya. Naalala niyo, nung nagdeklara siya ng kanyang kandidatura, natatakbo siya bilang presidente ng 2028, with conviction yun, ha? Ibig sabihin, aakuin niya ngayon ito. Ito mga pagkakamali na ito, babawi siya sa taong bayan. Kaya nung natanong siya na baka kasi isipin ng taong bayan, gagantihan mo yung mga nang api sa'yo, yung mga nang away sa'yo. Sabi niya, ah, hindi. Kasi sanay na ako dyan, matagal-tagal na rin akong politiko, di ba? Ganyan talaga sa politics, sabi niya. No? Ang hindi ko mapalalagpas ay yung mga pagnanakaw na ginawa nila sa kabanang bayan. No? Pero yung pangaalpusta nila sa akin o sa tatay ko, no? O kung ano man ang kanilang ginagawang kasiraan, walang problema yan. Oo, walang personal yan para sa akin. Pero yung ginawa nilang katiwalian sa bayan o pagnanakaw sa bayan ay hindi ito palalagpasin. At ito ay kanilang pananagutin. Kaya sabi niya, para hindi maubos ang oras niya na siya mismo ang hahabol, hindi siya. Kaya sabi nga niya, may kinausap na siya para maging vice president niya. No? At itong taong ito ay pinag-iisipan pa daw kung tatanggapin ang kanyang offer maging vice president. Bakit? Kasi ang pangunahing papel niya bilang vice president ay habulin yung mga nagkasala sa ating bayan, yung mga nangurap, yung pinagnakawan tayo ng tanghaling tapat, no? Yan ang kanilang yan ang kanyang habol. Baka buhayin muli, no, ng ating pangalawang pangulo pag siya ay naging pangulo na, yung PACC, no, Presidential Anti-Corruption Commission, ano? At lalo sigurong palakasin din ng ARTA at lalo na ang NTFLCAC, di ba? Kasi gusto nilang i-institutionalize 'yan, gawing batas eh. Di ba? Naghain ng batas dyan, kung di ako nagkakamali, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at si Senator Robin Hood Padilla. No? Sa panig ng Kongreso, kinokontra yan na makabayan black. No? Kasi nga, ang NTFLCAC ay nabubuhay lamang gawa ng executive order. No? Gawa ng executive order. So, pag in-institutionalize yan, ibig sabihin, magiging bahagi na, no, ng ating batas. Kaya kahit sinong presidente, kailangan paglaanan ng pondo yan, kailangan paglaanan ng plano kung papaano ang ating buong bansa ay magiging insurgency-free o mapapanatiling insurgency-free. Pag naging pangulo ang pangalawang pangulong Inday Sara, tiyak tayo po ay magiging insurgency-free. Di ba? Imagine nyo yun. At pag tayo naging insurgency-free, bawal lang po, ah. Ano mangyayari? Di mismo na. Mismo ang mga mamumuhunan, mga negosyante sa ibang bansa, no? Ay maglalagak ng puhunan dito sa atin, no? Dahil wala hong banta eh ng anuman sa kanilang buhay o sa kanilang negosyo, no? At ang maganda pa niyan, kung nakaiintindi ng negosyo ang ating pangalawang pangulo, dahil nga ang Davao City sa panahon ng termino niya ay hindi ng tatay niya, again, ha, hindi ng tatay niya, sa panahon ng termino niya ay naging debt-free, nawala ng utang ang Davao City. So tamang pamamahala po ng pera, di ba? O kaya malaki ang kanilang savings, no? Kaya kung gagawa sila ng proyekto, malaki doon ay pera na nila ang ginagamit nila. Hindi nila kailangan umasa na iuutang pa nila para lang magawa. Nakuha niyo po. Kaya yung profit nun, kung anumang proyekto yon, direktang makikinabang agad ang kanilang munisipyo Di ba? Agad, yung lugar nila, yung city, dahil ibinabalik naman sa city yun eh. So imagine nyo, pag siya po ang nag-handle ng ating bayan, economically, ano po, eh malamang magbibigay po ng mga insentibo yan, no? Sa paghihikayat sa mga negosyante na dito na kayo mamuhunan, no? Magbibigay yan ng mga insentibo. At nako, pagdating doon sa seguridad, yung aming pinag-usapan kanina ni Kuya Jojo Sikat, malamang kriminalidad. Diyos ko, magtago na mga kriminal pag Duterte na naman ang presidente. Di ba? Natural. Kasi siyempre, ang ating pangalawang pangulo, kung ang insurgency niya sa Davao ay kanyang nasabata, ito pa kayang krimen o kriminalidad. Di po ba? Yung mahigpit na paglaban sa illegal na droga, no? Magbabalik yan, ano? At magkakaroon ng resulta ng pagiging mapayapa na naman at matiwasay na kapaligiran, no? At mawawala ng takot ang mga kababayan natin, lumabas ng bahay nila kahit gabi, di ba? At ang mga kriminal ay takot, no? Dahil mapapanagot sa batas, di po ba? So, yan po, uiira lang batas ng tama, di ba? Kaya yan po ang ating minimithi, no? Lahat naman tayo, no? Minimithi natin. Pero huwag tayong mainip dahil kulang 2 taon na lang. Kulang 2 taon na lang kahit papaano, di po ba? Basta ang importante lang, hindi pwedeng maanod ng baha itong flood control anomalies o flood control scam. Ano po? Tulad ng sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, dapat nagpatuloy ito pong mga pagdinig patungkol dyan. Di ba? Dapat lang naman. Ano po? Kasi kung titingnan natin, para bagang how ironic, ano po, na kung tutuusin, yung nang pag-iimbestiga doon sa SEA Games, yung 2019 SEA Games na mga infrastruktura, di ba? Dahil sinasang-ayunan na rin po ng palasyo, dahil sabi ni Claire Castro, hinugasan daw po si Alan Peter Cayetano, kaya hindi daw nasangkot. Paano yung Kevin's decision na mismong ombudsman ang nagsabi na wala namang anomalya at lahat ay nakita kwentas claras, maayos ang pagkakagasta. Di ba? Properly audited. Di ba? O ngayon, binabalik ni Melvin Matibag yan, una, hindi po siya ombudsman. Di ba? Kasi ombudsman po, motor proprio. Di ba? Agad-agad na pwedeng mag-imbisiga, lalo na kung ang involved ay mga public official. Ang NBI po, naturalmente, kikilos pagka po may nagdadala ng reklamo sa kanila para sila ay mag-imbestiga. Hindi po sila yung nakakita lang ng building, nakakita ng kung ano, ay imbestigahan natin yan. Hindi po siya yan. Ang ombudsman po ang pwedeng gumawa nun. Di ba? Naalala niyo dati ang kwento ni Ombudsman Samuel Martires. Sabi niya, kung may kapangyarihan ng kanyang opisina ng motor proprio, sabi niya, hindi namin ginagawa yan ng sinasabi pa namin sa isang presscon. Tahimik namin iniimbestigahan. Sabi niya, tulad dati, pag pumapasok ako ng opisina, sabi niya, dyan sa elliptical road, pag ako umiikot dyan, ano, nakikita ko anyan, Department of Agriculture. O eh, samot-saring mga usaping korupsyon patungkol po sa mga agricultural products, no? Kaya ako, nagpapaimbestiga ako. Ginagamitan ko yan ng confidential fund. Di ba? Yun yung paliwanag niya. Di ba? Doon sa budget deliberation. O isipin nyo, may kinakausap akong tao para magmanman, ha? Nagtataksi yan, nagbubus, minsan nag-aeroplano pa, mga ganun, ano. Kung nagtaksi yan, nagbus, nagjeep, alam nga na mahingang ko na resibo. Ibig sabihin, wala talagang resibo kasi nga confidential fund, di ba? Ito pa, mabigat, bibigyan ko yan, di ba? Siyempre, yung pagod niya, di ba? Pero may kapalit yun, yung report, ano po. Dahil hindi siya mapapaghinalaan na nag-iimbestiga eh. Hindi naman siya pupunta halimbawa ng DA o Department of Agriculture at lalabas siya yung ID niya. Oh, taga-ombudsman ako. Ano makikita mo? Iyan yung mga pagtatanong ng hindi mo alam na iniimbestigahan ka na. Nakuha niyo po. Ganyan din ang gawain dati ng PACC. Na po, dapat naman. Na paano ka nag-iimbestiga na ipaalam mo na iniimbestigahan mo siya? Diba? Di may panahon pa siya magtago ng mga dokumento o ng anong bagay para hindi mo makita. Diba? Pero samantalang kung minamanmanan mo na tinitiktikan mo, kailangan ng intelligence fund yan. Di po ba? O kaya yan po ang sinasabi nga noon ni Samuel Martires na nung motu proprio na action na ginagawa ko, nagagamit ko talaga kahit yung aking confidential funds, no? Patungkol sa mga bagay na yan. Minsan nga, ang layo pa, no? Lilipad pa, papuntang probinsya, o yung taong inutusan mo, mag-hotel yun, di ba? Accommodation, ano? Yung kakainin niya, lahat, ano po? Hindi mo maliliquidate yun. Diba? Hindi mo maliliquidate. Tapos bibigyan mo ng pera yan, ano? Na wala nga siya sa payroll, eh. Di ba? Wala talaga siya sa payroll, eh. Kaya yun, yung pag-abot mo sa kanya nun, yun yung perang ginagas sa confidential fund na allowed naman yan by law. Kasi nga, ang ginagamit mo ay nag-iimbestiga ka for possible filing of charges to a corrupt official. Ama? So you use your confidential fund na yung mga taong yun na hindi alam na sila iniimbestigahan na, pag nalaman nila, wala na silang kawala. Bakit? Matibay ng ebidensya mo laban sa kanila. Hindi magpapapreskon ka. Di ba na? Pagpapapreskon ka, iaanunsyo mo, di ba? O eh, wala ka pa palang ebidensya at lahat. Pero sinasabi mo na, imbisigan namin yan. Ha? Pupuntahan namin, imbisigan namin yan. Eh di kung meron man tinatago yung mga, tinago na nila. Di ba? Saan ka ba naman nakakita? Di wala rin pinagkaiba yan noong mga panahon noon na senador pa si Leyla de Lima. Naalala nyo? Imbisigan yung mga EJK sa Senado. Di ba? Tapos, human rights, yung violation ng human rights. So, sa tokhang, anong dapat gawin? Eh, meron na nga sinabi, di ba? Yung double barrel, eh, kasama na nga po ang pare. May, bukod sa taga-barangay, may media rin kasama, sasama na din daw yung pare. Di ba? Sasama yung pare. Para daw makita, masaksihan, paano mag-raid, ano, sa isang drug operation. Ang parang gusto dati ni Senator de Lima, magpaalam ka muna. Di ba, may megaphone ka, no? Sasabihin mo muna, hoy, hoy, hoy, hoy, kayo dyan, dyan, dyan, dyan. Magsisuko na kayo, yo, yo. Napapaligiran na namin kayo, yo. Ganon, ano? Eh, yung element of surprise na wala. Di po ba? Eh, wala na. Eh, ang pinaka-ebidensya mo na merong drug operation o merong shabu-changge, eh, meron kayo nakuhang mga ebidensya. Tama, mali. Eh, dahil sa tinatawag mo pa sila, bago kayo pumasok, di ba? Baka sabihin mo pa, may kasama kami, pare, re, re, di ba? Ano akala nyo? Yung mga armado na yun, sasantuhin nila yung pare? Ay, wala silang pakialam. Lalo na kung lulong na sa droga yan, di ba uhuli ng buhay yon, di ba? So, mangyayari, aba, eh, makikipagbarilan talaga yung mga yan. Ang mabigat pa rito, malamang lahat ng kanilang ebidensya na i-flush na nila sa toilet, sa CR nila, wala na kayo makukuha. Di po ba? O, at delikado pa yung mga pulis, ha? Yung mga magda-drug operation. Bakit? Lalo na sa isang informal settler, ano po? Ilimbawa, yung medyo dikit-dikit ang bahay. Eh, sa liit ng mga bahay dikit-dikit na ron, bagamat may target ka ron, hindi mo nga alam. Kaya nga hindi siya nagpapaalam kahit sa kapitan, eh. Sa barangay captain, eh. Dahil sa paghihina lang nga na mabulilyasong operasyon, dahil imposible hindi alam ni kapitan na may barangay na nakinasakupan ng barangay na may shabu-changge doon sa lugar niya. Di ba? Baka magulat ka siya pa operator, eh. Di ba? Kaya hindi sinasabi. Di po ba? Ang mabigat doon, kaya nga meron talagang collateral damage. Dahil nga informal settler, may mga bata, may mga matatanda, at maraming civilian, ano? Hindi maiiwasan na ma-caught in the crossfire. Yun yung sinasabi. Dahil siyempre, nagkaputukan na, di ba? Ang mabigat doon sa mga bahay na dikit-dikit na yun, hindi mo alam kung yun nga, baka kayo pa napaligiran. Dahil yung mga nakatira doon, hindi mo alam kung kasama ng sindikato o hindi. Di ba? Kaya nga, pati mga bata, tricycle driver, sidecar driver, o mga sari-sari store doon, na parabagang one way or the other, ano po, na somehow, no, reluctantly man or whatever, na nakikinabang, no? Sila na rin na nagtitip, no? O may mga bagong mukha dito, baka mga pulis to. Kaya marami hindi natutuloy ang pag-rate, no? One way or the other, parabagang sila reluctantly or unreluctantly, ay baka involved, baka yung anak niya, addict, gumagamit doon, di ba? Pahuhuli ba niya yan? Kaya nandun na po yung sinasabing yung paglaganap ng kasamaan doon sa lugar, unfortunately, no? One way or the other, sila-sila ng mga nakatira doon somehow eh parang involved, no? Na one or the other, hindi mo maintindihan ano kung saan man bang klaseng involvement meron eh ang tagal-tagal na palang nandiyan diyan, ba't di mo sinasabi? Either yung iba natatakot, baka ma-resbakan, o yung iba naman kasi nga yung anak niya drug addict eh doon tumitira. At tapos naaabutan naman sila ng pera, may araw-araw masarap ang ulam nila, 'di ba? Bunga ng pagbebenta ng droga, 'di ba? Sabi nga ni Father Flavi Villanueva, tama? Oh, 'di ba? Masisisi niyo po ba 'yung mga nagbebenta ng droga? Eh pambili ng pagkain nila 'yon. 'Yun ang sabi niya, 'di ba? O pagka ganyan po ang pinairal sa isang komunidad, hindi maiiwasan na 'yung barangay nagkakaroon talaga ng shabu-chandi. 'Di ba? Nagkakaroon po ng ganito, tapos isa pa, kung halimbawa doon kayo nakatira, ligtas ka sa krimen. Bakit? Eh kapitbahay mo yan eh, hindi ka titirahin yan. Parang gano'n, protektado ka. Diba? O kung nakuha sa iyo, madaling maibalik kasi sabihin lang sa kapitan o ano, ah hindi ko alam, kapitbahay pala natin yun. O kapitbahay natin yun, ano ba nakuha mo ron? Cellphone, sali mo. Parang ganyan, wala na asunto, wala na lahat. So nakukonsente in short. 'Di ba? So inevitably nagiging ganyan ano. Tapos nagiging vicious cycle na. Tuloy-tuloy na. Tapos yung mga nakatira doon sanay na rin. Alam niya sino addict, 'di ba? Alam niya sino addict, sino hindi, 'di ba? Tapos yung mga bata naman, alam na rin nila no, nagagamit at kahit papaano sa bibiging drug courier kasi nga lagi na nilang dalhin birth certificate nila, oh, dilapitin ako. Hindi mo mahuhuli ng pulis, di ba? Nagagamit din, ano? At alam na rin nila kung sino yung mga tiwaling pulis. Ha? Tiwaling pulis na involved din sa droga na nag-ooperate doon sa area. Kaya ang hirap, ano? Ang hirap. Kaya kailangan mo ng isang bakal na kamay tulad po ng isang Duterte ni Tatay Digong, di ba? Kaya ang magandang balita, okay, wala ng pag-asa, bakit? Kung nagawa yan ng Tatay Digong, kulang man, ano? Dahil hindi ho naman niya natapos yan, laban na yan. After 6 years, may droga pa din. Natural. Di ba? Sa laki po niyan eh. Di po ba? Pero aminin naman ito, hindi. Malaking kabawasan. Di ba? Malaking kabawasan at laki pagkakaiba. Lalo na ng kaligtasan ano? Sa mga kalsada. Di ba? Dahil itong mga nangyayari ngayon, yung mga naho-hold up ng mga riding in tandem, pati itong mga motorcycle taxi o mga Grab, ano, sila na rin na nagsasabi. Buti pa nung panahon ni Tatay Digong, hindi nangyayari itong mga ganito. Kaya kung maaalala nyo, panahon ni Noynoy, rampant ang riding in tandem. Di ba? Pagpasok ng panahon, dahil ang sinundan niya na yung Tatay Digong na eh. Pagpasok ng administrasyon ng Tatay Digong, nawala po ang riding in tandem. Nawala rin po yung mga hold-upan sa salon. Diba? Yung maliit na salon, yung mga hair, ano mga, yung paggupitan ng buhok, diba? Dati, rampant yan, ano? Nung panahon ni Noynoy, pati restaurant, karinderya, tinitira yan. Diba? Hinohold up ng madalian, bangko, sanlaan, diba? Pawn shop, no? Ano man, uri ng pwedeng pagkakuhaan, kahit sa palengke, pwedeng hold up in, ano? Basta may pera, kahit maliit, kukunin nila. Ganong kagarapal, ano? Kaya nga, yung krimen na yun, halos na immune tayo noong mga panahon na yan. Kaya nung tatakbo ang Tatay Digong, taong bayan na nagkikayat sa kanya. Pwede ba? Gawin mong Davao ang buong Pilipinas. Kung nagawa mo sa Davao na ganyan, kaganda, ganyang katiwasay, maayos, pwede bang ikaw mo maging pangulo para magawa mo yun sa buong Pilipinas? Ah, diba, na? Kaya ang Tatay Digong, yan ang kanya naging plataforma, labanan ng droga, dahil yan ang punot dulo ng krimen, ano? Eh ngayon, nagbabalikan na naman, kaya mukhang this is a job for BP Sara. Yan yun, wala nang iba. Di po ba? Kasi yan naman talaga ang battle cry, ano po, dahil nga ang paglaban po sa katiwalian, kailangan mo talagang pumili, no? Ng panig ng iyong paglalabanan. Hindi man pwedeng mag-neutral ka. Kasi sabi ko nga, in order for evil to flourish, o in order to evil for evil to succeed, is for good men to do nothing. Diba? O kaya nga, diba, nabanggit ko kanina kay Kuya Jojo, na sige, tama nga naman yung suggestion niya, na sila magtulong-tulungan. Di ba? Kaya sabi ko, maganda, may radyo sila, no? May two-way radio, no? Mas mura na lang ngayon yan, eh. Siguro yung Move It, o yung Grab, o yung ano man na ride-hailing apps, no? Ay mag-provide sa kanilang mga driver na madaling komunikasyon. At yan, kahit sino ka man na motorcycle taxi, within the area, isang pitik lang po yan, alam na ng lahat. Tapos may code kayo ng emergency. Isipin mo, pag kinuyog niyo, nagpuntahan kayo doon. Di ba? Kahit may baril yun, tatakbo yun. Opo, bakit? Alam niya, ilan lang ba ang bala ng baril niya? Ilan lang ang laman niyang bala niya? Eh, ilan po yung dumating? Ilan yung dumating na galit ng mga driver ng Grab o Moveit o ng anuman taxi, motorcycle taxi o Grab hailing app. Kahit na po yung Grab na sasakyan na, hinold up din yun eh. No, lahat makatatanggap, may emergency channel. Ano? Pag pinitik mo yon, hindi lang ito makakatanggap, pati na ang police, pati na po ang MMDA, matatanggap nila yan. Emergency channel, ika nga. No? Pag nagkaganon, edi matatakot sila. O, ang problema, walang kinatatakutan ngayon. Yan lang po ang problema, walang kinatatakutan. Diba? Kaya ang pwedeng mangyari, may katakutan muli sila na may kaparusahan niyang gagawin mo. Kaya ngayon nangyari po sa Tacloban, naalala niyo, yung pong dalawang estudyante, dalawang bata, no? Yung isa ay 15, yung isa naman ay parang ilang ba taon yung isa? 12 ba? 13? Parang ganun. Diba? Pero yung isa 15, magsi-16 na, lagpas 15 na. Diba? Lagpas 15 na siya, no? Ilang buwan. Ang katwiran nila, yung gagawin nila, alam nila eh. May discretion eh. Alam nila eh. Mo, parabagang meron silang discretion, alam na nila yung kanilang ginagawa, alam nila na hindi sila mananagot sa batas kasi may batas na hindi sila mananagot at dahil sa kanilang edad, no? Kaya alam nila na pag ginawa nila to, para lang silang magbabakasyon, di ba? At hindi sila makukulong, no? So, yan po yung sinasabi na realidad ng ating lipunan sa kasalukuyan. Kaya yung mga bata na ginagamit bilang mga courier, malaki ang kinikita niyan. Hindi na rin mag-i-interest mag-aral yan. Opo, isipin mo, 8 years old, 9 years old, inuutusan ka na, o dali mo to doon sa tindahan. Diba? Bigyan ka ta 500. O sa isang batang gano'n, malaki yun. Diba? O, eh nga susunod, palaki ng palaki na. O bigyan ka ta 1,000, 2,000. Pag malaki-laki, 5,000. Bigyan mo isang takbuhan. Paano pa mag-i-interest yung bata mag-aral? Hindi mag-aaral yun. Diba? Ano yung Korean, ano? Ano yung Korean na pinanonood ko ngayon? Yung, teka lang, nawala sa isip ko eh. Teach you a lesson. Ha? Napanood din na yan? Yung Korean na tawag doon na? Series. Teach you a lesson, Korean series yun, ano? Pambubuli, tapos yung isa, yung episode 2, napanood ko, siga-siga, gangster. Hindi na pumapasok ng eskwela. Tapos yung mga gangster sa eskwelahan, nagpapaka-gangster para sumama lang sa grupo niya, parang ganyan, ano? Eh, kumikita yung bata, pagla-livestream, pagkagawa ng mga illegal na bagay, kumikita na, hindi na pumapasok sa eskwelahan, no? Bagamat yan ay kathang isip lang eh, na palabas. No? Pero sa realidad, nangyanyari yan. Diba? Kahit nga yung mga bata na mga maliit pa, nagtitiktok na. Eh, diba? Tapos nagmong-monetize, kumikita na ng pera. Nagmong-monetize, diba? Tatama rin na mag-aaral yan. Ba't pa mag-aaral? Diba? Yung iba nga, ang ambisyon, eh, nag-aaral. Pero tanungin mo, ano gusto mo maging paglaki mo? YouTuber. Mag-YouTuber ako, mag-YouTuber. Hindi na magtatapos sa mag-aaral. Di ba? Mag-YouTuber na lang daw siya. Di ba? Nagulat nga ako nung minsan eh, ang pinanonood, kung paano matulog yung tao. Natutulog yung tao. Pinanonood, di ba? Grabe, ganito na ba tayo mga Pilipino? Sobrang dami ba natin panahon na ultimo yung natutulog, pinanonood natin, ano nakukuha natin? No, wala. Naabangan mo. Ano ba to? Gigising ba to? O mananaginip? O nagsasalita mag-isa? Ba natutulog? Wala na. Yun ang content niya. Di ba? Eh, pagka ganun din ako mag-aaral yun, di ba? Pagka siya mag-aaral, ikikita naman na mala siya ng pera, di ba? Buti pa kanya yung mga nag-o-online selling. Ibang antas yun, di ba? Kasi bebenta ka eh. Di ba? Diba? O, etong wristband na to, dapat solid ka. Kasi pag di ka solid, huwag ka magsusot nito. Di ba? Pag di ka solid, huwag ka magsusot nito. O, di ba? O, magkano to? O, di ba? Yun yung mga online seller. O kahit pa paano, hanap buhay yan. Di po ba? O, pero yung mga walang kakwenta-kwenta, magpa-prank. Di ba? Buti nga ngayon, di na masyado, no? O, kasi magpa-prank. Tapos, pati pulis, pina-prank. Di ba? Di natin alam kung kasama yung pulis. Di ba? Kaya lang, delikado, di ba? May naalala ako na napanood ko eh. Pinaprank nila, kunyari, kinikidnap nila yung tao. Malapit sa isang hardware store. Eh, nagkataon, meron isang tao na kasibilyan, pulis pala. Abay, binunutan sila ng baril. Oo, oh, di ba? Ewan ko, napanood nyo yun, ha? Oh, luhod sila eh, di ba? Luhod agad, depeke daw yung mga baril nila. Talaga nag-ali siya ng mga maskara. Talagang, ano lang po ito, blag lang po. Buti kanya, di sila pinaputukan ng pulis, no? Kasi kung yung instinct ng pulis na ako lang mag-isa, bumibili ako sa hardware, tapos nasaksihan ko, may kinikidnap, di ba? Eh, ang dami nila, may mga baril yan, ano? Ano ba naman putukan ko na? Di ba? Wala na ito yung, oy, babaan yung baril niya. Wala na. Di ba? Hindi niya niya maiisip yun eh. Di, buti na lang kanya. Buti na lang. Nauna na silang nag-lumod. Lumod agad. Wala. Di ba? Di ba? Ganun, di ba? Meron isa pa nga, naalala ko na napanood ko dati sa gasolinahan eh. Pati yung gasoline boy, pinaprank nila eh. Di ba? Naalala niyo yun? Napresinto rin yun. Di ba? All because of monetization. Di ba? Hindi na tama. Nakokopyan, kanunod nyo ng tulpo eh. Ayan, kasi kanunod nyo ng ganun, ano? Kaya ganyan na, di ba? Wag po. Kaya nga yung sinasabi natin, ano? Kaya, yan, ha, next week, abangan po natin yung pong mga magdinig sa Lunes, no? Kung tatalakayin po nila, kung hindi man, tulad ng sinabi ni kasamang Jojo Sikat, baka ipagpaliban. Kasi yan ang huling article na kanilang i-introduce. Tama? So baka hindi mo na nilang desisyonan dahil pag-aaway-awayan yan. Pero ako siguro, para nakikinikinita ko na mga gustong buksan yan, hulaan ko na. Palagi ko pareho tayo ng hula. Kung sino ang gustong buksan yan, na, di ba? Na, parang alam na natin pare-parehas, nagkakatugma tayo rin eh. Di ba? Kung sino-sino yun. Ano po? Ayan. At sa Martes, ayan na, ang pinakamaganda rin na mapanood. Naka-cover kami niyan, ha, ang aming istasyon. Ha. Sa Martes, ang tetestigo dyan ay si NBI Director Melvin Matibag. No? At sigurado ako, dahil nakikita niyo naman kung gano'ng kaangas si Matibag. No? Minsan nakakalimutan niya na nasa Senado siya, senador ang kausap niya, tumataas ang boses niya, napapasigaw. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan sa impeachment court sa Tuesday. Dahil sigurado ko hindi siya makakalusot, no? Dito kay Senator Alan Peter Cayetano at kay Senator Pia Cayetano, no? Kay Senator Alan Peter Cayetano, yung pong issue na nangyaring kaguluhan noong May 11 at May 13 diyan sa Senado kung saan nangako siya na yung warrant of arrest ng ICC ay kanyang isasubmit. Hindi pa niya nasasubmit yan, no? Napalitan na si Alan Peter Cayetano, hindi pa niya sinasubmit. Ikalawa po ay yung kung ano ang ginawa niyang sanction doon sa mga taong nanggulpe sa isang sergeant at arms diyan sa Senado. Diba? Dahil sabi niya, huwag niyo na i-contempt. Iuuwi ko na itong mga tao ko. Ako na magpaparusa sa kanila. Bibigyan ko na lang kayo ng kopya kung ano ang sanction na binigay namin sa kanya. Sa kanila. Yung mga nanggulpe. Parang yung mga nanggulpe, bumalik pa ata nung May 13 eh. Hindi ako nagkakamali. Kasi ang ginulpe nila May 11 eh. Di ba? Noong May 13, baka sila-sila pa rin yung mga nagpunta ron. Hindi natin masabi, no? Kaya kung ganun yun, di ibig sabihin, pagbabaliwala sa kapangyarihan ng Senado noong mga panahon na yan. At hindi pagkilala bilang Senate President kay Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? So wala bang kaparusahan yan? Sige nga, tingnan nyo nga. Okay, dito natin makikita yung punto na yan, ano, dyan sa pagdinig sa Martes. Ayan, ha? Abangan natin yan. Ha? Samantala, bago pa tayo maubusan ng oras, kumot na naman yung weekend. Ayan, ano, atin pong babalikan, opo, at babasahin ang inyong mga komento, siyempre. Si Kuya Ramon Bier, ayan, BPM, Sir Bernard, at mga kakampi, at sa kumakain na rin ng panis na suka. Ah, magandang gabi raw sa inyo. Ah, mabulunan sana daw kayo, sabi ni Kuya Ramon. Suka na, nabulunan pa, imagine. Ano kaya insura ng Kuya Ramon? Ano? Ha? Kain ka ng suka, suka na, sinuka na yun, di ba? Nabulunan ka, sinuka mo ulit. Di ba? Pagka suka ulit, eh, teka, sayang. Ay, nako, buhay, sa totoo lang. Salamat, Kuya Ramon, dear. Happy weekend sa iyo, ha? Si Ate Roxanne Costo, good evening po, Sir Bernard. Happy Bernard Tan. Happy weekend po. Happy weekend din sa iyo, Ate Roxanne Costo. Ayan. Kung minsan, pareho tayong, ano, no? Ate Roxanne Costo, nag-react sa mga post ni Yusek Loreng Dadoy. Nakikita kong pangalan mo rin. Salamat, Ate Roxanne Costo. Ayan. Si Kuya Leo Gutierrez, sabi niya, good evening, Sir Kakampi. Sir Bernard Kakampi Tan. TGIF, TGRJ, Sir, happy weekend sa lahat ng followers at viewers ng Legit Kakampi. Happy tayo dahil nakikita na ang akwital siguro to. Akwital ni BP Sara. Wala pa po, isa palang article to, kuya. Pero maganda na po naging resulta. Nakita ng taong bayan, ano? Na ay, sus Mariosep. Hindi po pwedeng gawang-gawang kaso lang ang pagbintang nyo. Tapos sasabihin nyo, eh, impeachment ito. Hindi naman kailangan mabigat na kaso. Saan kayo nakakita? Di po ba? Mas lalong kailangan mabigat na kaso. Lalong kailangan mapatunayan nyo yan. Bakit? Eh, ang i-disenfranchise nyong boto ay 32 million mahigit. Tama? Kailangan sapat na paliwanag kung ba't nyo i-impeach yan. Tama ba? Kailangan kami-kami mismo, ha, na makita namin, ay oo nga, sablay. At wala. Ganun talaga eh. Ha? Impeachable talaga eh. Di ba? Walang kaduda-duda eh. Kailangan ganun. Pero kung para sasabihin nyo, ay hindi. Kahit ganyan yung nangyari, kesyo sinasabi ng testigo namin na typo error yan. Ha? Yung isa, expert, kahit 2 weeks lang nag-training, tapos hindi masusing inimbestigahan yung video. Okay na yun. Okay lang. Ang importante, nandun pa rin yung video. Anong ba klaseng kausap yan? Diba? Halatang-halitang ang bababaw, no? Naturingan pa mga kongresista. Ang tingin kasi nila sa ating mga kababayan natin, mga bobo't tanga lang, ano? Pakita nga natin, sa totoong buhay lang, hindi kami tangat bobo. Diba? Hindi kami mangmang. Yan po ang problema. Gusto nila manatiling mangmang, umasa sa ayuda, ang ating taong bayan, para forever kontrolado nila. Yan po yan. Ano po? Walang konkretong pagbabago. Yan po ang sinasabi natin, no? Salamat ha, Kuya Leo Gutierrez. Tuloy ko yung sinasabi niya. Sabi niya, happy tayo dahil nakikita na ang acquittal siguro to ni BP Sara. Sad lang dahil 2 days na naman tayong maririnig na mga totoong balita. God bless, sir. God bless Philippines. God bless us all. Nako, salamat. Mamimiss ko rin kayo 2 days, Kuya Leo Gutierrez. Lunes, kita-kita uli tayo, ha? Sabi ni Kuya Leo Gutierrez, nangako na naman magbibigay ng 2,000 bawat senior citizen at sa mga 40s daw yung dati niyang pangako, napako lang, wala naman nangyari. Hay nako, way lami talaga, sabi ni Kuya Leo Gutierrez. Salamat ha, sabi niya ulit, ang legacy, oo, budol-budol man. Dadagdagan ang bill ng Meralco para dagdag sa project daw na naman pahirap sa mahihirap. O nga, di ba may mga bill tayo sa Meralco na parang isiningit nila ron yung pala gagamitin sa indigent, ano? Hmm. Gusto naman natin makatulong sa kapwa natin, di ba? Kaya nga, nag-donate tayo kahit sa mga, limbawa sabihin natin, mga foundation o anuman lugar na pwede tayong mag-donate. Lalo ba, may sinalanta ng bagyo, di ba? Pero yung para tayo ay silang mga ngako ng tulong, sa ating kukunin, aba, teka. Kayo na ngako. Tapos sa amin nyo kukunin. Wag naman, di po ba? Magpaalam naman muna kayo kung di ba, ano pa, sa totoo lang, di ba? Salamat kay Leo Gutierrez sa Ate Jennifer Redis. Dapat may bagong batas na dapat kapag babawasan ang member ng Senate sa panahon ng impeachment, dapat hindi na rin ituloy ang trial. Totoo naman, di ba? Pero alam niyo ba, dahil hindi na pwedeng galawin yan, 24 pa rin silang maituturing kahit absent po yung tatlo, di ba? So ang threshold talaga to convict ay 16. Kasi at ang mabigat dito, automatic yung absent, ang boto nun ay acquittal. Oo, kasi sila nagpa-participate. Nasa affirmative sila, acquittal. Kaya, mientras magpakulong sila na magpakulong ng mga senador, ang boto automatic nun ay acquittal. Kaya, babalik sa kanila yan. Di ba? Walang silbi yun. Ano? Salamat ulit, sabi ni Ate Jennifer Rebis. Baka hindi na aabot. Baka hindi na abutan ng 1 year ang trial ng impeachment. Ngayon pa lang, babawasan na yung witness ng prosecution. What more pa sa susunod pang mga hearing? Baka hindi si Mary Grace Piatos ang dumating. Baka si Mary Grace Cheesecake. Meaning, magbabayad na naman sila at gagawa ng mga witness ko, no? Ganyan din ang ginawa noon ni Madam Risa Antivirus, di ba? Okay. Opo, Ate Jennifer, napatawa mo na naman ako. Regards ha, sa iyong anak at kay Kuya Jimmy Reddy, sa iyong butihing ama. Salamat talaga. Teach you a lesson, ha? Meron silang, episode ba? ERPB. Ano ERPB? Sa mga estudyante na sobra na ang ugali at ginawa na nila ang lahat ng bawal. Kung pwede lang nga, sana yung gano'n na lang magtuturo sa mga students. Kaya lang, mapagalitan lang ng konti ang bata. Irereklamo na ni parents sa teacher. Yung mga nag-prank naman, tokoy mo yung grupo na yun. For the content lang daw. Oo nga. Tokomi ang grupo na yun. Salamat ha, Ate Jennifer Rebis. Palagin ko itong teach you a lesson. Dapat gawin natin to sa mga corrupt na mga politiko. We have to teach them a lesson. Di ba? Tayo na po magturo ng leksyon sa kanila. Salamat sa iyo, Ate Jennifer Rebis. At kay Kuya Rick Orasyon, magandang gabi ulit. Kay Kuya George Raval, magandang gabi. Kay Ate Kimura Dolores, happy Friday po. At maraming salamat din. Arigato gozaimasu ni Ate Delia Maing dyan sa Japan. Kay Kuya Angelo Redaha, maraming salamat din sa iyo. Simbang Tiapo Day daw, Malolos, Bulacan. Kay Kuya Arnel Oble, magandang gabi. Kay Kuya Romeo B. at Poon Jr., TGIF. Maraming salamat daw po. Shoutout po kay Miss Darna na ngayon sobrang laki na. Salamat din. Kuya Romeo B. at Poon Jr. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi. Si Kuya Bayani Ricarte, ayan, sabi niya, greeting Sir Bernard, this is Bayani Ricarte watching from San Pedro City, labanan ng mali, ipaglaban ng tama, everyday let's fight. Salamat ha, Kuya Bayani Ricarte, kayo sana'y mawili sa ating programa. Si Ate Sanso Ilorde, happy Friday din po sa iyo, salamat po. Si Ate Merdy Gicomo ng Hong Kong, magandang gabi po. Kay Kuya Joe Guevara, TGIF din. At kay Kuya Jaime Samoya Bernante, ayan, congratulations lang, USA, ASAP na iaabolish ang ICC. Ayan, magandang gabi po. Ayan, ako next week, baka yan ang mga balita natin. Si Kuya Boyet Para Abras din, magandang gabi. Si Kuya Edward Hukutan. Si Ate Shirley Uyang, ayan, sana naman, Trump, kung paano ka kabilis sa pag-aksyon sa pag-gyera sa Iran, ganun din kabilis ang aksyon sa ICC. Para makauwi na si Tatay Digong. Salamat sa iyo, Ate Shirley. Uy, ang salamat po. Ate Gloria Ong. Ayan, Ate Oyi Gloria Ong. Sila-sila na lang. Mga motor taxi magkaisa. Magpatrol, lalo na sa ating gabi. Huwag naasahan niyang mga pulis. Busy sila. Bantayan ang mga nag-rally. Tama. Wala na sila sa mga kalye. Mga nag-aabang na lang sila sa mga nag-rally. Salamat sa iyo, ha, Ate Oyi Gloria Ong. Arnel Quijada, yan dental clinic. Ano ba yung sabi niya? Dental clinic. Sa Kuya Sunny Ray, yan, maraming salamat. Ha? Sabi niya, kakampi. May multo, kinakatakutan nila. Kaya hindi na pinag-a-attend si Sec. No? Para hindi umattend si Sec ni Bise na gusto dalhin sa correctional. Kahit hindi pa ito kriminal, natakot sa multo. Kaya nga, di na nila pinisenta si Sulayka Lopez, no? Tsaka yung pong si Captain Bello, di ba? Si Patrick De Los Reyes naman, Kuya Patrick, maraming salamat sa iyo. Oh, pari na, may utak. isdang biya. Salamat sa iyo. Ate Leti Frias, good evening sir. Good evening din sa iyo. Sir, see you on Monday. See you on Monday po. Salamat po. At si Beng Martires, attorney, hindi po ako attorney. Good evening po. Na makakasuhan po ba ang ng kompronta sa isang tao na tinanong mo lang na kung ano sinabi mo sa mama ko at itinuro ko siya na sabi ko ayusin mo buhay mo. Pwede niya po ba ako kasuhan? Wala naman po masama ka nabanggit patungkol doon. Ba't kanya makakasuhan? Wala naman pong degrading na nabanggit. Ano po? Yan. Salamat ha. Ate Dang Martires. Ayan, salamat po. Kuya Angelo Redaha, yan, 10 araw na lang, sona na, yan ang abangan natin. Salamat po. Ate Sanso Ilorde, maraming salamat po. Ayan. Ate Dolores Patawaran, ayan, ako po. Ayan. At Kuya Arnel Ople, Kuya Arnel Quijada, ayan. Ayan, ako, naubusan talaga tayo ng oras, kay bilis talaga. Pero di bali po, magkikita pa rin po tayo sa Lunes. Sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. China has accused Donald Trump of malicious smears for saying Beijing meddled in the US presidential election 6 years ago. The Chinese Foreign Ministry said the allegation was groundless. Mr. Trump has repeatedly made unproven claims that the vote, which he lost to Joe Biden, was rigged. Kuwait says Iranian airstrikes have damaged a power plant and water desalination stations. Iran says it targeted US military assets in Kuwait, Bahrain, Jordan and Syria. Earlier, American forces carried out a sixth consecutive night of attacks on Iran. China's President Xi Jinping has urged the world to work together on the development of artificial intelligence. He said the technology should not be dominated by a single country. Officials in the Ukrainian city of Mykolaiv say a Russian drone attack has killed 2 people. They say port infrastructure was also damaged. The United Nations has called for a prompt investigation into the reported deaths of dozens of protesters and law enforcement personnel in Pakistan-administered Kashmir. There's been a wave of unrest ahead of regional elections later this month. Reports from the Democratic Republic of Congo say an angry crowd has attacked a hospital housing an Ebola treatment centre. A health worker at the facility near Bunia says the site was stormed by relatives of a patient who died after giving birth. Hundreds of foreign nationals are gathering at embassies in South Africa seeking help to return home as the authorities intensify a nationwide immigration crackdown. Large crowds are camping outside the Nigerian and Malawian missions. India has begun operating its first hydrogen-powered train, joining a small number of countries testing the green technology. The new train runs on a 90-kilometre-long route in the northern state of Haryana. The engine emits only heat and steam as byproducts. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate sa programang Mate.
1: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang umaga po sa lahat at welcome po sa ating programang Mate ngayong araw po ng Sabado, ika-18 sa araw ng Hulyo 2026. At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Saldi Lennon.
1: At ako naman po si Ate LB.
0: At syempre, kami po ay patuloy na nag-iimbita po sa inyo na sana ay samahan niyo po kami ngayong umaga. Dito po sa ating programang Mate, dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Okay, bueno Ate LB, baka gusto mong bumati muna.
1: Yes, oo, para pambungad naman ano. Uh-huh. Babatiin natin po ang ating mga guardians no sa Taguig area. Magkakaroon yata sila, kami, no? Uh-huh. Ng activity this coming August 8 para po sa bloodletting, no? Uh-huh. And I would like to say hi to my GOB President Zeus and CNAPCGS Godofredo Mayor and leaders, chairman of different chapters. Ayan. At saka sa ating UPA Dibantay Pamilya sa Bohol, ang Victoria Jimenez Candlemakers Association, sila ni Annalyn Henneman at ang kanya mga officers. Ayan, magandang umaga po. At sa lahat pong nanonood today, ang mga dating taga-Mate at yung mga bagong manonood natin, naging suki natin, Kuya Sandy, magandang umaga po. Sa